0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Ops, sige lang. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 0912-605-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store, kompleto o solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell, caps, pins, holster, o guban pa. Busa, giawhag ang tanan ng mga security guard at tuan ninyo o palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we
6: were so bisan unsang matang sa balatian, MOA Herbal Capsule.
7: MOA Herbal Capsule,
6: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Makatabang kini batok sa diabetes, anemia, sakit sa kasing-kasing, leukemia, colon cancer, breast cancer, insomnia, high blood pressure, goiter, sakit sa bato, tumor, dysmenorrhea, prostate cancer, ubak, ubuog sipon, psoriasis, hilanat, constipation, rheuma, arthritis, ulcer, panuhot, pasmo, ug almoranas. MOA Herbal Capsule with malunggay and luyang dilaw. Always remember, prevention is better than cure. MOA Herbal Capsule.
7: MOA Herbal Capsule,
6: a broad spectrum food supplement with malunggay and luyang dilaw. Mapalit na karon sa mga nag-unang butika ug usab sa TikTok. Alas sa dugang kasayuran, tawag o text sa mobile number 0997-750-7797.
8: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.

0: Tricare Gold Capsule.
1: Ako di ay si George.
2: Akong problema,
1: dali ko masilawan sa mga hayag na suga.
2: Kung matulog ko,
1: kinahanglan nakapatay dyan ang suga.
2: Kunya, kanang mag-drive ko o gabi,
1: halos di dyan ako makita ang dalan.
2: Sulaw kayo.
1: Ningon tong akong doktor nga amigo,
2: sign lagi daw sa katara.
1: Mao to, gisulayan na ako ang eye care.
2: Na-amaze dyan ko.
1: Epektibo dyan siya.
2: Bisag mag-long drive ko,
1: di na dyan sulaw.
2: Nabag-o dyan akong pananaw.
1: Relax na kayo.
2: Salamat dyan sa Eye Care Gold.
0: Palit sa mga butika, Shopee o Lazada.
3: Tara na! Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan! At Tugstugan! Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM. DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Wow. Hindi kagwapuan. Hindi rin kagalingan.
4: Oh no!
3: Pero pagdating sa kulitan, yeah! Lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one. Number one sa kaharutan. Papa Kebs.

0: Your info music station 96.1 na Infinite Radio Panabo City. Take All the Love by Arthur and Harry. At ang oras may gala alas 8:00 na. Ayun na, welcome sa itong programang Top Radio Hits sa Morning Edition. Kapanin yung DJ, DJ Papakebs. Ang nagsasabing bahala gulay kung mabasa na ay kwarta. Ayan, so kamusta man? Ayan, so kamusta itong mga tigpaminaw sa Infinite Radio. Huwag madunggan sa 90.9 Light FM and 94.3. Ayan, so Light FM, Kibawi, Bukinon. Ayan, so good morning kayo tanan.
1: Good morning!
0: Ayan, so pasensyain ninyo mga higala kay wala si Papa Kev sa last week. Kaya na yung mga importanteng lakaw mga higala. So taas-taas ang bakasyon ni Papa Kev. Ayan, so karoon ibalik na siya sa kahanginan. Ayan, so kamusta man? Adlaw ng Lunes mga higala. It's already July 20, 2026. Ayan, so good morning sa itong mga avid listeners mga higala. Mga nagkarakara na patulong ug sa trabaho mga higala. Huwag itong mga estudyante karoon na late. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan, sa mga gustong mo text, ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 0912-175-1291 0912-175-1291. So pwede mo mag song request diha. Birthday greetings, panawagan, ug uban pa. Okay, good morning sa itong mga tigpaminaw diha sa itong transmitter side diha sa Mawab Davao de Oro. Ayan, so good morning kanitanan. Sa itong mga tigpaminaw karon diha sa mga kabalayan. Ayan, so good morning kanitanan. Ano po ang uban mga higala, galimpyo-limpyo. Na uban po na day off. Ayan, so galaba-laba sila ron. Ayan, so nagpalundre naman si Papa Kebs kahapon. Ayan, so good morning sa tanan. Sa itong mga senior. Ayan, so good morning kanitanan. Sa itong mga tigpaminaw diha sa pastry, ayan sa bake shop diri sa Rose, ayan so good morning ganyan tanan. Diri sa Marata Eatery, ayan so good morning ganyan tanan. Sa itong mga tigpaminaw sa Kibawi, Bukinon, ayan so good morning ganyan tanan. Ayan, so kamusta itong weather diha mga higala, ayan sa Kabloko Bugnaw kay Dira Perminte. Ayan, so good morning sa itong mga avid listeners, o kauban na ito diha sa Light FM Kibawi, ayan kang Sir Kelvin, ayan si Cristendero, ayan. So niya, madunggan ninyo si Cristendero sa iyahang kapalaran. Ayun. Na ito ang kapalaran ito kung swerte bata. So, magdugay na lang, maghatag na ka ng numbers loto. Ayan, so kamusta ito ang mga commuters mga higala. Ayan, so katong part sa Bukidnon, ayun, Davao to Bukidnon Road. Ayun, so mo itong naputol mga higala ng landslide. Ayun, Sanay Alternative Road. So dito sa Arakan nata, no? So dito si Sir Paeng Moagi Unya. Ayan, so manghangyo siyang kang Ma'am Rose na tagag full tank. Ayan, ayan, so mga gustong mo text, ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. At oras may gala, alas 8:12 na. Magkaling oras hatod ka ninyo sa Kuti sa Mistisa.
2: Wish mo bang magkaroon ng Kutis Artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mistisa. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mistisa for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mistisa, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: Ayan, so available to ang Kutis Mistisa mga higala diri sa tong istasyon sa Panabo City, o available po dira sa Kibawi, Bukinon. Ayan, sa so mga naay mga acne skin, mga oily skin mga higala, mga uneven skin, parihan ni Papa Kels kay kusog kay Mumotor. Ayan, so gamit ito mag Kutis Mistisa mga higala kay natay carrot, papaya soap, and glutathione mga higala. O guys, ito ang mga nangitag pahumot sakto mga higala. Ting klase na sad, ting trabaho na sad. Ayan, sa so available na ito ang case fragrances. Sa mga gustong humot, stay humot, gamit na mo o case fragrances mga higala. Kaya nataya pambabay and pandalaki. Ayan, so sa so mga night office work diha na syempre, head turner, basta nagagamit mo ga case fragrance mga higala. O papansin kang crush. Ayan, so siyempre, kung mapapansin kang crush, dapat humot, manjud ka dyan. Ayan, so, mo nang gamit mo gaki sa fragrances. O sa Arias Best Tabli, ayan, so available na rin sa Panabo City, mga higala. Ayan. O good morning diha sa tuwa mga tigpaminaw diha sa Ibanez Street. Ayan, diri sa Panabo City. Ayun, so galunog-lunog ang tingog ni Christian Delro diha, taga-agi na ko. Ayun, so good morning kanyo diha.
1: Good morning.
0: Nagabaligya og itlog ata. Ayun, so good morning kanyo diha. Og sa tawang mga tigpamunaw dara sa Lydia and Tony E3. Ayun, so good morning kanyo tanan.
1: Good morning.
0: Diha sa Dance Cafe. Ayun, so sa tawang mga tigpamunaw diha. Good morning kanyo tanan.
1: Good morning.
0: Diha sa Big Shop diha sa Kanto Gamaw. Ayun, so manulit ata na diha. Ayun, so good morning kanyo tanan. Og diha sa gasoline station. Ayun, so kamusta man? Kamusta to ang presyo sa gasolina may gala kay patubil last day si Papa Kebs mga 71 or 70. Ayan, so dito sa mga vlog ko ng mga gasolinahan. Ayan, so may uban na 72, may 73. Ayan, so kamo na yung diha may gala kung asa mo magpatubil. Ayan, so na mga uban good na motorista. Ayan, so mupili dyan sila og kanang gasoline station. Ayan, so ganaan sila diri na gasoline station kay maraga ilang makina sa motor or sakyanan kaya nindot kayo may uban pod na derita kay barato derita kay murag na ay mga points. Ayun, so namang uban mga gasoline station na naghatag silang points every kwanyo patubil mga higala. Ayun, so si Papa Kebs kung asang barato aw dito kung asa matungnan na wa na gasolina si Papa Kebs. Ayun, so dito patubil automatic.
1: Ayun,
0: si Papa Kebs mga di mungod ganahan na pakuag isa ka bar ang yahang dito sa yang kuan nga gasoline na kuan gauge mga higala.
1: Ayaw!
0: Puro yung kontahan si Papa Kebs.
1: Ayaw!
0: So good morning day kang DJ Labusca. Ayan, so binawag na si DJ Labusca ron. Ayan, so busy kay si DJ Labusca kay Monday man. Ayan, so good morning kang DJ Labusca. Ayan, so asa man si DJ Labusca ron. Ayan, so ito ang mga tigpaminaw diha sa JK Trading. Ayan, so good morning kayo tanan.
1: Good morning.
0: Ayan, so usbon na ka sa gustong mo text. Ayan, sa gustong mo text. Ayan, so text naman sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Ayan. Ayan, sagikan kang 4844. Good morning sa mga Papakebs. Asa dapitan nyo ang station sa Panabo City? Kay gatuyok-tuyok ko, wala ko kakita o station sa radio.
1: Ayan!
0: Ayan, so sunod si Papakebs. Magbutang nag-billboard rin sa mong building.
1: Ayan!
0: Naka na yun sa naong ni Papakebs. Mga na nito, Dri ang infinite.
1: Ayan!
0: Ayan, so dari namin sa Bongkawil Street, mga higala. Ayan, sa Barangay Santo Niño. Ayan, so kilid namin sa PCN. Ayan, ayaw mo sunod sa PCN.
1: Ayaw!
0: Ayan, sa kilid namin, mga higala. Ayan, so kung gusto mo mag-PCN, ayaw, sunod mo.
1: Ayaw!
0: Ayan, so dari namin sa A-Square Building, mga higala. Sa alam mo, second floor, huwag pawala. Ayan, so nadara mo ang station. So doorbell lang mo. So na doorbell sa gawas para matagad mo sa sulod ako or si Ma'am Rose. Ayan. So available itong mga produkto dito sa mga tuwang Mega Pure Herbal Capsule and Mega Pure Herbal Coffee mga higala. Ayan, so itong mga nangitog haplas pod, available itong Hagunoy Liniment Oil. Ayan, so dito sa tuwang topic for today sa adlaw nga Lunes mga higala. Ayan, so sa tuwang tigpaminaw karon. Ayan, so namahaw na ba ang tanan? Ang uban yun mga higala kay dali o ga ato o ga trabahuan. Kay siyempre, di naman pareha sa una na ilagbook na lang. Kaya ngayon kasi muhang colleague ni mo na worker na kuhanin ko diha, abi, pa-attendance ko diha, ipa-sign, login ko diha.
1: Ayaw!
0: Parang dili naman kay biometric naman. So, mo nang uban na magkara-kara.
1: Ayaw!
0: Si Papa Kev sa una, magtrabaho man dito sa nai sa Davao, di ko magsaba on sa name.
1: Ayaw!
0: So, kaya na ko siya ikuha ng kaya ka na, kung malate ka, pwede ma-set up ni mo.
1: Ayaw!
0: So dili to pwede. Ayan. So faithful mata ug honest.
1: Ayaw!
0: Siyempre ako may nagunit kaya naman ko dito sa department na magkuhan maintenance kunsa or what. Ayan. So nang honest ta dili ta. Kung malate si Papa Games dati, ayan, so late jud siya.
1: Ayaw!
0: Ayan, so dito sa to ang topic for today sa adlawng Lunes mga higala. Ayan, so lain kaya to ang weather dito sa Panabo City kaya Lunes na Lunes. Ayan, sa so, mo nang naglangi ato ang haring adlaw. Ayan, so nang luod siya. Waguro yung sweldo. Waguro nabilin sa yahang sweldo.
1: Ayan!
0: Mo nang nang luod. Ayan, so dito sa to ang topic for today. Ayan, so ayan, so para sa inyo ha, mahigala. Ayan, so dako, badyog influensya. Kaya syempre, karoon, nag-trending na sa social media, mahigala. ato ang mga vloggers, mga artista. Yeah, so dako ba jud influence ang artista or vlogger manggala sa pag-promote og online games, ayan kanang mga scatter manggala. Ayan, so dako ba influence ang mga vlogger and artista sa pag-promote og gambling o nara jud na sa usa ka tao. Ayan, so sa to mga tigpaminaw karon, ayan, so pwede mong mag-text sa to hotline number sa 0912-175-1291. Ayan, so dako ba jud og influensya ang artista or vlogger na pag-promote sa gambling na dula, online gambling games, or nara jud na sa tao. Ayan, so text lang mo sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Kay syempre mga higala, kay syempre nakalat na social media na magbibigay ako ng iPhone. Magbibigay ako ng 500 ka sama na motor. Syempre niya katong imong na follow or what, kay nag-promote siya og online sugal mga higala. Ayan sa inyo mga higala, ayan para sa inyo hang own komento ani. Dako ba yung influensya ang artista or vlogger sa pag-promote og online gambling games or narajun na sa tao? Ayan. So, pwede po mo mag-message itong official Facebook page. Ito ang 96.1 Infinite Radio Panabo City sa 90.9 Light FM Panabo City. O palihog po kong like, follow, and share ang page sa Kibawi. Ayan. So, nag-create og bago na page ang Kibawi. So, ikwala ninyo ang 94.3 Light FM Kibawi Bukidnon. Ayan. So, tama siguro to, no? Kalimot ko. Ayan, so, kwento nyo, i-search niyo sa Facebook ang 94.3 Light FM Bukidnon Mahigala. Ayan. So, palihog like, follow, and share. Ayan. So, puhon na muda ko ng share na. Maka-live na dito si Sir Paeng and si Kristin Dero. Ayan. So, makita na ninyo na. At ang oras may gala, alas 8:20 na sa pagbalik na to. At ang pambasa ng mga nag-text. At ang topic for today. At ang topic na dako ba yung influensya ang artista or vlogger sa pag-promote of online games or naradyo na sa decision sa usa ka tao. So mga tags ako, unang awit, gikan kang Ben entitled Autumn. This is Top Radio Hits, so Morning Edition. Kami yung DJ, DJ Papa Gabs. I'll be right back.

0: Introducing K's Fragrances, para niyo sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
1: Indang de Pedro, nagalong sulitan diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Mahal siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang ipamintin na mga upat na kabaks ang amo ang nagamit. Nawala ang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya kung sukad siya nagamit sa Power 10 Robayo. Okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
2: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10 Robayo Capsule. Power 10 Probayo Capsule, paglawas mo nga sigurado.
3: Dong, schedule ba nato karon dong?
4: Ah, kanang kakansi lang sa aday. Kinaglubog pa man si Blackie.
3: Unsa naman ni oy? May pang-ubo kay gahi. Wala na ba kay kusog pag-abot sa inyong labing-labing tungod kay gikapoy sa tibuok adlaw nga pagpaningkamot alang sa pamilya? Sulayi ang Terra Max Capsule with a Macaroid, So Palmito, Horny Goat Wheat, Tongkat Ali, Ginseng, Ginkgo Biloba, Ginger, Guayabano Extract, og Cinnamon. Kung asa mo hatag og sangtong enerhiya og dahong tabang kung ikaw nag-antos sa erectile dysfunction, enlargement sa imong prostate gland, og di kaha ang makuyawa nga prostate cancer. Kaya ka nang solusyonan sa Terra Max Capsule, isara ka kapsula, 30 minutes hangtod sa isa ka oras bago ang labing-labing aron sa sigurado nga Terra to the max. Og mapalit kini sa mga butika.
4: Day, schedule ba ito karon day?
3: Kani, akong gipangita. Ali dong, Terra dong.
4: Tira mo lang.
5: Tara na. Handa ka na ba? Handa ka na bang makipagsabayan sa kulitan? Lampingan. Ah, Tugs Tuga. Tugs Tuga. Kasama ang nag-iisang papa ng Live FM, DJ Papa Kebs. Papa Kebs. Simpatikong romantiko. Hindi kagwapuan, hindi rin kagalingan.
6: Oh no!
5: Pero pagdating sa kulitan, lalo na sa lampingan, si Papa Kebs ang number one, number one sa kaharutan. Papa Kebs. Papa Kebs.
7: Your info music station 96.1 Infinite Radio Panabo City. Itong oras may gala alas 8.36 na. Pagkaning oras ahtod kaninyo sa mga produkto sa Nong Lading. Ayon sa available atong mga produkto sa Nong Lading diri mga gala o sa mga paborito ninyong mga butika. Ayan, itong mga tigpaminaw karon. Ayan, sa mga nahutdan sa mga butika may gala. So pwede mo mudagan diri sa atong istasyon. Ayan, so sakay di ay dili mudagan.
8: Ayan!
7: Mag-commute di
8: ay.
7: Yan, so available ato ang Power 10 Pro Bio Capsule. Ato ang Clay Gel Coffee Mix. Ato ang Jazzy mga igala. Ato ang Nong Lading Essential Oil. O ato ang Gromit para sa ato ang mga chikiting mga igala. Ato ang Clay Gel Soap and Turmeric Balm. Ayan. So, thank you gahapon So namalit gahapon si Nanay taga Manay Davao Oriental. Ayan, so taga Manay Davao Oriental. Samalit sila og Clay Gel Coffee Mix. So unom din sila kabuk. Unom ka box di ay. Ayan, so good morning si Moha Ma'am.
6: Good morning.
7: Ayahang anak. Ayan, sa so, Madayaw na Buntag. Ayan, sa so, tama ba? Pinamandaya Madayaw na Buntag ba? Ayan, so good morning kanyo diha.
6: Good morning.
7: Sa mga tigpaminaw na available po diri ato ang Kutis Misty sa Mangigala. Ato ang sabon na personal ginagamit ni Papa Kets and ni DJ Arian. Ayan, so good morning si mga DJ Arian. Ayan.
6: Good morning.
7: Ayan, so din inyo madunggan na temporary si DJ Arian sa Night Express kay na siya another na opportunity niya Mangigala. So madunggan na lang ninyo si DJ Arian mataga Sunday. Ayan, so good morning si mga DJ Arian.
6: Good morning.
7: Kumusta yung mga students diha?
6: Aya!
7: Morning class.
6: Aya!
7: Ayan, so mga tigpaminaw karon. Ayan, so good morning kayo tanan. Ayan, so welcome sa itong programa ng Top Radio Hits, so Morning Edition. Ayan, so madunggan sa tadya sa 90.9 Light FM and 94.3. Ayan, so Light FM Kibawi Bukinon. Ayan, so good morning kanyo diha.
6: Good morning.
7: Ayan, so kamusta to ang mga tigpaminaw karon? So namahaw na ba ang tanan? Nag-kisi-kisi na ba kay late na? Ayan, so itong mga virtual agents karon ug mga call center agents. Ayan, so good morning kaninyong tanan. Ayan.
6: Good morning.
7: Ayan, so dirita sa to ang topic for today mga higala sa adlaw ng Lunes. Ayan, so sorry ring adlaw mga higala, no? So pinalang ka adlaw August na, so hapit ng kadayawan mga higala. Ayan, sa so, mga dayawan ba mo mga higala dito sa Davao mga higala og na yung mga store dito mga higala na nag-offer na sila og unlimited na durian. Ayan, so kaod yun mog durian.
6: Ayan,
7: si Papa Kebs yun magkaod durian si Papa Kebs. So ganahan lang ko sa humot, pero katong candy lang na durian mga higala. Pero katong durian so humot yun kayo siya. Ayan, sa so, mga ng unlimited na durian. Ayan, sa so, mga ng pagkataas og sa mga blood pressure. Ayan, so ayaw na lang dyan.
6: Ayan.
7: Ayan, so dito sa ito ang topic for today. Ayan, so dako ba yung influence ang artista or vlogger sa pag-promote og online gaming or games or naradyon na sa desisyon sa matag tao. Ayan, so pwede mo mo text sa itong hotline number sa 0912-175-1291. Well, good morning sa itong mga ating paminaw karon. Ito ang mga men in uniform. Ayan, nag-assist sa ito ang mga estudyante karon sa ito ang mga schools. Ito ang mga PMU mga gala o katong mga LTO mga gala. Morning sa inyo, boss. Manang pag-helmet jud mo mga gala na. So, mag-helmet, dapat kumpleto yung lisensya. Yeah, pagsapatos, ayan. So, kanang inyo ang mga pipe diha. So, dahil stricto na po sila about sa mga pipe. Ayan. So, manang kung saba kayo ang motor. Ayan. So, ayaw na lang dyan. Masig ma-impound ba? Soon mo kang Papa Kebs Hilumbra. Ayan, so dito sa mga nag-text sa tuwang topic for today. Ayan, so ikan kang text 3640. Ayan, good morning si Muha Papa Kebs. Greet lang na ako si Ate Maureen na naminaw si Muha Papa Kebs kay natingala siya, wala niya nadungog imo tingog last week. Ayan, so good morning si Muha Ma'am Maureen. Ayan, so ana sa tuwang texter na Papa Kebs, sa una, adik kay ko kay padaugon paman ko, pero karon dili naman ta ipadaog. Astang gahian na jod. So, uninstall tanan o block tanan ga text sa inbox nga ga samok-samok. Manintal kayo ning sugal sige text sa inbox. Bisa gina-block text lang gihapon. Ayan, sa mga mga higala na, ayod mo sige. Register anang mga online games kay text yun na, sa gani mo tawag. Ayan, sa so diri kang texter 0049. Ayan, dakong influence ang social media sa mouth ng vloggers and influencer Papa Kebs. Kaya sila gaaghat as if puro daog mahitabo. Bisan pag naay disclaimer na game responsibly. Yes, naa sa tao ang desisyon. Pero kung unsa pirmi nimo makita, madugay makatry kag yod. Sa mouth na ng usang kahig isang tuka sila. Una, dali, madani, ani, maong matik and follow sa mga mag-promote. Manang mga higala mga good na, syempre, na uban na mga influencers sa social media na man siya Ginoo ko tabang na nakadaog ko 5 million nangurog pa ko. Ayan, so mo nang nakadaog siya o kaya syempre minilyon 5 million so mo skwanda yon sa comment section maghatag ko 500 each sa pulo katao. Muna, hatag na link na yun. Muna, mangingala na dako kag impact ang social media about sa mga online games. Misaga, pagkor registered or dili, mangingala. Kaya syempre, makuan man sila, loh, kaminti daog siya, okay, daog magminilyon. Try na ito ni Dre sa 100. Syempre, kung new register ka, so makitaan sa system nila, oy, bagong register, so padaugon sa ninyo, so maabot og 500, 1,000. Syempre, cash out man sa to ang mga tigdulaan. So ang iyahang mindset, kay, sige, cash in ko balik, eh, basig madaog na sad. So, inana na siya mahigala. Monang ang uban, magamit ang ilang kwarta tungod sa mga sugal. Imbis na pang palit og bugas, pang bayad kurinti, isugal. Ayan, so direkta sa kaptexter 3467. 67! Gusto sa mga bata ron, 67. Ayan siya, desisyon sa matag tao kung magpadala sila sa tintasyon sa sugal ka nang ginapakita sa mga vlogger na mga paldo-paldo na dula permeda o demo account na ginahatag na sa mga developer sa ilaha sa para pang promote o mga inganyo ng mga taon nga musugal. Ayun. So, manang mga igala, manggod, naadyo yung mga vlogger dyan na demo account. Grabe, usahay mga pusta taga 100,000, 200,000, pero makitaan sila mo hang naong kung mapildi sila kayo, wala lang. Kita gani sa una, madaog ka sa una ganang mga sapirihan, 20 or G's, maluya naman gani ka. Ayan, sa dito sa uban kang texter, ayan. Sa tower dyan na papakibs, oy, desisyon kung magpa-addict sa sugar or dili. Great lang na ako si Auntie Charisa na naminaw dali sa tindahan na mo. Salamat and God bless, Papa Kebs. Ayan, so good morning si mo, Auntie Charisa. O gaasama na yung natindahan kay mangutang ko. Ayan, so kay Christine Dero, kay Kwanman, kay mangutang pero walay tindahan. Kaya yung atong texter, nadyo ni siya tindahan dyan. Ayan, so good morning din sa toong mga tigpaminaw diya sa Davao City Day. Ayan, diya sa Karwasyan ni si Koy. Ayan, sa Dio Subdivision. Ayan, so good morning sa mga Ulang Family, sa mga Donato Family, and diya sa toong mga naminaw diha sa Matina Pangi. Ayan, so kang sa toong mga tigpaminaw diya sa mga Lukagbo Family. Ayan, singon pa ni Christian Dero na biktima ko ana papakil. Ayan! Asa man ka na biktima, Christian Dero sa vlogger or sa sugal. Kuna karon na sa social media mahigala makita nimo na nag-give away sila og kanang mga iPhone. iPhone 17. So, una to katong si Ivana dako kayo sa sugal iPhone. Ang uban mga vloggers mo na pud da. Pero before katagaan mag-register sa ka. Kuna nga mahigala matingala na lang ka kay ang ilahang kwarta na sakto lang pang budget na sila yung mga extra-extra wala na noon. Matingala na lang ka na ay mo chat na pero mga Gcash diya abe. Mana ayaw sa Christian Dero na ay sugal na yung topic abe na kugugma. Sama nang umiiyak ang puso ni Christian Dero. Ayan, so single mo si Christian Dero siguro. Ayan, so why not? Basiga nadre mo hang ko ni Christian Dero ay mo hang the wonder sa Panabo City. Ay basig mo ang listeners. Ayan, all the way from Panabo City unya. Ayan, say mo na lang the one. Pero karon si Christian Dero. At oras mga gala, alas 8:46 na. Ayan sa toang topic for today. Kay para sa inyo ha, mga gala, dako pa yung influence ang artista or vlogger sa pag-promote og online gaming games. Manalo dyan sa desisyon sa matag tao. Ayan, sa mga tags ako, kanta mga gala, ikan sa toang title Round and Round. Ayan, so OST ni sa toang drama sa Netflix mga gala, ang Can This Love Be? Ayan, sa sana, Can This Love Be? Ano oras may gala, alas 8:46 na. Ayan, so magpa-play sa ta sa Round and Round, this top radio hit sa Morning Edition. Kawalan yung DJ Papa Debs.

Round and Round by Jesu Curry. Ayan, itong aras may galalas. At so, sige yun, tayo una na yan. So, ito na yung pambasa ko ng mga remaining na nag-text sa itong topic for today. Ayan, so good morning si Moha Pakebs. Naranasa tao, Papa Kebs, oy, kung responsable kang tao, ngano magpadalaman ka, kabaluman ka nga sugal man na kumakadaog, daog, pero mas dako ang pildi. Ayan, so dito sa last na nag-text, ayan, so... Papa Kebs, napayuban nga ga-promote ko nuhay nakadaog dag ko kayo pero expression sa nawong murarag nagduwa-duwa man. Ayan, so tama dyan mahingalan. So naiuban dyan na murarag wala. Aming nadaog pero wa di ay. Ayan, so dalita sa texter 0344 para sa kuwa DJ. Bisan kinsa pa na nag-promote kung dili ka padag-on, dili jud na. Ayan, so tong tigpaminaw karon na undangin na ng sugal. Ayan, so dito sa to ang personal na opinion. Ayan, so personal opinion. Ayan, so Papa Kebs, dako ba jug influence ang artista or vlogger sa pag-promote of online games or sugal? Or narajud na sa desisyon sa matag tao? Ayan, so, ako mga gala personally, makita man ako sa social media, labi na sa Facebook, nga ng mga madaog sila ang dinagko, kusog ang hatag diri, mahatag sila ang mga unsabay pang hatag nila. Ayan, so, dako yung influence mga gala, mga vlogger, artista. Kaya dati mga good way back, wala pa'y gambling sa una, wala pa'y kanang mga laganap o mga usaban ng mga sugal-sugal diha. Dina subaybayan na ninyo yung artist or vlogger ayan. So, ila kay mga lingaw-lingaw, mga prank-prank. Karon lahi naman kay mag-prank sila niya. Pag kinilasan silang video, naaday link sa comment section. Naaday logo sila hang gina-promote na sugal na website. Ano na may gala na magladuha jud og kwan ang mga ilahang mga fans ayan so, ay gwapo ni kay ako ang idol o kay nagdula siya diri dula pa ko diri so naragya po na sa tao ayan. So naragya na sa desisyon sa matag tao may gala kung gig ka na jug kag sugal jud ya kabalo na jug ka na ang sugal kay dara pa jud na sa entertainment purposes jud na may gala ayan so naragya na sa desisyon sa tao. Pero kung musugal mo ka ng panginabuan, dira mo magkuha o inyuhang pang sabapang adlaw-adlaw. So, dili dyan na pwede mahigala. Ayan. So, kanang mga gambling, mga online na mga gambling, ayan. So, dula lang mo sa inyuhang kapasidad. Dili kay isugal ninyo, appeal inyuhang pang kinahanglan adlaw-adlaw. Ayan. So, mahigala na, ano na, na, kita na ako, sakay si Papa Kebs so pwede ka na ika scatter nas indahan scatter gyapon ayan so mo nang minimal lang may gala ayan. So for entertainment radyo ng sugal ha dili na siya adlaw-adlaw paldo paldo lang siya pag kwan na lang kayo mga extra pero imuunin mo paldo imo ang mga kinanglan sa inyong balay sa inyong kaon so di dyan mo paldo dyan na ayan so salamat mga higala sa to ang mga nag-text nag-share sila ang mga opinion about aning mga online vlogger at ang mga gambling games ayan so mo na nga kumusulod mo ana so game responsibly dyan mga higala so kung di dyan mo makatakas about anang mga online gambling ayan so ipang uninstall na natanan imo ang Facebook o sa badiha ayan ayan so get a life mo nang gingo nila na naaya kinabuhi outside sa social media may gala so pwede mo nga maglaglag magpark-park magsiwol mo para ikuha nyo reminiscing yung self ninyo sus pili manday ko ayan ayan so salamat isa lang sa to mga tigpaminaw sa Infinite Radio sa Light FM Panabo City and Light FM Kibawi Bukinon sa so, ayon mo kalimot may gala ang musunod ni programa ang programa ni Christian Dero sa Yesterday Once More ayan so maniid daw niya sa iyahang bolang kristal ayan na to kung mamords ba iyahang bolang kristal ayan kung pikoy ayan so tawad nila natin kung pikoy ba niya to ang kapalaran ayan
Ayun, so salamat sa itong mga tigpaminaw, sa itong mga staff diri, ato ang mga kaubanan ng mga radio DJ, mga news anchor, mga newscaster, o sa itong mga kaubanan sa mga buhat sa media industry, mga yun. Ayan, sa radio. Ayan, salamat kisaran. Ayan, so ugma na po itong mag-uban-uban, same time, same station. Kinagyapan ninyo ang DJ Matagbuntag, si DJ Papa Kebs. Ang nagsasabi nga, bahala gulay ugma, basta na ay kwarta. Ayan, so maghatag ko glass na awit, ikan sa Inner Voices, entitled Baby Girl. Ayan, so Baby Girl. Sana online Baby Girl. Ayan, so salamat isa na, bye-bye, God bless, and happy Monday to everyone.

0: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong Globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Lita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard adto aninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high, we were so
5: alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Warp Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
6: I Care Gold Capsule.
7: Ako si Alena, 47 years old. Hanap na akong pananaw. Tungod siguro kay aduna ako'y diabetes ug high blood pa jud. Naay nakaistorya nako nga sulayan ang I Care Gold ug I Care Drop. Una na ako gipalit ang I Care Gold Capsule 3 times kada adlaw na ako giinom. Ug tinuod jud, nindot jud kaayo kay mi okay akong pananaw.
8: I Care Gold. Alaga sa
6: iCare Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada. iCare Gold Capsule.
9: Ako si Alan, 58 anos ang edad. Nihanap na good ako pananaw. Kung dili ko mag-adi para, dili ang good ko makabasa. Kung dili makaklaro sa mga butang sa akong palibot. Misulay ko pag-inom sa iCare Gold o iCare Drop. Sulod sa usaka bulan, ako na matikdan. Bisan dili na ko mag-adi para, mihayag na akong pananaw. Hangtod sa, wala na good ko magamit o ganti para. Maong nga, sulayin ninyo kay epektibo kayo.
6: iCare Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
10: Dear Lord, I thank you for having specially called me

0: By the way, sa kamalipayang pagpamida sa tanan ng mga listeners sa 96.1 Infinite Radio and 90.9 Light FM dyan sa may Panapo City o may muntag di ha sa itong halang doon makugiho na station manager dyan. General manager na to dere sa atong Sibiyana ng mga higala si Ma'am Rosemary Amit Bulpa. Og good morning buday kang Sir Wolfie Orio. Ang makaugihon nga tigdumala po ni atong Sibiyana. Alaw sa kamayang bundak sa inyong tanan no. By the way, I would like to welcome you all. There's a program yesterday, so once more. Usa ka malimbang pagpaminaw niyong tanan diya, mga higala. And by the way, alang sa mga text greetings and mga dedications yung mga labans, well, pwede niyong masend kang kristendero, no? Sa numerong 0927-958-0601. Okay, once again, mga ikala, 0927-958-0601. Modang temporary text line ni Christendero, ha? Ikalimot, ha? Oh, mana mga ikala. Ganina merjo na of the punta kada ko no na save si Christendero. Oy, may nga pagbinaw re sa tanan ng mga kapwa tindero da karon nga naminaw sa mga public market na atong ma dabyan ning atong pagsibya karon mga higala. Sa mga patisoy, mga patisay, mga tindera, nga sama ni Christendero.
1: Adus! Nangilad na pod ka!
0: Diba? Oy, may pagpaminaw ha. Dari sa Kibawi Public Market. Okay, good morning this mga patiso na itong mga patisay ng mga tindero o tindera niya. Nanginaut ko nga karokadlaw, magmalipayon ka tisay o tisoy. Ingon ba sa karokad, no? Mga kahigala na ito sa Panabo Public Market o sa kamalipayang pagpaminaw ka ninyong tanan niyo. Mga kapwa na kong mga tindero-tindara, good morning sa inyong tanan niyo. Nanginaut ko na bisan pa man na sayo-sayo pa sa kabuntagon mga higala o oh, nakasinati, nakaganagwan bitaw. Kining medyo kuan na nahalin ba? Kining medyo dako-dako na nahalin bitaw. Hello, good morning sa inyong tanan niya. By the way, it is now 20 minutes after 9 ng morning. And of course, you're still tuning in sa inyong paboritong radio station. Kini ang 94.3 Light FM. And madungog ta ninyo mga higala dyan sa may 96.1 Infinite Radio and 90.9 Light FM dyan sa Panabo City.

0: masakiton ba o ganun ay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pa kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kompletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
1: Ako si Marilyn Chabadlab, taga Upper Sumilong Payaw. Salamat ko sa Power 10 nga mo ay nakahatag o kaayuhan sa kuwa. Kay, sa tinod lang, bago rin ko naka-recover ng lading, di ka nabughat, naka nang mangihi ko maggawas ang mga apul-apul nga dugo. Nga hug na yun, nga murag wala, nagdalag na akong panit ba. Kanarang Power 10 may gisigihan akong inom.
2: Karon okay na yung paminaw ma.
1: Oo, unang lading. Dili lang po kay ako lang nagamit na akong bana, pati akong inahan kay na siya'y goiter. Maor po na iyang gimintin ron, hinggamay na hinahinay ang iyang liog. Salamat kayo ng lading.
3: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
4: Ang mga produkto sa Kutis Mestiza mapalit sa Kibawi, Bukidnon, sa Edwavi Pharmacy, sa Damulog, Hilaya Pharmacy, sa Malapag, Carmin, Cotabato, sa Hamura Pharmacy, sa Kadingilan, sa DXRK Radio Kabarkada, sa Maramag, Kuanto Pharmacy, mapalit usab sa Sibihan, sa Light FM, Barangay East Kibawi, Kibawi, Bukidnon.
5: Buhing ebidensya sa kayuhan.
6: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MLA Herbal Capsule.
7: Ang adlaw, ako di ay sinalihin heken lumulupyo sa Maramag, Bukidnon. Usajod ko mo testimony kung unsa kanindot si MLA Malunggay with Luyang Dilaw. Kini siya usani ka food supplement herbal capsule para mutabang sa atong lawas. Ako gikan ko nabughat tungod sa daghang bulaton sa matag-adlaw as usa ka mama na online seller o naibatang gamay na ginatiman. Grabe akong luya, apil kalintura, nagdungan. Mabajod kong immune system mo nang nabughat ko. Pero nailan ako si MLA. Ako gid siyang gisulayan kay ang malunggay taas og bitamina sa lawas ug naapagid ning bulaw nga makatabang tanggal toksin sa atong kalawasan. Ako siyang gitumar 2 times a day, buntag ug gabi. After 2 days, grabe kapaspas, naka-recover dayon akong lawas ug dali ra jud ko naulian. Dakong pasalamat ako kay MLA Malunggay with Luyang Dilaw kay dali ra gid ko naulian gikan sa akong pagkabughat. Ug kung ikaw inahan or amahan na nga unya kayod sa matag adlaw para sa pamilya, ayo kalimot pagsulay sa MLA Malunggay with Luyang Dilaw, 100% natural, walay halong kemikal.
5: Buhing ebidensya sa kayuhan.
8: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
9: Ako si Joyce Ronsal nga nagpuyo diri sa Sunto Black Zero. Kani akong gibati dugay-dugay na ni kaning migraine or vertigo, pareha ra man siguro ni, pero ako sige lang jud ko ning gibati nga maglipong ko, mura kong matumba, unya usahay magpahuway na lang ko. Unya night time nga nakadungog sa radyo nga naay Mega Capsule, mao to gitry nako, pormiro na kong palit duha pa ka capsule. Nya pag human ako palit sa duha ka capsule, gitry na akong inom, medyo na okay-okay man ko, gaan-gaan na akong pamati, moto nga, nahurot ang duha, segunda na po isa kapad para dugay-dugay mahurot, moto nga, kinang akong paminaw, unya, wala na naglabad-labad kay akong ulo, wala na kay akong naglipong-lipong.
10: Maa mo sa kalisod nga na ay vertigo, ma'am, katong wala pa ka nakainom sa Mega Pure Capsule?
9: Ah, murag kong matumbang, murag mo kalit lang ko usay nga, mudaplak, murag nagtuyok akong paminaw, usay murag na kong kakuyapon, niya, murag kong matumba niya, sa gani nga nag ako ko nga mukalit lang akong pangang pananaw nga murag giduyan ko. Moto nga nakahunahuna jud ko nga inom jud ko ani, i-try jud nako ni ang Mega Capsule.
10: Katong nakainom na ka sa Mega Pure Capsule, ma'am, unsa man jud nahatag nga alivio gyud sa atong Mega Pure Capsule bahin sa muang vertigo ug migraine?
9: Katong nakainom nako sa Mega Capsule, nawala na jud ang akong vertigo, dili na ko malipong. Karon okay na gani kayo, lagsik na gani ko, wala na naglalabad akong ulo.
10: Wala kay lain giinom, ma'am, aside sa kining Mega Pure Capsule?
9: Wala, kana lang gyud ang Mega Capsule, kana lang gyud akong ginainom perminte.
10: Usay awhag nimo, ma'am, sa mga silingan nimo nga sulayan po ang atong Mega Pure Capsule aron makita po nila nga epektibo gyud ang atong Mega Pure Capsule.
9: Kaning tanan ako mga silingan, mga amiga, nga testingin ninyo ni ang Mega Capsule kay tested gyud kaayo siya nga makaayo, makawala gyud sa atong balatian. Try ninyo ni, lami kay ni akong paminaw karon, lami na gani akong paminaw, wala na gyud ko nagalipong-lipong.
8: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
11: Pampagana ni Muscle Man.
12: Pampagana ni Muscle Man.
11: Pampagana ni Muscle Man. Muscle Man.
13: Nasayod ba kamo nga ang Muscle Man Herbal Capsule adunay mga sangkap nga turmeric ug sangig tungod niini? Ginapaligon sa Muscle Man Herbal Capsule ang imong immune system aron layo ka sa sakit tungod sa vitamin C ug antioxidant. Inubanan sa saktong diet, exercise, pag-inom og 8-10 ka baso sa tubig matag adlaw, sigurado ka nga protektado. Sex life nimo 100% garantisado. Mag Muscle Man Herbal Capsule. Muscle Man Herbal Capsule.
11: Muscle Man Capsule, available sa inyong suking butika.
14: Palangga, nganong mo pa magkamulakaw? Maliit na kasi yung trabaho.
15: Lain mang kayo ang pamati na ako sa kong lawas, Palangga. Wa ko'y tuugabi eh. Ugi dysmenorrhea pagyud ko.
14: Nganong di man imo suwayan ang Clay Gel Coffee Mix?
15: Clay Gel Coffee Mix?
14: Clay Gel Coffee Mix. Yes, mga palangga. Kung naglain ang pamati sa inyong lawas o guwa mo'y saktong tuog, o kung nagdysmenorrhea mo, inom dayon ni ining Clay Gel Coffee Mix.
15: Wow! Kanindot sa akong gipati! Nalagsik ko o guwa na mo sakit ang akong puson, palangga.
14: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix.
15: Kalamig yun sa Clay Gel Coffee Mix, oy! Kapeng-kape!
14: Clay Gel Coffee Mix!

Hello kayo mga igala, you're still tuning in sa Pobrino Radio Station. This is 94.3 LED FM Kibaway Bukidnon. And of course, sa mga dungog po da sa Panabo City mga igala, no? Pinagi sa itong simulcast broadcast. Okay, da sa may 96.1 Infinite Radio and 90.9 LED FM Panabo City. Pero may doon na kita ay 44 minutos na nakalabay sa alas 9 ang takna sa iyong kabuntagon mga higala. By the way, kumusta man mong kabuntagon karon? Ala, parang nakita na ko din si Bus Pupong mga higala. Karang ko na, mga pa'y pagpangapi. Good morning dia sa mga kasilinganan ako diri sa Sibiyara na to manggala. Okay dia sa may nagano Rita Vulcanizing Shop. May nga pagpaminaw dai ni kanagani Bus Tuper. Oga ingon man ni John Claude Van Damme. And like to say hi and good morning also kang Jeramil Hinayon di sa may Sampagar, kang Nanay Carmi, Carmencita, okay, Tatay Rogelio Dri sa akong kargan. Akong nahimutangan mga higala. Ala, good morning ha. Okay, labi na rin silang patisoy nga anak nga si Bus Gerson o siyang pinalagang kapikas. Law sa kamay nga buntag sa inyong tanan. Nanginat ko nga okay kaya itong kabuntagon. Well, by the way, mga higala, kaning programa na Yesterday's Once More mga higala, ay kalimutan nga gipaluyan kini sa may tingog kabubuton sa Mega Pure Products mga higala. Oh, aniya sa atong sibihanan karon ang Mega Pure Food Supplement Capsule o Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. And also sa mga kahigilan nato nga nangita o perfume nga mo long last good mga kahigilan. O, karaga, gamita kining atong case fragrances. Doon ay karaga no, nakadaghan, daghan no, kung ano, variety sa scent na inyong pwedeng mapilian mga higala. Anhi lang ka mo diri sa itong sibiyana, no? Para makapili, gin mo, kung unsay maka papilit bitaw gid sa mga kon unsay tawagan ni kare nga makapapilit yung sa inyong mga crush. Na pahumot di ba? Alright, anhiya na nga itong sibihanan mga igala ha. And also, this program was being brought to us by Muscleman Food Supplement for Men. And Muscleman Strong Coffee para sa mga kalalakian nga medyo minus na mo tirada silang mga partners. Ayaw ko na pasagdi mga higala na karagan magpabilin ka ng issue sa inyong panag-uban, di ba? Gamita kini atong Muscleman Food Supplement for Men o ganagod na Muscleman Strong Coffee Mix para sa lahutay nga bakatag sa imong kanunay. I would like to say hi and good morning din sa atong mga kabanan sa Panabo City, no, kang Sir Kevin. And also sa mga kabanan ng mga DJs, anchor, and sa tanan-tanan mga higala.
saka maayong pagpaminaw ninyong tanan, no? And I would like to say, na itong nung lading products mga igala, dari sa Panapo City, karang ano, pwede niyong mapalit ha, dia sa may 96.1 Infinite Radio, o 90.9 Light FM. Nahimutang sila mga higala? O nahimutang kami dari mga higala? Dari sa may second floor, A Square Building, Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Katong nangutana bita na asa may mapaliting ka na gano'n. Kanyang nung lading products, o oh, ka na gano'n, sama sa Growmade, sa kanaka na Power 10. Da sa Panabo City, mga igala ha, ka na gano'n, mapalit niya sa atong sabihanan sa 96.1 Infinite Radio, 90.9 Light FM. Imutang na mismo sa second floor, A Square Building, Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Oy, pagkikitain nito si Karakwana, si Sir Kevin o si Ma'am Rose. Andam ka na sila maging abi-abi sa inyong mga higala. It is now 51 minutes after 9 ng morning, mga igala, o ganiya na atong mga kapalaran karong adlawa.

bang laing adlaw. Alang sa pagbasa sa inyong mga kapalaran karong adlaw. Kapalaran katuuhan dili apan paminaw lang aron ta madali. Oy, may pagpuminaw na sa dipas sa family. Og sa akong maumawang kabanghuran kang Casey na nadiri karon sa Kibawi, Bukidnon. Lao sa ka may muntag kaninyong tanan sa dipas sa family. By the way, mga ikala, tres minutos na nakalabay sa alas 9 ang takna sa kabuntagon. Oras atod ka na to sa maing tingog bubuton sa Kutis Mistisa Soap mga higala. Doon na tayo ano, duha ka varianta ng mga higala sa Kutis Mistisa Soap mga higala. Ano sa itong giliran karon ang Kutis Misi sa Glutathione with Collagen Soap. Oga, igan ba ng Kutis Misi sa Carrot Papaya Soap mga higala? Alang atong dunay insecurity sa ilang mga skin bitaw. Katabi daw nga, dili ko magsando. Ito magay kong ilok. Gamitan niyo mga higala atong Kutis Misli sa Glutathione Soap mga suking tigpaminaw. Karoon, nandiyan na ito mga kapalaran. Karoon, adlaw, mga suking tigpaminaw. Alang kini, atong nagsaulog silang adlong natauhan. Karoon, adlaw. Hulyo 20, ning tuig 2026 mga suking tigpaminaw. Adlaw'ng Lunes. Usa ka mo ka mga swerte. Busa. Bisan. Walay dugang na paningkamot maogyapon ang mahimong resulta sa inyong kapalaran karong adlaw. Alagi na yung kanagana sa nagsaulog silang adlong natawahan karong mga higala ha. Matagpras atong bulang kristal.

To be begin with, derita karon sa Aris. Alang sa mga nilalang ang ipakatao ni atong Marso 21 nga doon na sa Abril 19. Matod pa sa atong bulang Rizal. Kung malipayon ka, malipayon makahigala. Muabot dayon kanimo ang mayong kapalaran. Busa, dili mayong magpadaot ka sa kaguol. Mao kini ang mensahe sa imong kapalaran karong adlawa. Lucky color for the day is violet. Buto mga igala, alang sa Aris mga igala, kung malipayon daw ka, muabot daw dayon kanimo ang bayong kapalaran. So, it means mga igala, kung gano, kung asa ka happy, suportahan ta ka. Di ba? Suportahan ta ka. Oh. Asa mga malipayon, suportahan ta ka. Without further ado, dire kita karon sa Aris. Alang kini sa mga nilalang nga gipakatawa atong Marso 21 gato na sa Abril 19. Ay, nasayo pa tong bulang Kristal mga igala, ha? Yes, ha, gargado. I stand corrected. Happy birthday! Oh, happy birthday sa tanan na nagsaulog silang adlaw na tawahan karong adlaw mga igala. Taurus, alam sa mga nilalang nga gipakatawa atong Abril 20 ngadto sa Mayo 20 mga higala. Ang gamay nga swerte nga moabot kanimo mutubo sama sa usa ka gamay nga liso.

0: Higala, doon lang ito ay 6 minutos na nakalabay sa alas 10 ang tak na sa iyong buntagon. Oras, hatog ka na ito sa... Kutis, misty sa glutathione with collagen soap ng higala. Blended with milk and honey na niha. Alang atong higalaan na to na gustong mo puti, muhami silang kutis. Sama ni Chris Sendero.
1: Adus, nangilad na po ka.
0: Gamit ang mga higala sa kutis misi sa glutathione with collagen soap. Huwag na po tayo karagawan dari ha. Itong gusto gid mo puti bito mga higala. Natay, kutis misi sa carrot papaya soap mga suking tigpaminaw. Anyway, dahil sa Panabo City, mga suki di Paminaw, mapalitin niyo itong Kutis Mestiza products. Pinaagi na sa 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM. Naimutan sila mga igala dahil sa may second floor, A-Square Building, Bungkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Pagkikitain ng inyong mga higala, si Sir Kevin og si Ma'am Rose. Ay, good morning diha kang Sir Kevin og kang Ma'am Rose diha. Og sa mga kaobanan na itong mga DJs, anchor, og mga black timers. Usa ka malipay ang pagpaminaw ninyong tanan diha, Ma'am and Sir. And thank you so much for having me karong adlawa, diba? Pasalamatan na ito mga higala, ha?

0: Higala 23 minutos na nakalabay sa alas 9 ang takna sa Sayang Kabuntagon. And of course, yourself, Chirigin. Dari sa inyong paboritong radio station sa programa nga Yesterday sa Once More, mga higala. By the way, kinigyaban niyong kauban sa kangina ng tinderong walang tindahan at ang tinderong hindi nagpapautang. Kasi nga naman, walang ang tindahan. Mabay mangutang.
1: Atika ko no!
0: Chris Tindero, mga higala, sa programa Yesterday's Once More, Once Again. Sama na DJ, balik-balik. Oh, ganun lang ko, di ba? Yesterday's Once More. Yesterday's Once More, mga higala. Di ba, ganun no, na... Inga sa title pa lang mga higala, mahinumduman ni mo ang karagoan bitaw. Katong mga sunata bitaw na nagpa in love sa imo kani ato. Di ba mga sunata nga karagoan na nakasinati ka karagoan kining first heartbreak. But anyway, that was just a past, di ba? Oh, karago na, move on na. Oh, move on na, eh. Nanak kay bada, nanak kay asawa. Ay, kung gig na, karago na, nanak kay karago, minyo na ka, karago na, mo, mystic ya pang katong sunata ni kanagoan. Sunata ni unsa to ni Jenford Kali na garagan. Oh, it's sad to belong to someone else when the right one comes along. Di ba garagan? Lisod kito garagan di ba? Lisod bisog sa video kyan na lisod ni mukha taon di ba? But anyway, mga higala, gamay raway atong istorya. 26 minutos na nakalabay sa alas 10 ang takna sa Kabuntagon. Alright, and that time check was brought us by Dong Lading Products, mga higala, ha? Ay kalimot mga suging di pumidaw na ang Dong Lading Products. Mapalit na ito dyan sa itong Sibihanan. Dito sa itong Sibihanan sa 96.1 Infinita Radio o 90.9 Light FM. Nga naimutang dito mismo mga higala sa second floor A Square Building, Bungkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City, mga higala. Pagkikitay ninyo atong mga patisay na kauban niya. O si Nada, mga higala, si Sir Kevin o si Ma'am Rose nga anda makig abi-abi kaninyo. Kung sa may mga pungutan ninyo, mga higala, mahitungod sa itong mga produkto. Good morning kaninyong tananda, ha? By the way, it is now 27 minutes after 10 ng morning. And aniya na ang ikaduang hugna sa itong segment, mga higala. Ang atong kapalaran karong adlawa.

0: 28 minutes after 10 ng morning. O ganiya na sumpay sa tong tulumanong. Ang akong kapalaran karong adlaw. Dere kita karon sa layo. Uy, ganun nga, so Jackson, mas ganun ni Papa Kibbs, di ba? Alang sa mga nilalang nagipakatawa di atong Hulyo 23, nga ito na sa Agosto 22, mga higala, paminaw, ha? Muabot ra kanimo ang maayong kapalaran. Busa, bisan na wala kay buhaton. Muabot ra kanimo ni. Dugay nga, matod pa sa nung bulang kristal mga higala. Dugay na nga gitakda. Nga imo kining adlawa. Swerteng color for the day is white. Matawa, maabot na raw kanimo ang mayong kapalaran. Mga higala ha. Bisan pa raw wala kay laing buhaton. Kay tungod dugay na kining gitakda nga adlaw para kanimo. Swerteng color karong adlaw is white. O karon dari kita sa Virgo. Sa kapariho ni Chris Tendero ng Virgin.
1: Ayos! Nangilad na po ka!
0: Alang sa mga nilalang kagipagkataon ni atong Agosto 23, nga ito na sa September 22, mga higala, ha? Matagbrat sa itong bulang kristal. Ang langit na ang maghukom kanto sa mga naghukom kanimo. Makasinati sila og silot. Pahinumdum sa sugo nga dili maghukom sa uban. Swerteng color karong adlaw is green. Ito mga higala, no? Ang langit kahita saan na rin mga higala na ang maghukom ni ato mga tao na naghukom kanimo. Baka sinati sila og silot isip painumdum sa sugo nga dili maghukom sa uban. Moto ha, sa Virgo, sa pareho ni Chris Sendero na Virgin.
1: Pino ka! Agus! Nangilad na po ka!
0: Di ba, Virgo, the Virgin, di ba, kanako na mo, pero siguro ay bot pa sa bot, no?
1: Atika ko na! Atika ko na!
0: O karon mga igala, sa way langay, dire kita karon sa Libra. Alang sa mga nilalang gipakatawon di atong September 23 ngadto na sa October 22 mga higala. Og matod pa sa atong bulang kristal. Pagamping. Mahimong adunay mga tao nga mosulay sa pagpahimulos sa imong pagkamaayo. Mahimong adunay dautang tuyo nga nagatago luyo sa masadya nga panagway. Swerteng kolor karong adlaw, it's color yellow. Mato karon na gipa sabot sa kapularan mga higala ha. Nga pag-amping daw alang sa mga libra. Pag-amping, mahimo daw nga dunay mga tao nga musulay sa pagpahimulos sa imong pagkamaayo. Mahimo adunay may dautang tuyo nga nagatago luyo sa masadya nga panagway. Oh, karagano, be extra careful daw karong takda mga higala, karong adlaw daw. Alang sa mga libra, kay mahimong naday sa lakto na pag-istorya, mamahimo daw na imo trader sa imong sa imong mga higala karong taknaa. Busay na kumdyan sa mga higala. Katong hulagway nga adunay masadya nga panagway, di ba? Mau pa na? Sa way paglagay mga suking di puminaw, dari kita karon sa Sagittarius. Ay, karangan ni Scorpio de. Alang sa mga nilalang gagipagtao di atong October 23 ngadto na sa November 21 mga suking tigpaminaw. Matod pa sa atong bulang kristal mga higala. Walay dautan sa pagbungutana. Mas grabe pa ang pagpakaaron ingnon nga nasayod sa tanan. Pangutana sa mga eksperte o adunay kahibalo aron dili makasugat og problema. Wato sa mga sa Scorpio mga higala, no? Wala na yung karang gano. Wala yung dautan sa pagpangutana, di ba? Siyempre, karang gano. Taor man ta. Ang dili maayo mga higala, kining magpa-pretend bitaw dautan na nai karagad, nai kahibalo sa usa ka butang na dili, di ta kabalo. O, manay karagad, imong angay buhato na na Scorpio. Pagpanguta na lang para dili ka makatubang o dakong problema. Diba, karagan, no? Sa karagan, panultiyon mga higala, ha? Bisag karagan, bitaw, bisag professional na ka. Matod pa sa karagan na panultiyon mga higala. Kining pagtuon, wala daw kini nahunong. Everyday, kanang ano, everyday nagtuon ta mga higala. Diba? So, kanang ano, kabalo na punta kung unsay kanang mali sa, kung unsay mali, unsay tama. Paminaw ni mo na tama imong na kwada na kanang ano, na mga lesson, i-adapt ni mo. Diba? Mo man gini karon ano, mo man ay lesson sa tong kinabuhi gid mga sugin ti Baminaw, di ba? Okay, ang pagtuon mga higala, it doesn't karon ano, it doesn't stop kung ni graduate na ta sa tunggan. Kung ni graduate na ta sa tong profession, di ba, na atong gi tinguha. Mas labaw ka mga cut-on dito sa ganagano life lesson, di ba? Anyway, lucky color sa atong Scorpio mga higala is purple. Ganang, no, ganagano, murag na limot ko ganagano. Limot ko ganangon mga higala. Lucky color sa itong guan. Uban na guan. Moving on. Dari kita karon sa Sagittarius mga suking tigpaminaw. Alang sa mga higala na itong gipakatao ni atong November 22, gato na sa December 21. Matod pa sa itong bulang kristal.

Kini daw ang Gragon mangigala ha. Matod pa sa itong bulang kristal, kini daw ang sobra na itong self-confident bitaw.

Kani daw sobra na tong kwan bitaw, salig sa kogolingon. Mamahimo dong regano kaning mamahimo dong babag sa tong kapildihan. Karong adlaw. Pero nagya pa gi kerko na, nagya pa kay swerting color karong adlaw mang higala sa Sagittarius. Nagya pa gi swerte, color pink. Moving on, diri kita karon sa Capricorn. Alang sa mga nilalang nga gipakataon ni atong December 22 ngadto na sa Enero 19 mga igala. Matod pa sa atong bulang kristal. Mutabang kanimo ang kahitasan. Aron dili kayo maglisod sa mga aron dili kayo ka maglisod sa mga bulaton nga unang higayon panimong atubangon. Kuan siguro ni kanang ano basin sa mga pahinungod ni mga higala sa mga OGT. Ah, di ba? Oh. Tabang daw karibo ang kahitasan. Aron dili kayo ka maglisod sa mga buluhaton nga unang higayon panimong tubangon. Siguro ka na ganong I think mga higala ka na ganong pahinungod niya sa mga OGT, di ba? Uy, ka na ganong sa mga OGT karon nga naminaw. Ayaw lang yung tubag-tubaga si Ma'am o Sir. Diba? Pagkuhog idea sa ila, ayaw pag kanagan tubag-tubag sa ila, diba? Anyway, 44 minutos na nakalabay sa alas 10 ang takna sa kabuntagon mga higala. Oras, hatod ka na ito sa may tingog kabubuton sa Kaysa Fragrances, mga swing tipo minaw. Alright, sa mga kahigala na ito, no, nga gustong manimahong humut. Always, di ba? Gamitan na yung mga igala ang Kaysa Fragrances. By the way, there is a kibaw ibukinon mga sugit yung paminaw. Mapalit yung Kaysa Fragrances. There is atong sibihanan sa 94.3 Light FM. Ganay mo utang there is a may Barangay East. There is a may Rita Dumaog Building. Second floor, door number one. Tuktuka lang yung pultahan mga igala, ha? O, na-permite si Christine Dero Dreo si Tatay Paing. Sabi na itong mga kahigalaan na ito ng putig pa, ah. Oh, andam kayo mo, krako na, abi-abi si Cristinero mga higala o si Tatay Paing. By the way, dyan sa sudal sa Panawang mga higala, mapalit ang Kaysa Fragrances.
pinagi da sa 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM. Nibutang sila da manghigala sa may second floor A Square Building, Bongka Will Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Pagkikitain ni manghigala si Sir Kevin o si Ma'am Rose. Kung tanaw niyo manghigala na close ang sibihanan na may doorbell niya, o tuplo ka lang. Once again, good morning kay Karagano, kay Sir Kevin o kang Ma'am Rose niya. Anyway, we like to announce this mga higala, no? Karagano na si DJ Arian is Karagano. Nay, Karagano, nay something to do with the, with her ano, profession. Siguro sa pipila ka mga sibana o Karagano, months baka, Karagano, delete niyo madungan si DJ Arian mga higala. But by the way, padayon nga Karagano, padayon nga po na itong pag-entertain sa inyo, di ba? Pinagi sa mga manindot na mga love songs.

karon sa pagpadayon sa itong mga kapalaran karong adlaw. Kini nga portion magigala, gihatod kini sa maintihog kabuton sa JC Water Filling Station. Adang sa mga kaigilan ako nga nagpuyo diri sa Kibawi, Kidnon. Kung kamo nagpangita sa safety o limpyo nga tubig na imnunon. Ato alaga nga JC Water Refilling Station mga higala, no? Nga naimutang diri sa may barangay Labuagon. Kibawi, Bukidnon. Sa pagbadayan sa mga kapalanan karong adlaw ang ikala, diri kita karon sa Capricorn. Ug batod pa sa tong bulang Rizal mga higala. Buhata daw ang gusto nimong buhaton. Ang pagpanuko nga daw nahadlok kang mulihok nga gawas nun dili makahatag og dili makahatag kadimo og kaayuhan. Matawang kraga lagi paambit sa tong pulang krisal karong adlaw mahigala alang sa kanagon Capricorn. Buhata daw kuno kung unsa ang gusto mong buhaton. Kay mutabang kanimo ang kahitasan. Ang pagpanuko daw. Nga daw nahadlok ka na mulihok nga gawas doon. Dili makahatag sa imo og mayong kaugmaon. Diba, karagano, sometimes mga igala, karagano, natay mga doubts bitaw sa atong kaugalingon. Na ikaw mismo makaingon ka bitaw na kayahon ba kuni? Diba, maka-question ka sa mong kaugalingon mo na, kaya ba kuni? Pero wag daw mga higala. Wag daw. Never question to yourself. Amo pa rin karon. Amo pa na na term. Never question yourself kung unsay karangwan na capacity ni mo higala. Do whatever you want to do. Diba? Kung gusto ka karangwan niya, kung gusto ka mo karangwan na mag... Saan eh? Kung gusto ka mo... Eh, nahalimot ko sa karangwan, no? Kung sa'yo gusto ni mo himuon ng higala, pwede ka karangwan niya, pwede ka mo dulag yuyo. Kay tungod sa atong kabataon ni mo, maragwala na ni mo na himo. Oh, pwede ka na yung buhaton, di ba? Oh, pasikat na sa mong karagwan, no? Sa mga bata, sa mga bata di na karagwan, no? Dili pa kabalo mo yoyo.

DJ Cristinero na unsa day si DJ Argyan. Ganong dili siya baka onboard og pila ka weeks. Fatima ni ng Mako Davao de Oro. Well, anyway, higala ha. Si DJ Argyan is kargano preparing kargano preparing for kargan. Sayang profession na ganun ano na gusto niya makabot, di ba? Oh, nagsali pa si DJ Arian mga higala. So, kanaga na there's no need to worry kung nganong dili maka-onboard si DJ Arian. Kaya, gikaingon ko na she's a kargano, she's a preparing for kargano, for the good of her kargano profession, di ba? Oy, may pagpaminaw din ni kargano ni Fatima ng Mako Davao de Oro. Saka mayong kabuntagon sa inyong tanan niya o sa imong mga minahan sa kinabuhi. O, karoon mga igala, diri kita sa Aquarius. Alang sa mga nilalang nagpakataon ni atong Enero 20 katulad na sa Pebrero, 18 mga higala.

0: matod pa sa atong bulang Rizal? Buhata ang gusto ni mong buhaton. Ang pagpanuko nga daw nahadlok kang Ang pagpanuko nga daw mahadlok kang mulihok nga gawas nun. Ay, nabasa na matani, di ba?
1: Pito ka!
0: Sorry mga higala, I stand corrected. Sorry po. Rinyaray ta karon sa paisis mga higala. Ang pinakaulahi but not the least, di ba? Sorry po, tao lang. Alang ka rin sa mga nilalang nga gipakatao di ato ka Pebrero 19 ato na sa Marso 20 mga higala paminaw ha. Sayo prabayapan si ganagan inyong madam Auring sa kahanginan mga higala o sahay. Paisa, alas sa mga nilalang ang ipagkataon ni atong Pebrero 19 ato na sa Marso 20. Matapas atong bulang Kristal. Ayaw tagda ang mga tao nga kontra kanimo. Kanimo sa imong kinabuhi, ipadayon ang imong mga plano ug makita nila nga dili kaangay nga supakon. Swerteng color karong adlaw is color black. Og dito naglangkob mga higala, mga suking tipuminaw, atong mga kapalaran karong adlaw. Diri sa atong programa nga Yesterday Once More. Pero nga kanagana, before na mag-say goodbye mga higala, atong pasalamatan ng mga sponsors sa atong niining atong programa mga higala. Pasalamatan na atong Mega Pure Products. Igon man ang atong muscle man food supplement for men. Alang sa mga kalalakinan nga minos nang mo arangkada sila mga partners. Salamatan na sab nato mga higala atong case fragrances. Igon man atong Cutis Mestiza Glutathione with Collagen Soap o Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap. Diyan sa syudad sa Panabo, mga higala ha. Mapalit niyo ang maong mga produkto. Pinaagi na sa atong sibihanan. Dari sa 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM. Kanimutang da sa second floor, A Square Building, Bongkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. Kaya pagkikitain ninyo da ang atong mga butang kaubanan. Si Sir Kevin, magingon man atong mainabtikon nga General Manager. Diha si Ma'am Rose Marie Amit Bulfa. Good morning usab day kanang ano good morning usab day sa atong operation manager kang Sir Wolfie Orio. sparring partner ako diri mangigala si Tatay Paing.

0: Ay, hisgod na ito mga pinangga kato mga gipanghubagan bitaw kato bitaw nga paso. So kaning paso pinangga dunay first degree, second degree, o niya dunay third degree mga pinangga ha. Kaning first degree mga pinangga igo lang man ni siya magkuan. Igo lang ni siya pinangga magpuwa o niya maghubag mga pinangga. Ah, dunay blister. O niya ang kita kuan pinangga mo to first degree o niya ang gitawag ano ang first degree igo lang magpula pero ang second degree pinangga doon na naging blister murag burot na siya. Maklaro na nimong panit-panit pinangga, then ang third degree, mga paksit na gyud ang panit. Sa agad din ni pinangga, kanagi yung makras motor, mapaso ka sa tambutso, perti ka pahak. Galabi nag-week kag sensory, waka kabalong na paso, di ni mo malasa. O niya mga pinangga, na po di gitawag na to fourth degree. Makita na gyud nimo abot dito sa bukog. So simple pinangga ang inyong himuon kung pananlitag paso-paso lang kung napaso kas mantika doon natay tsorya nga likes your likes on saibot pasabot pinangga og napaso ka sa gitawag natog mantika hala mantika gihapon pinangga ang itambal manghubag mong gina. Ang paagi mga pinangga, ihumol po ni Mos mantika. Dili ditos nagbukal, katong wa pag-iinit ng mantika. So mo ni buhato ni mo pangga, ha? Simple lang, ihumol sa mantika, mga 10 minutes, mawaray ang kapaso. O niya, kondo na mo dito yung mga herbal nga toothpaste, labi na tong toothpaste nga gikan sa clinic ni Doc Lagit, pwede dito pinanggang ipahid dito sa imuhang paso. Konya mga pinangga, pwede po kang mangitag sweeties. Kana bang murag rambutan o dagway? Ang sweeties mga pinangga, ang imong himuon simple, katong iyang puwa-puwas ibabaw, moto siya pinanggay ipamahid ni mo dito sa paso, karon di siya kabuto. Anya karon pinangga, kung medyo nagsikan degree na, kananay blister, hala magsugba na lang ka din at maghalob na lang ka pinanggag dahon sa talong. Eh, hampol! Pwede po pinangga ang gitawag na tog kamatis. Katundugas kamatis, 10 minutes, isigig nos-nos. Or kung nila ibasa ni mo tanan o gapas, ipatong sa napaso. Anya, pwede po kang mapalit pinanggas butika o gingalan na tog petroleum jelly. Okay? So, pwede yung petroleum jelly mga pinangga. Gamit kay na nimo mga pangga. Okay, sige mga pinangga. Motos mga paso-paso. Then, ang dugang inyong himuon mga pinangga sa dunay mga paso. Hala, ang imong himuon mga pinangga. Mangita na yung kalabi nag third degree, fourth degree. Nga nangalangkat na ginang mga panit na nakita na nagbukog. Nga luod, tanaw ng unod. Hala, magbanggod na ka dito o balanghoy. O, kundili mga pinangga, pwede patatas. Ang himuon ni mo mga pinangga, mauto'y banggurun, ihampol dito sa nangapaso nga nangalangkat. O niya, ang imong pang-dressing ni ini, mangita ka pinangga o apple cider vinegar. O, wala man kay apple cider, pangitan nalag suka sa tuba nga puti. Onya mga pinangga ang buhato nimo kung equal sa pinanggas tubig. Kung gamay kag paso, napulo ka kutsara nga kagingan lang na to pinanggang sukas tuba nga puti, napulo po ka kutsara ang tubig, ihalo to nimo. Moy pangwash dito mga pinangga pang dressing sa nga paso. Onya dayon pinangga, pwede na po din mo hinahinayag pahid og dugos. Pwede po pinangga aloe vera. Nya dito sa clinic, nata dito itit, kanang colloidal oil. Pwede pinangga, kung kaya ni mong kahapdos gamay sa aloe vera pinangga nga liquid, pwede po ni mong ispray. Onya ini ka, o dito po pinangga, doon na po tayo mga tagas o vitamin E. Paitan, namo dito evening primrose. Naka-evening primrose, ala, mauto mga pinangga ang imong kuanon. Mauto dito'y ibubo ni mo si mong mga samad o sa mga paso. Naa kay soya lecithin sa clinic, naa kay garlic oil. No, naa ba ka dito ay gatong pangkolesterol mga pinangga or flaxseed. Ah, pang ito pinangga imo tong pangbusdikan, panghiwaan, ipangbukbo dito si mong nangasamad. Oh, kana pinanggaha mo onay kuan. Monay dako keng ikatabang para kaninyo. Okay, so hala ayaw kalimte mga pinangga, sige pugtik og taas og vitamin C, sige pugtik pinangga og taas og vitamin E.
1: Alang sa inyong pagsalmot og mga pangutana sa Dok Lagit Serbisyo Publiko, text lang
2: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text og smart subscribers.
1: Unsa pa imong gihuwa? Text na.
3: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Dok Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Unsa pa pangalan gani ni mo?
5: Helen Liberura.
4: Taga-asa ni?
5: Marita, Davao, Occidente.
4: Kasa unsa kang nahibalo diri sa clinic?
5: Kanina ko sa doctor.
4: Unsa pa'y gibati ni mo pag-ari ni mo?
5: Akong tiyan, atinero, doas ng bawas ko, pagkaluman,
4: Agi ultrasound gid ka to. Nga naa kay gallbladder stone.
5: Di subject ko endoscopy na. Endoscopy.
4: Unsa may mong gibati day adto?
5: Gibati adto kay ang mugaw nagtibuok.
4: Tibok-tibok. Murag tie scanning ang imong libang. Kunya. Unsa pa?
5: Bloated na.
4: Makakaon pagkagdaghan na to, dili na.
5: Dara ka kutsara.
4: Muna na to yung bation ha, makakaon siya duha ka kutsara. Mupuno na yan tiyan, magbluted na. No, sulod sa upat kadlaw niya. Kumusta to yung mong pag-cleansing? Kaya wala ra ba to yung kaon?
5: Pando. Nakaon siya to.
4: Oatmeal ra.
5: Oatmeal, lugaw.
4: Lugaw ng oatmeal. Niya, ang imong juices ato no, kada 30 minutes.
5: Straight.
4: Wala ka maglisod?
5: Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Pagdaog na.
4: Dara na. Okay. Mauna ni ang mga nanggawas, mauna ni ang first day. No? Unya, pagka second day na po, gatapok na. Nanay mga green. Kare. Mauginin klaro kayong gallstone ng green mga pinangga, no? Mauna ni ang mga gallstone, ha, nanggawas. Ug nahumani siya sulod sa upat ka adlaw. Okay, so muna karon nani siya dress clinic, no? Pag-check na to sa machine, ang nahitabo, negative na ang iyahang gitawag o gallstone. No, niya, kumusta imong gibati? Wala na tong mag-bloated-bloated. Unsa imong ikaingon?
5: Ako kaingon nga na ibang bati karon diha. Sulayan niyo si Dr. Lagi. Makita ninyo sa Jesa is Matina, diya mo manaog. At nung wala masayod.
4: Diya mo sakay sila Matina Pangi.
5: Matina Pangi. Ito mo sa jeep or sikan. Masti nga kung anak ni Sulti Diyon.
4: Kayo imo pong paopiran 150,000 won, no? Nya og di ta ka ginhawa ang ICU ani 30 mil ang adlaw. Whereas ko mag cleansing mo kay Dok Lagi 24,000. Nga magamping na karos mga mantikaon ha. Mga taba nga mga pagkaon. Kung kaya nang mag vegetarian para pareha na ta. No, nga vegetarian na atong pagkaon.
0: So mga pinangga ni karon ng atong usa nga nagmalampuson sa una, grabe na ni kamalampuson. So si Priana Albert Asares, no, taga Banay-Banay. Naa gyud ni sila ning kilid sa elementary school. Nay, mas grabe man to imong gibati gyud sa una. Ya, pila na gito katuig sa una gyud nga kamang-kamang na kidi naman kalakaw, lisod ginawa, tungod gyapon sa bato sa abdo, taas ang creatinine, grabe ang iyang uric. Amo to mong sugar ato ni saka po bato sa una? Taas to kaayo, no? Pinangga ang Diyas Ginoo. Pinangga ang Diyas Ginoo. So, gigamit las Dok Lagit nga, ma-restore ang iyang panglawas niya. So, na-clear na si nanay ni Baskog na ni. Grabe na ni Mutsatsat.
6: Grabe mo lakaw
0: na. Oo. Unya, nay, gikan atong 2012, kaning karon nga hitabo aon sa tuig mong gibati kani
7: daghan man tudok hupong to primero murag
0: ang hupong
7: ana
0: ana tungod sa uric og sa kriya
7: ningon la dina nya bagon din mo trebo lo kanuho tra siguro ni maana ra mo
0: ko
7: basi kanuho tra ni na pil na ko dili kayo pero gala na siguro sa sa
0: ala na ultrasound ba to wala
7: wala ko na.
0: Wala na.
7: Motong na doktor lang ko ito kay na emergency. At atake niyan po ko sa numunya.
4: Ah, ginumunya na po. Naglison na po ginawa.
7: Oo.
4: Oo.
7: Ikuan po nila, i-admit dito. Ipulin ito kay akong pastor na higin. Nagipapirma ko sa doktor. O, pirma ko doktor.
4: Ah, giwiber, weber.
7: Oo, oh, weber ko nila nga. Kuan. After ato, sige sila, ngal-ngal kong anak. Pag-doktor lagi, ma, magpa-admin pagkakadawa ko kwarta ni mama. Uy, maanak ka. Niya, matong, nadala-dala na yun po kay support naman. Amatong, ako sige, admit na lang ko. Dire ka, regional director.
4: Adre yun, sa tagong yun mismo. Oh,
7: sa tagong yun. Niya, pag-abot dito, deep strokes, oxygen niya. Katitir ko, doktor.
4: Anak katitir, juga.
7: Gihubong mo na nang, akong tututin kung ata na dyan kayo sa in. Grabe.
4: Yeah, way magtutoy.
6: Actually,
4: recommended yun siya for dialysis. Dito siya
7: mo kuan.
6: Dialysis na yun.
7: Nakakatakadraw, nakagawas ko sa regional. Nya, dili pag yung doktor ligod siya na ayaw niya. Ingaw itong isa ka doktor nga. Pagawas na lang ka ma'am kay anong di ka matakdaw sa mga sakit. Kaya kadaan lang doktor, daghan kay mga sakit kong dalagi.
4: O lagi.
7: Nga, pag Diyos ang daw ko. Mas mayo ganit. Kagaan na ko ni magtambal. Ang idayawan ako kung gihapon nila pag pauli na. Nya, dito
4: ko. Awag gihapon gato kalakaw.
7: Wala pa kay. Dap ko pa man ako. Sa nakabawas ng daghan ka ayaw hindi. Nga mo itong ingong, naalay ko na ni Dok, mintin nilang ko sa tambal. Nga mo itong, ako siya ulit. Nga mga 1 week, wrong na okay. Naa pa mang give man. Mapil man ganun mo nga naapag yun. Kay mahikap-hikap ko na ko ang tanang gilin ako. Naapag yun itong mga hukong. Nga mo itong, nagtumar ko o pila ko tumaran. Itong primerong palit ng tambal. Dahil itong sumil. Pudik na ni maayo kay imbis na muling ko mapil na ko nga maluya ko sa akong mga duwin tok baga na mura ko pamigil
4: siyempre kay mo baba namang calcium ug potassium
7: alain ko na unsa naman eh nabtan ko niya ikatulo na to na kong tumar yung dungoy naman ako na unsa man kama kung nagtumar ko sa sintetik mo na ni ala di na yung kahihang anama o daw hindi ako na naam balik na lang ko doktor lagi mura ito ako na ditik sa kong ano ato na lang dikos ka doktor lagi ani kay di yung ano mo maluya giko as ina na manta makaridik sa doktor nga sintetik pero na pilgin na ko nga maluya gito
4: no, miss mo basko maluya
7: o maluya ko doktor di na ko na makabarog ano ato lang talagit ko dito biya ko nakakuha bato sa una niya daghan mas daghan to kahit sa ni karon.
4: So, sugi ka na itong pag-cleansing ni mo, ni Baskog mo ka?
7: Oo, oh, pagkuhan na ito.
4: Oo, niya, niyabot na itong time na wa ka makainom.
7: Oo, oh, nibalik ito. Ang grabe ito, nag-tune, masabot. Tres, ino, pag-uwag ito sa ako.
4: Oo, pero nagbalik na po kag-vegetarian na eh.
7: Mag-vegetarian naging siguro ano ito, kung magkakaon man ganit. Pero nag-maintain po kung ka ng sibin-sibin. Noon ay akong himong tubig.
4: Oo, pantubig na ito. So, muna mga pinangga, no, ang hitabo kang nanay. So nay, padayon na karon sa imong cleansing, gitawag lag healthy lifestyle. Sige, nay, isa mo ikaw hag sa ubang mga masakiton.
7: Aw, ako kung ikahawa kung para na to nga wa tay mga kwarta magpadoktor ta sa mga sintetik og ilang na ipag emergency recovery. Pero kung forever na gini ani nga na ay gibati na to nya, di madala jud og doktor magita tagway kang doktor lagi ta ko na ayo dire.
8: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
9: And health is loss, everything is loss.
0: Okay, gingundre. Asa lang ko unsa ditambal sa mata nga igo sa kahoy. Oh, pagbugha, hampuli pinangga bibinanggod nga carrots. Pwede po mo pinangga, basi niya nagmabutli. Mangita mo dito ka na, bitawang, sitawang ni bugang, bitaw? Bugang ba? Napoy bugang tapol. Katong-atong karaang bugang nga puti, pangga. Ang buhato ni mo ato mga pinangga, imuhato siyang kuanon, kana bitawang pugon, ang iyahang ubod. Oh, panitan to, katong ubod yun. Pugon, sa laon ni mo panyo, niya isulod o kanan draper. Maoto pinanggay, imuhang ipatulos mata. Okay. Ah, gingon diri Doc, ask lang ko, naglibog na ko kay kining akong sigig pangatsi og sipon, no, wa jud ni mawala dugay na ni. Oh, labi na kadamata nako sa kanang maabugan pugo, pinanggasuksuki gyud gapas ni imong ilong ha. Oh, para di gyud nakasimhot og abog, ha? Kundi magmaska pangga. Ang himuon nimo simple karon be, pagkuha og limonsito. Pugaa, isulod og medicine dropper nya, balik og higda hayang. O nya ibitay mong ulo pinangga pinhangad, ipatulo ang limonsito 3 drops. Ah, basta pinangga kaingon lagi kag lami ay tikangkang daig matuloan og limonsito tong ilong sa. Ah, ona pangga pagkaog mo og moog nya po na ladi. Imo na po siya pinangga og trohan. Ah, doktor, unsa man ang tambal sa baho og ilok? Na pinangga kanira ba baho kag ilok? Maa maimyo na pugka di ka kabanteng na ni maho na po da. Simple pinangga, tawas na lang oy. Oh, tawas na lang mga pinangga. Kailan kamo pong mga kuanin ha, mga gwapa nga mamutag tawas. Ayaw po kapila ng inyong mga tutoy kay pwede lang na imututoy pinangga pag tila. Uy, upload upload naman ang imuhang kuan tutoy. Ah, dito Ramos Iloco. Okay, so niara mga pinangga para yon ta sunahan gingon ni doktor unsa man ang tambal sa baho ang ilok. Ah, may tuloy magyong isiguro og senda sa smart og sa kwan pinangga. Smart og sa to ang TM. No, okay, gingon dire unsa ang inosno sa bun-e? Og pugis pugis nga panit ah, pinangga kapayas kun dili virgin coconut oil na kanang atong virgin coconut oil mo ni pinangga ang kwanday kapayas nindupot sa gibugas di ay oh gahapon pinangga na gidala dito perte yung grabiha kuan bugas lang ha pino pinangga nya sa kinalot nga paslot nin taon yang dagway pero kato pangga paningkamot ha gitudlo ni Doc Lagit katong bugason pwede magbanggor mo dito pinangga o kanang kapayas ay kapayas kaning kamatis, oh, pipino, na pwede halo, pati radis. Oh, pwede nyo ihalo-halo mga pinangga kay kana, dako kay kataba.
9: When health is lost, everything is lost.
0: Okay, sige, padayon, pailuna mga pinangga, naging underdog, unsa puna nga kapayas hilaw, pwede dili.
10: Nasubukan niyo na ba? Ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up. Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
11: Inumanan sa atong mga resident doctors, ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
12: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
13: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, matag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mga higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
14: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo, libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O ano pang hinihintay mo? Punta na!
0: O mga pinangga, ito pa sa episode 8, sa isgutan na itong ampalaya, no? So, ang ampalaya di ay mga pinangga, kung din, siya ka ng tawag na ito nini, napoy laming luto sa bunga nini. Okay, katong mga native, gagmay mo ito. Lami man itong ingon na pinanggang isugba. Pwede po pa isan, katong balutog dahon saging niya isugba gyapon. Aperti nindo ta kaunong yun mga pinangga, no? Okay, so, pero sa mga taga-syudad, ilang mong linggisahon? Pag-isa nila nini, butangan nilang itlog mga pinangga. Nga kaning mga pure vegetarian, na mga health-conscious people, din na yung mga itlog. Ang inyong ibutangan na pinangga, soya beans powder. Oh, soya beans powder. Labi na, ibutangan ni mo gamay turmeric mga pinangga. No? Oh, mo yelo man to sa pinangga or kondili, namoy mga tofu o tokwa. Imo nang kumuton, niya, butangan ni mo turmeric. Mo yelo man to, mura na to sa pinangga itlog tanawon. Pero ang soya bean mga pinangga, muhumot ang imong ampalaya, mawala ang pait. No, na pinangga ang kanang picnic, pagis pagluto ang palya. No? Nga murag hapog na ay EGG, kon itlog.
15: Doc Lagi, servisyo publiko.
0: Okay, so mga pinangga, mamaning kadaghanan problema gud sa mga tao sa pagkakaroon ha. Cholesterol, uric acid, acidity, manay kadaghanan pinangga magkuan magbalik-balik yun. Okay, so pinangga importante kay matanggal yung gitawag na tug acidity kay mo ni hinungdan sa tanang na ay problema sa tiyan. Na kay katong magferment, magsikaslom ang tiyan, magsigig hilab ang tiyan, hantod kabuhion sa Bisaya. Wala man ni sa ilang kuan kanang medical term sa medical doctor, no? Sa ato rin is Bisaya ng kabuhi. Kita rin po'y nakasabutan ng mga nakaagig kabuhi. Unya, mga pinangga, hantod, mahulog na siyang ulcer. Okay, mga gas-gas naman ang imong stomach wall. Nya, dipindig asay iyahang naay samad mo nang naay ngalan ang ulcer. Kaya kanang word ng ulcer, samad man na. So, mo nang doon na iuban, doon na jodinum ulcer. Kaysa iyaman jodinum. Unya, ang uban na ay gitawag na to peptic ulcer. Mahabdus ang kuto-kuto niya, mutubag nga magsakit ang likod tong atong likod may yung kag-aray. O niya, nga igitaw na to gastritis. Napoy gastroenteritis. O niya, madugay na ba aning ulcer? Mapuy ang rabag bakterya. O, ang bakterya, gitawag na siya H. pylori bakterya. So, mo ano yung pinangga ha? Ang unang hinungdan ani, kanimig yung mga pagkaon nga nay asukar. No, na asukar mga pinangga. Kamu na hunahuna, unsa lang na asukar. Apil na ang gatas din ha. Kaya na magunay klarong asukar. Oh. Then sunod, kanang na ay suka. Oh, mga fermented ba? Oh, suka, pinangga, o kanang inom. Apil na ng mga siyabog, mariwana, ano iba sa tanang sakit, apil na. Okay, so muna mga pinangga. Then, ikatuluan eh, kaning magsigig lipas oras kaon. Kanang pamahaw, importante makakaunta. Gabi ita ang di pwedeng dili mo kaon. Pamahaw, paniudto niya, on time. Kay bisag di ka mo kaubawal mga pinangga o niya, mulipas kag oras kaon, mag-asin man yung tiyan. Mo na pinangga o niya, kana pong magkaon bitaw nga nasuko, naglagot, sigig Facebook, sigig TV, kanang naay mo istorbo ba sa imong utok? Sa imong huna-huna, labi nagmaglagot ka. Aka na, grabe gina, musaka gina ang acid, anak, mga pinangga. Mabitaw nang ang gitambag sa kadaghanan nga, eat cheerfully. O niya, eat on time. Anak, mga pinangga, ha? Then, isa po nga, grabe mak-ulcer, kanang magsigig kaon nga nag-drink o water. Dapat, avoid drinking with meals.
4: Kung gusto ka mag-inom, 20 minutes before mo kaon, allowed. While nagkakaon, wala ginang mga sabaw nga, napamina mo mga pakibahog, pakisabaw. O bawal ng mga binaso nga mga sabaw. No, nya siging kaon, siging inom og gata, siging inom og kape, bawal na oy. Mao man maka-acid stayan. So ang buhaton na nimo pinangga, humagkaon 30 minutes after, pwede na kang mag-inom. Okay? Basta ka itong mga healthy ha. Okay, unsay dapat kaunon sa mga ulceron? Naagin ng kapayas. Kung mahimo pinangga pag ulceron, magabiin mo nimong kaon, kamote, niya, kada kaon nagi oatmeal. Pamahaw, paninto, panihapon din. Pag panihapon, parisan na nimong kapayas, singkamas, apple. Mamana sila kusog mo tanggal pinanggang asin. Manay kusog magtanggal asin ha. Niya ayaw ginihalo o gulay ang prutas kay grabe gina ka-acidig, maka-acid sa tiyan. Okay, so unsay imuhang gitawag og treatment mga pinangga. Okay, sa oatmeal bisag unsa nga brand ha. Unsay treatment? Pinakasimple lang. Sa clinic na aman natay cleansing process. Unya nata dito yung 7-7 herbal tea. Kani oh, mga kahoy-kahoy mga pinangga nga pinubre ha. Sa karaang gitawag himugat niya. Inigbukal ani ang tubig mga pinangga imo nang timplahan og mais na coffee. So sa clinic na ami ditoy gitawag og 16-1. Mais ni siya mga pinangga nga kape. Unya gihaluan ni siya og ang gihimo ana nay mais nga kape na ay black rice, na ay red rice, na ay pulled pork corn. Gihalo niya dayon gihaluan na siya mga pinangga og mga napulo ka klase mga pinangga nga herbal. Muna yung gitawag og 16. Although na ni kinugay o ganang maskubado o coco sugar, ha? Okay, then ang imong mga juices nini, singkamas, haluon mo ng singkamas, apple niya, butangan siya, gripulyo, o patatas. Kana pinangga, i-combine gina sila, then himo kag 1 liter nga juice, then inumon mo 1 glass every 1 hour. Sa morning, 1 liter. Umagpaniod to, another 1 liter pa ingon sa hapon. Pag maglain ang kuto-kuto, wa lang kag init tubig, ibutang sa butilya, iduot lang ginaadiri sa imong kuto-kuto. Ana tiyan ha, kay mukabuhi man eh. Ana lang kasimple lang ga sa mga taong mga naay ulcer o gayo kalimot at tos clinic pag-abil sa tuang cleansing program.
15: Kay Dok Lagit, kasangga mo ang langit!
4: Okay, katong mga nangutan na pinangga, unsaon daw pag-detox ang kidney or ang gitawag na togiorinary. So particular lang sa kidney mga pinangga. Importante kay ang kidney mga pinangga. Kay kaning atong kidney gitawag ni siya og blood strainer. No, salaan. Kung baga sa sakyanan, gitawag ni siya mga pinanggag filter. Mo bitaw na sakyanan ha. Pag mag-change oil, nag-change og filter. Kaning tagiya sakyanan wa gyud kambyo-kambyo filter. Ang ato ra magrunta cleansingon lang siya. Di man mo agi ang dugo. Karon kung ang filter barado, dimudo, ang dugo mga pinangga di kanya masala. Maotong manulog na mga pinangga ang uric acid, no, ang purine sa vegetarian. Manulog na mo na nga madaot ang ilang kidney. Pag madaot ang kidney mga pinangga, wala na ang uric. Musaka na. Pag saka sa uric, mutaas ang creatinine. Pero sa clinic pinangga, daghan kay pasyente nga nag-undergo dialysis nga within a week, nag-stop yun sa ilahang pag-dialysis. Pero si doktor, lagit, mag-advise man nga after 2 weeks na lang. Pero sila yung decided, pwede man, basta kumplituha inyohang cleansing program, no? Budgetan lang ganyan nyo, for 2 weeks lang yun ang inyong medyo taas-taas o budget pag muad tumog clinic. Okay. O saan nyo pag-detoxify sa kidney? Ang uban mo, ingon mo rin, ayaw nagkaugasin. Agri po ko, anak. Pero pinangga ang uric acid. Dito maguna makuha sa tanang na ay protein. No? Is the karni. Tanang animal product na man ay protein. No? Muna, pinangga din na to enumerate. Basta ganig animal product, tananana, mulangoy, mulupad, na 20 il, 4 ang til, mudugo. Okay? No? Niapil lang mga mukama ng mga kinhason, mga pinangga. Okay, so, kana sila pinangga, muna itaas og uric. Sa mga gulay, ang beans.
16: ang beans pinangga. Kaya ang beans, taas man po na siya protein. Pag na protein, ang iyang byproduct is uric acid. Muna sa mga daotog kidney, taas o creatinine, bawal na ang beans mga pinangga. Okay? Unsay pwede, kay panit ra may makadaot, taugihon siya para matanggal pinangga. Unya unsa po'y dapat nga gulay? Chapsuy gihapon mga pinangga, may maayo para sanay mga problema sa kidney. Pero ang nindot gudun ta pamahaw o panihapon, katong mga watery. Watermelon, apple, pear, singkamas. Monay dapat kaunon sa mga taong na ay problema sa kidney. Kidney stone, kidney trouble, taas ang creatinine, na ay mga UTI. Pamahaw panihapon ka na nga fruits. Parisan lang yung pinanggag nilong ang patatas or mag-utin mo. Pagka paniud to, dito na mo magulay niya, naagid sa gulay ang salad pinangga. Sa inyong salad, bawal ang suka, pwede ta kamatis lang tag lemon. Ang inyong salaron, pepino o niya, naagin ng celery. Kanang kinsay sa Bisaya, ang uban ni ini, naatay parsley. Kana silang tulo, magparis yun na mga pinangga. Muna'y the best nga para pang-detoxify sa tuang kidney. Then karon unsa unyong pag-treat, no? Pinangga gawa sa clinic manggod kubrito tag tablitas. Pero diri sa to sa Facebook mag-juice lang sa mo. Naagi carrots kay mo anemic maning mga taong kanang taas og creatinine. Unya na siya'y pipino, na siya'y celery. Okay, then na siya'y kalabasa. Mamanislay mo hinlo si mong dugo. Unya para madugangan butangag kamungkay, kamuti, kulitis. Iusa na nyo pinanggag blender or e-juicer. No? Pag human, strain na ninyo sa laon pugaon, maghimugin mo 1 liter sa buntag, 1 liter sa hapon. Okay? Ang pag-inom, 1 glass every 1 hour. Okay? So, muna mga pinangga, hanga, paningkamot na makaantog ka clinic para ma-avail ni mo ang cleansing program.
17: Kay Dok Lagit, kasangga mo ang langit.
0: Dili i-withdraw? Okay. Hinog nga kabayas pangga. Siyempre, kung nag-inuman na, di na-withdraw. Permente na deposit mga pinangga, ha? Okay, Dok. Unsa man ang tambal sa hinay. Hinay ang pagrigla. Lasaw po, Dok. 41 ang akong edad. Ang imo na lang himoon, pangga. Simple kayo. Simple kayo, pinangga. Anindo tunta mag-colon cleansing ka. Nga, minti na nakada pinanggag. Aloy adulaw ka ng gabon before menstruation, sige na kagino makato ka clinic, hala mahilot ka mga pinangga, no? Okay, makatabang kay na sa imuha. Okay, Dok, nya lingkod kag planggan ng init before ang imo menstruation. Okay, Dok, ask lang ko unsay tambal sa goiter. Sige ka og gusto nato pinangga, dahon sa gabi katabang kay na in town sa imong goiter, ha? Onya ang imong himuon pangga kuan ni siya kanang kanang tawagan ni pinanggang kuan mato ka clinic na daghan kelplicity na isikel pero magsige kag mintin pinanggag juice sa carrots kamatis ug atsal unya kinsay pinanggag mo tunaw ginagoyta unsay tambal sa bugha, Dok? Pirmi magudlabad akong ulo tuubon gyud ka pangga oy oloy agabon asin ug dituob nimo nya maglaga ka dito inumon nimo ug dool mo clinic ug mga outlet mga pinanggag pagbalik mo dito 77 herbal tea. O nya, naapunta mga pinanggay ko an. Tawag na to nining diha mangita kag trumpa silipanting puti, mga pinangga putik bulak, o nya dayon ngita kaditog nakay kaningag sibukaw duguan albutra mga pinangga, la pwede na. No, nayugat sa tuway-tuway mo ilagaon siging painom. So may proper use sa partner after or before menstruation para dili jud mabuntis. So 7 days mga pinangga before ang imong menstruation. Mao na to mga pinangga, pwede na ka mo to da. O niya mga pinangga, dayon, ang next ni mong gamit, ana pinangga, after sa gitawag na itong menstruation sa maong kababayihan, inigundang yun, tirato na. O, kutob lang mga pinangga, o, 5 kaadlaw. Okay, hala, sige, pailo na pangga, naging ondre. Dok, ask lang ko kay... naglibog na jud ko sa akong manghod. Bata pa siya, Dok, hubakon na. Hangtod karon nga walo na siya katuig, hubak lang gihapon. Kana maging uban, abot maging 50 anyos, gihubak lang gihapon. No, unsa may mayo ni Dr. Bangi ko. Ah, sige ma, sige Dudoy. Wait, daka jud Dudoy ha. Ah, sige tawag na to pinanggag kanang kuan. Ah, tawag na to ning tatanang hubakon pinangga hot compress yod ang ba ang imong dughan og likod ko mahimo 3 times a day ka pinangga mag hot compress ha kay kana dako gikatabang kanimo. Ah, tanggal si mong panuhot, unya mohumog imong plema, unya katong gitudlo na to gahapon nga ang dugos, pwede ni mong ihalo pinangga ang radis, ahos, bumbay, kamatis, no? O guway kamatis pinangga, limon sito man, pwede mong ihalo mga pinangga, maoy, ipainom sa gitawag na tugihubang. Pero mudagan ka klinik, na ilaming ilim nun pinangga, katong gitawag na tugtunik, sirap, okay?
18: Ay, skabudlay ning kinabuhian eh.
19: Daon sa kamari, kalawang pagod sa imong gininhawaan.
18: Nawad-an naman ko po pag-asa pa rin. Kaning mga ipang bati-bati na ko ang sakit sa akong lawas ba? Okay naman yung good. Kabalik-balik na ko pa-check up. O klase-klaseng tambal na ang akong ipang inom. Walang pang kihapon kong mauli eh.
19: Alangan mare, sa imo man ang lifestyle good, kinahanglan mag-cleansing usa ka aron manggawas tanan hugaw sa imong lawas o diha na ka magsugod pag-ayo sa imong mga sakit.
18: Mauba pa rin? Asa ba ka nakabalo anak pa rin?
19: Paminawa ang programang serbisyo publiko ni Doc Lagit Marie. Aniya o?
18: Aduna ka ba'y gidala-dala nga balatian na imo nang gipatambalan apan wa gihapoy kaayuhan? Aniya na ang programang serbisyo publiko.
20: Serbisyo publiko.
18: Alang sa tanang tao, hatod kaninyo ni Dr. Geoffrey Lagit, usa ka humanitarian doctor sa nag-unang alternatibo sa syudad sa Davao. Ang kaalam sa alternatibong medisina ug tamang disiplina aron mahilayo sa nagkalaing-laing sakit iyang itudlo. Dunay free consultations on air ug dugang kahibalo alang sa ikaayo sa panglawas. Inyong madunggan ni ining istasyon.
21: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matag-tiki, matag-tuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayo-op, cyst, goiter, lymphoma, trihuma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas, mapalit na sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Mga nanay ug tatay, tilawin na karon ang kalami sa healthy juice powder nga usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti-cancer, anti-tumor ug pampawala sa mga bagbag. High in vitamin C plus iron, healthy juice powder. Makawala usab kini og paglibong-libong, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapos sa kutubuto, punga ug luod. Healthy juice powder kini mo gikan sa blomera, gunjay berry, guyabano, barley, cranberry, acai berry at mangosteen. Healthy juice powder, perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang balatian. Healthy juice powder. Ang Doc Lagit Nature's Wonder Product Healthy Juice Powder. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
22: Ang bata, normal nga mo experience ug ubo, sipon, hutoy ug kalintura. Apan, pwede din mo silang matabangan. Pinaagi sa Perlin Infant Syrup. Dunay sangkap nga tiki-tiki, lagundi, gabon, violeta, mangustin, guyabano, luya, honey with vitamins and minerals. Mupagana usab kini sa pagkaon. Perlin Infant Syrup. Maayo alang sa mga bata. Basta gani pagana sa pagkaon ug tambal sa ubo ug kalintura sa mga bata, Perlin Infant Syrup. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
23: 7-7 Herbal Tea o pito-pito. Hini mo, gikan sa pito ka mga ilanong herbal medicines o kagpasaog ng panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, cinnamon o kandingag, pandan o panaba. Mga ilanong sanggap na gamit kani antos mga katigulangan o karon, ginamit na usab sa atong manggiitang doktor nga si Doc Lagit. 7-7 Herbal Tea. Epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems o UTI. Panghinlo sa gini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar o uric acid. Ampingi ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 7-7 Herbal Tea. 7-7 Herbal Tea. Ang 7-7 Herbal Tea, mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
22: ani ana ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghila, paghapdos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis ug pagpunga-punga. Ani ana ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Maayo sa gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia ug apil ang tuberculosis. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Masaligan ug epektibo. Ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
0: Unsay tambal Doc sa katarata. Okay, tambal sa katarata mga pinangga, simple. Patuloan ni mog dugas carrots mato ka clinic do na matay eye drop dito. Okay Doc, mangutan na unta ako, unsa di ay tambal sa maghuot ang dughan si Hilda ni Cardenas. Pinangga ang kuan kanang maghuot ang dughan ko lang managlibang oi. Palibangon ka, inom dagis katasang gata pinangga ha, or dugas pali ha. Kada alasay sa hapon niya, 3 times a day, pag maghuot, alasahan lang imong kamot pinangga, butang aginit dughan o likod, kundi mga plus kaghang, onja mga pinangga, maginom dugag sili. Pag muatake ang sili, ipusagin sa tubig inuma. Pero di muatake, regular nga pag inom mga pinangga, ala. Regular nga pag inom mga pinangga, imura na siyang onsaon. Imor na pinanggang inumon nga tibuok ang sili. Okay, Doc. Ang akong mama ba, nahanap man ang iyang mat... Nahanap na, 2 years na. High blood po siya. Maulian pa ka ni Doc? Lisod po na to, maingnog, maulian nga di ka mo try. Ha? Daladri clinic. Ay, pwede atake yung nag-high blood. Sige, nagpainom magsayuti. Isang buntag hapon lang pinangga. Buntag skabaso, pagkagabi skabaso. Doc, kung sa may tambal sa purea. Sakit sa ngipon, Doc. Buhatan ni mo pangga imuhang ko ano nang imuhang purea nga nabitaong sige ha ginom og limonsito sige po ka ginom og mga pinya juice ha or any citrus juice pinangga or kamatis juice unsa man ang dapat nakong buhaton para magbalik o gana ang akong kaon buhaton ni mo pinangga kuan ka kanang magtuob ka magtuob mga pinangga og sige kag inom og unsa man mais nga kape. Okay, kay digyon mawa nang kalabat sa ulog di ka mapahimasmuhan. Dok, gingon diri sige lang man gud og kog kanang kabutdan sa kung atian ang akong anak nga 7 months ay nasipay no magatas pinangga, no? Kay lagmit na impatso na po ning imong imong bata mga pinangga mo nang sige lang taw ni siya kabutdan og tiyan. So buhaton ninyo, pwede mo magkuhag iniloga, magloga mo, katag stila. Tatarag Bombay duha, or kung dili, namoy bagong nilong agkan on din nakaroon, hala. Ikatag dito stila mga pinangga, o niya, butang ha, Bombay, baluto ni Momo, o ihampul, kanang mabalot yun, ang lukob siyang tiyan. O, nakasimple yun, so, pero doon na kay, kitawag na to din ng pinalitas clinic, nga mais nga coffee, yung charcoal, ma, o dajoy, inuma. Pinangga ha. Anya gingon dire, Doc ask lang ko, unsa may tambal sa kagid-kagid, 7 years na ang akong anak, di mo malangan pinagag, matumo clinic, palit mo dito white soap, na skin ointment, na apoy aloe vera spray. Pero di na, ala, Doc rakag dahon sa nimtre, dahon sa madrikakao, dahon sa asunting, muna sige ni mo gampol, pwede po nanduga pinagag, basas gapas, mo ipatong dito sa kagid ha. Dok, kung sa may mayon tambals bayuok, no, ang edad 34, nagkalintura manggod. Ang bayuok mga pinangga, sige ginumog lemon, kamatis juice, then hampulan nyog dahon sa iba. Iba, kamyas, ala, kana mga pinangga, muna ipaspas daw. Pero guay lain, di pwede naman tong mga alugbate. Okay. So, mga pinangga, gingondre, ask lang unta ako, Dok. So, kad paggamit, gamit sa akong bana at tong Pizza City, tingala ko Doc nga gilok o katol ang akong vagina. Magini ka imong giningles. Oo, gingon dire o niya ispat till basig may diabetes daw ko. 39 akong edad. O, baka magkiat po ni mong bana. Ha? Kay basig, magkiat po ni mong bana. Inunin lang ka, diabetes ka. Pinangga kuan lang gid pod kanang i-try lang nimo nga lapuhan na nimo pinangga kanang pinabukal nga tubig butang agdahos bayabas nya haluan nimo pinangga bugnaw ini gumagbukal nya butang ag usa ka tasa nga suka nga puti bitaw sa tuba ala hugasin ng imo katulo sa iskadlaw no hugasan nimo pinangga di bag malilian ka simbana, ilang yun pahibalo sa simbana. Ngayon mong giobserbahan kay makakita siyang gihugasan ni Mugsuka, makahuna-huna ning, wow, kinilaw na po. Unsa may tambal sa sore eyes. Okay, in sore eyes, pinangga ako ni. Kanang magtadtad lang kag Bombay. Ipahilak-hilak na imong matas Bombay. Pero namoy karots, pwede patuloan, gatas inahan, pwede, o di kay grabe. Pero magkagrabe pinangga, gwapo yun, dugas ka mong gay. Dugas panyawan, pwede po, no? Pero matiisin nyo lang ang sarap. Okay, hello doc, gusto ko sana nga magpa-advise sa'yo if okay lang. Ay, kasi naman, perminti man okay, Doc Lagit. Nagoy nakabutang free daily, free check-up, free consultation, and free counseling. Diba? Okay, giingon din mga pinangga, kasi Doc naman kami, parehas ng husband ko, bakit hindi kami nagka-baby? So, pagka-baby, wag pagkain mo mabuntis. So, pinangga, inyong buhaton, muna yung soban nga, basta hindi ka tigkuan, tigpatong si mong asawa. Yung po asawa, ay, kitang manulunda, oy, nga sige nagpatong. Bitaw mga pinangga, ang problema, daga na alay mga problema. Buhaton ninyo, mukuan siguro mo pinangga, ka ng, muhato siguro mo klinik, kamog yung duha kung mahimo, o busy mo ba na, pwede ikaw ra. Kasi simple naman, pero yung buhaton, sa mong muhato klinik, tuwara imong bana kay basig dako kay nagbariko sa itlog. O, nasa bariko silba. Diba? O, muna mga pinangga. O, niyang mga babae po, us-usong matres. Muna gingon pinangga mo, tiabaw basta ganig madutan ay mga pinangga ka na siya lison mabuntis. Labi nagipangluwa ang similya. O, murag ibidli. To ah, mga pinangga, tinga kaun sa maninga imo isnaban man imo ni akong similya. Lison mabuntis nya basin pud ang imong bana mo na giingon pinangga nga mura na lang pug luha sa mata kadaghan ang iyang similya adi gyud po na mabuntis. Okay, hello doc, ang akong mama bana ay bukol sa yambugan sa wala. Okay, so na double scent. Okay, hello doc, unsa di ay ang content sa brewers og lisitin nga makapadali man og siya og kanang panganak, di ba ni siya makadaot sa pregnant dili oy, no? Unya butangi ganyog licorice mga pinangga. Oh, unsa pay maayo nga vitamin sa pregnant? Basta tanang prutas, tanang gulay, labi na gyud sa taas og vitamin C. Okay, so pinangga, ang lisitin ang lisitin gikan man sa soya, almost complete nutrients gihapon. Unya ang brewer's yeast, grabig minerals ba? No, pinangga, digin mo magmahay anak, perte yun ang nindota, ha? So, munay buhaton kay gawas ng imong anak, imong asawa, mga anak, ligon kay siya resistensya. Bisan pag imo nang kuan, imo nang hagitog iskabulan, musukol na na.
1: So, wala man tayong oras. Kini si Dr. Lagit mag-ingon, mayong pagpaminaw.
2: Dok, kaysa dok. Ay, kalagot. Lamipod na kay maminaw da.
3: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general checkup and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atang iusab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Martes na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Usa mga higala, ayaw na paglangan, adtuan na!

0: hatid sa inyo ng Doc Lagit Clinic.
1: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magbalabas ng general body checkup sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
2: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matagtiki, matagtuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayo-op, cyst, goiter, lymphoma, trihoma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambalini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas, mapalit na sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Mga nanay ug tatay, dilawin na karon ang kalami sa Healthy Juice Powder nga usa ka Doc Lagit Nature's Wonder product. Usa kini ka anti-cancer, anti-tumor ug pampawala sa mga hubag-hubag. High in vitamin C plus iron. Healthy Juice Powder. Makawala usab kini og paglibog-libog, anemia, insomnia, lupus, leukemia, paghapos sa guto-guto, punga ug luod. Healthy Juice Powder. Hinimo gikan sa blomera, gunjay berry, guyabano, barley, cranberry, acai berry at mangosteen. Healthy Juice Powder. Perting lamia ug safe sa mga bata. Makatabang sa tanang balatian. Healthy Juice Powder. Doc Lagit Nature's Wonder Product Healthy Juice Powder. Mabalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center.
3: Ang bata, normal nga mo experience.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Okay, welcome, welcome, welcome. May uto sa tanan, mga kabida. May uto ka ninyo. Kumusta? Adlaong Lunes. Yan po kita sa itong programa, ang marka sa kabaranggayan, mga kabida. Lunes hangtod huibis kita, alas 12 hangtod sa launa, mga kabida. So, sa ngalan sa kinatibok ang pwersa, sa itong istasyon, sa itong station manager, si Rose Bulpa, ati Rose Bulpa, itong partners, Pikas Lawak, si Papa Kibs. Iunan sa itong CEO atong kuya, ha? Kuya Wolpe Oryo, mga kabida. So, kumusta mga kabida? Welcome. May uto ka ninyo. So, may uto, labil sa ito ang tibok sa itong probinsya, sa probinsya sa Davao del Norte. Agilang kuban sa 11 ka mga local government units na may tulo ka siyudad o gwalo ka mga munisipyo, mga kabida. So, kumusta yun sa itong mga silingan na probinsya? Kutob sumabot din sa itong programa sa itong Sibya sa ang probinsya sa Davao de Oro, Davao Oriental, Davao Occidental, yun ang Davao del Sur. So, kumusta mga kabida? So, may uto ka ninyong tanan, may uto. So, magsugod kita po sa itong programa. So, sa ngala sa kong partner, si Kuya Kaloy. Wala karon si Kuya Kaloy. Mag-solo sa kita karon mga kabida. So, ako karon ang inyong makauban, si Kuya Mar, mga kabida. So, kumusta? So, una ha, magtimbaya sa atas ato mga kaigsuunan ha sa ato mga kabida. Labi kini ato mga soki ha. Bisan sa dili nakatanaw ha sa ato nga Facebook live pero nagapaminaw ha sa ilang mga radyo mga kabida. So maingudto kaninyo dia ha. Dia sa labi na sa ato nga dia sa Longsod sa Braulio Idohali ha sa atong IP ano barangay Chiptin. Dia sa barangay Dohali ha. Si Dato Jerry Sisbino maing adto kanimo dia pre. Salamat sa imo nga maayo gir nga pagtagad pagtratar sa to pagatiman ha itong adlaw nga Biyernes mga kabida. So dito kita siya nga kwan dito ha panimalay ha dito sa Braulio Idohali ha. So giatiman gid taon kita sa atong amigo atong kwan dia barangay Chiptin sa barangay Dohali mga kabida si Dato Jerry Sisbino. Yun na sa may unto po diha ha? Sa ito ang kuya diha, ito ang kuya Romulo John John Ismino mga kabida. May unto, ha? Kumusta man kuya, kumusta ang ito, kuan diha, ha? Ang ito ang negosyo, kumusta man. Ha? Yun sa itong konsihal diha, ang konsihal, ha? Si konsihal, ha? Miko Dohali, ha? Ni bago lang, ha? Niya pa, katong naisgutan na ito sa pagkausa din he. Kanang na mga nakahatag sila o kanang SLP, Sustainable Livelihood Program, kanila Sustainable Livelihood Program, na ginakuhaan kini pundo, ginapunduhan, punduhan sa ato ang kanang tingog party list mga kabida. Pero ang ikuan karon, ginakuha na dito Kabulig Center, Kabulig Center, sa kuan pa, Help Center. So mag-sintro sa kanang Tabang, sa kuan pa, Tabang, ha? Pagtabang mga kabida, pagtabang sa iya atong mga kuwanda ha kaigsuonan ha kaigsuonan dia sa Dohali mga constituents dia sa lungsod sa Dohali mga kabida. So kuwanda yon dili gyud ay kinahanglan no dili nagkinahanglan nga kon ikaw usa ka miyembro sa konseho nga kinahanglan nga usag dulagi kay matawag nga komite ba. So dili nagpasabot gyud

nga kinahanglan nga doon lagi kay komitiba para ka makahatag o serbisyo ngadto sa imong katawhan. Kay kini si Miko Duhali, mga kabida, nga konsihal Miko Duhali, ha? Michael Duhali, ha? The third yata. Kuan dia, wala gikuhaan siya og komitiba, mga kabida. Ambuton sa pahinungdan, ha? Nga og imong kuano diha, ha? Diya sa Braulio Iduhali, mga kabida, natawag diya mo, landslide ang pagkadaog diya sa mga ilang partido. Ang katong kana diya sa kaningkuhan diya, Braulio Iduhali. Pero ang boton sa hinungdan, gitanggalan sa kinisiya o komitiba. Pero bisan pa doon din, wala siya komitiba, wala siya makuhan diya, ngayon nga, dili makahatag o servisyo, wala siya, og sa kapa, manlumo bitaw, kana sa Tagalog pa, manlumo ka. So, nagkita siya paagi, nga makapahakwag yapon siya, hatag yapon siya paabot sa mga serbisyo dito sa iyang mga katawhan, mga kabida. O nga ka na, doon na siya kaningkuan gani, karon umaabot, niya pa, naapas siya umaabot nga mga pundo, para niya na kapaghatag o mga kwande, kanang ilang SLP, Sustainable Livelihood Program, mga kabida, sa mga katawhan diya sa Braulio Iduhali. Gani na, katong nangagi, nagdunay ng seminar, nakaseminar siya o kuang katao na to, 75 ka mga mag-uuma. Ngunya, nakakuha na kini, nakadawat na kini sa financial assistance sa mga kabida. Kanang iyang SLP, Sustainable Livelihood Program, dunay ba kantidad nga tag 15,000 matag isa, mga kabida. Ngunya kini, adako na kayong tabang sa mga mag-uuma, labi na gyud, kung kay Sustainable Livelihood Program man, labi na gyud, gamito nila pagkuhan o sa mga magkuhan sila o kaning negosyo o sa ilang panginabuhian, magkuhan sila mag-coop kanang mga nakakuha na ng ilang nakaseminar. Niya mo hatag po ng seminar, mga kabida, di ay dili lang yun nga sila mismo diha, gikan gyud kini sa probinsya sa Davao del Norte, ang DSWD, mga kabida. May mo seminar sila, ha? Pagtudlo, ha? Pagtudlo on sa mga ayong nga mabuhat, mga kabida, para sa ilang mga panginabuhian, mga kabida. So, ang kwan lang di, ha? Ang pagdumalan lang siguro, mga kinahanglan. So, doon na po yung mga kwan, ha? Doon natin mga national agencies na pwede, ha? Pwede mo hatag nini, ha? Bahatag o kaning, hatag seminar. Idea, hatag o tudloan sila unsaon pagdumala pagkuan sa ilang nga negosyo para nga kini mulambo para sa ilang panginabuhian, mga kabida. Do natay kaning mga ahensya, may mga ahensya mohatag, ha? Mohatag og mga seminar para sa mga inang mga negosyo, ha? Sama sa kaning kuan, kaning

0: maghatag og sa kaning kwan dito mga mahatag og kanang mga kana sa co-op maghatag og kaning seminar mga kabida so para makuang gid matudloan ha magiyahan no magiyahan ang ato mga kaigsoonan mga mag-uuma para sa pagkuan sa ilang negosyo mga kabida so kinahanglan nga magtukor sila magyung kooperatiba ngunya magkuhan sila ng mga opisyalis po nga kato medyo kasaligan sa yun po. So, pero kung ang tanan lang ang mga membro, ha, nakakuhangin agig seminar, no? So sila mismo, makakuhangin ngayon nga, maayo ba pagdala, sila mismo, doon na sila makita po nga medyo gamayang sipyat, ha, makakuhan po dahil sila, ha, makakorehir po dahil sila, makakuhan, uy, dili naman ay maayo. So, mauna nga, kinahanglan yun ang pagkuhan sila mo, apil gyud mo kuan sila seminar mga kabida. So kuan po na ay salamat. Maing udto, oh. Maing udto kay Anjinet Sikad is watching. Salamat ya. Shout niya pa, shout out pod mi ya diha sa sir sir pa. Sir Mar, maing udto kanyo jing asa man mo karon ha? Kumusta ha? Adlawng Lunes. So, so karon gyud ha. Mao gyud ko nga pagsuroy-suroy, paglakaw-lakaw, labi na sa ito ang kini ito nga trabaho. Adlong Lunes, so kuanggit, mukhang kita, mulakaw-lakaw. So asa man kita karon, asa man kamo karon, maayo ba inyong pagkuhan diya? Kuna, siguro na kini karon diya sa City Hall ito, atong mga amigo, partner na ito, kauban na ito sa ito ang istasyon. Anjanet Sikad, kauban sa iyong partner, si Ronald Sikad, ang Mr. and Mrs. Kick, mga kabida. So, kumusta ka ninyo mga kabida? So, mga ito mga kabida, gani, ha? Ni, kuan pa ni Miko, na istoryam to na to, si Konsyal Miko Duhali, naasi, umaabot, no, kinangutana ako, ako siyang ipangutana, pila mag, murag, ang muabot, ha? Pila estimate ni mga muabot nga budget, ha? Para nini, siya, unlimited ko karon kuya. So, ko, pasalamat ta, ha? Pasalamat ta sa pagkakugihan, no? Ay, si, naade sila karon sa Mawab ha? Siguro murang nag-abot po ni sila karon dito si nagkuyog ni sila si karon si Kuya Kaloy ha kay wala man dire so uban din ni sila karon ha maing odto ha kumusta na sila karon sa Mawab ha adlawng Lunes na sila karon na committee ano matawag session ha session karon sa Mawab mga kabida adlawng Lunes so na sila karon sa sangguni ang bayan sa Mawab sigurado ko. Ay kay karon adlawng Lunes mao mangid ang session mga kabida. So mao to mga kabida mao na ang gikuan ni kuan sa to ani konsehal Miko Duhali mga kabida nga niya pa unlimited so unlimited so ang nakakuan dia na makakatawa katawa siya niya niya pa nga nahitabo karon nga kaya wala na siya committee ba? Niya pa. So, unlimited po akong paglakaw, pagpangita. Pagpangita, unsay, madala na ako. Madala na ako dres sa ako ang munisipyo mga kabida. Mauna istorya ni konsehal, Miko Duhali mga kabida. So, tinuor gina, tama gina yung adili. Kung ikaw, kung gusto ko ka mo trabaho, bisan pa kung ikaw membro na sa sanggunian, kung gusto ko ka matawag servisyo, wala magkinahanglan gyud nga kinahanglan nga membro ka sa usa ka komitiba or chairman ka sa usa ka komitiba mga kabida kay nahimo man kini konsehal Miko Duhali so sa atong mga kwan diha mga kaamiguhan ato diha kay igsoonan nga labi na nga mga membro sa konseho sa gunung bayan sa gunung panglungsod so inyong kwan mahitabo nga inyo nga bisitahon ha bisitahon kini konsehal Miko Duhali no? Para makakuan po mo makakuha mong ideya makakuha mong ideya kung unsa giunsa niya pagbuhat ngano na yun ani man kini mga kabida ang kuan po diay karon sa diri sa Davao del Norte po diay mga kabida na angay po diay makuha sa mga katawhan labi sa probinsya sa Davao del Norte kini bitaw nga kini party list bitaw nga tingog party list mga kabida no? Sa ato diri sa Davao del Norte duha lang di ni ka kuan karon ha matawag murag duha lang ka opisina ang nagkuan karon naa ini kaning tingog party list dinhi sa Sikan district ha diha lang sa Braulio Iduhali mga kabida og nagkuan ani anaa sa kay Konsehal Mico Duhali. Siya mo'y nagkuan karon di sa tingog party list og sa kuan pa naa sa iya sa iyang opisina ang tingog party list. Ang nakakuan lang karon ha di sa kaning kuan karon di sa to distrito 2 murag na exclusive ha? Exclusive lang po ang iyang paghatag ko di serbisyo pinagi sa tingog party list sa lungsod lang po sa Duhali. Ang samtang sa unang distrito po mga kabida, ang nagkuan lang po dani na ay opisina, gihatagan, gihatagan sa opisina. Og sa kupang nag dawat sa budget kung gipunduhan, gikan sa tingog party list, ang unang distrito, maulang po ang, ato ang congressman, unang congressman sa unang distrito, konsehal, congressman, Di Carlo Oyo Oy. So mauna mga kabida, maulang ka na dunay matawag na opisina sa tingog party list dili susama sa na miaging administrasyon o miaging termino matag LGU labi sa Davao del Norte dunay opisina ang tingog party list pero karon ha siguro tungod pud anang mga isyu tungod anang mga isyu karon nga itabo nga labi na kining isyu yung kawat corruption mao na nga naitabo karon ha nahitabo nga duha, duha na lang yun ka opisina ha? Ang nasa ang tingog party list dire sa Davao del Norte ha? Ang tingog party list dire sa Braulio Iduhali nga naasa kay kwan ang nag-opisina si Konsehal Mico Duhali ug samtang sa unang distrito mausab ang atong kongresista mga kabida congressman Di Carlo Oyo Oy mga kabida so mauna kay lagi ila punting kwan dito nga giisyuhan na po na kung doon ay mga payout o sa mga kwan gikan sa opisina mga kabida isyuhan dayon isyuhan po dayon nga gikan man sa kinawat mga kabida so sa ako lang po no? Ako siyang inan kung gikan man kay kinawat akong dawaton basta kay na ako ikahatag ihatag dito sa akong katawhan labi sa ako ang mga constituents mga kabida bisa mao lagi na kung gikan kinawat kinawat man o dili basta mapaabot na imo lang pong ihatag dito sa mga katawhan labi na kato nang inahanglan mga kabida no aktul kon man po noon bisa pong kanang mga kwarta ha kwarta man gina sa katawhan gikan man na sa buhis sa katawhan so mao na nga gibalik ha iya lang pong gibalik dito sa mga katawhan labi gina sa iyang mga constituents di sa lungsod sa Duhali mga kabida mao na nga sa kuan ko sa bahala kinawat basta kay makatabang ka na nabitaw na ha namang bitaw ko tong naman si Robin Hood o sa man hitabo tong Robin Hood ha nga mangawat siya ato sa mga dato niya gihatag pud nito sa mga pobre so maura pud na mga kabida bisag kuan basta kay makataimong gihatag gitabang dito sa katawhan so mga kabida ha dili na iyon nga iyon kamakuan na ito nga isyo. Sa bagay, di man ikaw ang, dili ikaw nang hilabot, di ikaw nang awat. Kung tinuod mo kayo nga kinawat ka na kwarta, gihatag lang ka na kanimo para po di mong ihatag dito sa katawhan. Ya, di po na ito makuan mga kabida. Sa naging kaning kuan, nangaging termino, nangaging eleksyon, kining nag-isyo po na, nag-isyo po nila na ining buhat ng isyo nga gikan na kinawat na kwarta, nga iyang ipaghatag, maupo di mga kabida, nagbenepisyo po niya ito mga ito mga payout sa nangagi mga eleksyon mga kabida. So paparihas, mga tukar parihas lang tungkol kay karong panahon na medyo murag nakuan sila, ha? Murag na dihado, mao na po siguro na nga ilan na po iisyo, magikan ka na sa kawat, kinawat ka na nga kwarta mga kabida. So mga kabida, mo break pitag kadali, ha? Para sa mga pipila ka mga pahinomdom, ha? Sa mga naghatag kinabuhi, ha? Tagan itong kinabuhi sa itong istasyon, sa itong programa. So mga kabida, ito tayo sa Pikas Lawak mga kabida.
1: Liserio di Variacion, mga Malanga sa Bunga si Bugay.
2: Unsa may mo testimony sa itong product, sir?
1: Usa na lang sa kapsula ng akong ginindin sa kada adlaw. Kada adlaw o sa kapsula ng akong gigamit, Power Team Bio. Motoy, kanunay ako karon akong ginindin. Ang akong gibatin nga, anaw gumikan nung gading sa Power Team Bio. Muna akong ginindin, hindi ko magpabiya.
3: Power 10, Probio Capsule. Ato kining imintain, katuluso sa kaadlaw, 30 minutos sa dili ka pamukaon.
4: Power 10 Probio Capsule
3: aron makumpleto ang bitamina ug minerals nga atong gikinahanglan. Sa atong pag-maintain ini, bahimong kondisyon ng imong lawas ug dili ka basta bation ug kakapoy. Nindot nga tulog sa panahon sa kagabion, maghatag kanimo og maayong paminsar matag adlaw. Mupino ug buhamis ang imong kutis tungod sa taas nga antioxidant nga naa nini.
4: Power 10 Probio Capsule,
3: normal nga blood pressure ug sugar level, normal nga pagpagawa sa hugaw, hayag ug tin-aw nga pananaw atong maangkon.
4: Power 10 Probio Capsule,
3: kondisyon ug normal ang tanang organ sa atong lawas.
4: Power 10 Probio Capsule,
3: panglawas mo nga sigurado.
5: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon na at ang kinis pa.
6: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
5: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
6: Cutis Mestiza lang yan.
5: Cutis Mestiza?
6: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
7: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
8: Introducing K's Fragrances para niis sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit yun para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon, o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
9: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
10: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
11: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
12: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
0: Okay mga kabida, welcome back. Balik kita sa itong programa, ang marka sa kabaranggayan. So, sa ngalan sa akong partner, Kuya Kaloy, si Kuya Marlang Yapon, ang inyong makauban karon. So, Maing udto ha, maing udto kay Sol Torres akong bayaw ha. Maing udto kanimo dai, salamat na, salamat sa pag kuan sa to nga kuan dere sa to nga reel ha. Na kuan atong ni pop up and dere, so salamat ha. Yung nasa kay Kuya ha. Kuya O ha, Kuya O, Kuya Oliver, author mga kabida, maing udto. Kumusta man kay Kuya O? Unsa may mga kuan kanaron nato sa mga katikaran? Unsa may mga kuan nato dia mga isyu na pud ha. So kumusta ha? So sa mga kabida, kadali ha, natay panawagan. Ato sa ikuan kini panawagan mga kabida, kini public service panawagan. Ay panawagan ang mga pamilya o mga kaparintihan ni Adel Villar Alcuber, 63 anyos lalaki, na anak karon sa kustodya sa Dico Sogyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. Nakamu mga kaparintihan, mga kabanay, ipangita sa inyong kabanay nga gibisitaha sa Dico Sogyan Home for the Aged di sa Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, or i-text sa cellphone number 0968-207-8592. So mga kuan, pamilyang Alcuber mga kabida, nalangita nanawag kini si Adel Villar Alcuber nga naa siya karon sa Dico Sogyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City, mga kabida. So, nagkuhan siya nga magpabisita. Nanawagan siya mga kaparintihan, mga pamilyang Alcuber. Labida sa barangay, ha? Barangay Maduaw. Ito ang kapitan diha. Kapitan, ha? Manuling Alcuber. No? Nanawagan yung parinti, ha? Si Adel Villar Alcuber. Naa siya karon sa kustodya sa Dico Sogyan Home for the Aged, Lower Kabantian, Buhangin District, Davao City. So mga kabida, ha? Ato po ikaw, i-congratulate na to, ha? Congratulations sa Barangay Kabayangan, ha? Diya sa lungsod sa Braulio Idohali, mga kabida, ha? Sa pagpangulo sa ato nga Barangay Kapitan diha, ha? Barangay Kapitan Gregorio Idohali, Pakola, mga kabida. Diya sa Barangay Kabayangan, Braulio Idohali, ha? Sa ilang malampuson, ha? Usa ka malampuson nga pag sa ulog, ha? Sa ilang kanang pista sa Nayon mga kabida. Ang kanang pista sa Nayon maupo na diwi ay lapagi ha sa pagkulminate sa nutrition month mga kabida. Ya pinasahi pug kini kanilang pista sa Nayon kay murag ilang gikuan bitaw magdala pud ni og kaning kuan sa turismo. Kay imo kan ginabuhi nila bitaw ang katong mga kuan sa kanhi kanang magpista kanang pista gyud nga pista sa Nayon no. So nagkuha sila, suot sila sa mga ilang mga kaning tawag nga mga attire ha. Nagkuha na, doon ay mga Pilipiniana mga kabida. Unya, doon ay mga sayaw, sayaw nga, kan sa kuha nga ito, Pilipinong da, sayaw. Unya, kana mga dula, ha? Dula, tawag na itong larong lahi. Unya, kanang sa pagkuha nito, kanang mga nag-ani, unsay pamaagi nga. Atong katong mga kuan nga pag-ani sa atong mga kaning humay mga abot pagkuan dito unsa pag proseso ha pinaagi sa pagkaning lubok lang ha, bayo no ginalubok ang kaning mga humay ha kanang palay ginalubok niya unsa pagkaning mahimong isiparit ang tahop ha katong mga tipasi ha mga kabida so mao na ginakuan mao na nahitabo dito niya dunay contest eh. Dunay kini mga contest po mga kabida ha dunay contest sa sayaw. Oh, doon ay mga kuwan dito. Ang sapato niya, huwag ka nang nakakuan na mo dito. Katong ito nga, kanang ilang iyon nga karambula. Karambula, kanang pasabong bitaw sa manok mga kabida nga. Matawag nga, dili na tumayo nga. Kung magsta ka na magtari-tari, ha? Magkuwan lang dia nga, mag isa kaparisan lang. Pero naitabo dia, kanang iyon nga karambula, magbutang o ganang daghan nga manok. Gani, ang sakuan dito, nila pa. Sa pag wala pa maabot ang mga adlaw kay lagi kuha naman ang karambola dunay na nga kuan dito murag nagpaabot nga dunay 20 ha 20 ka manok ang mo apil pero ang buto sa mga hinungdan dunay mga kuan siguro ang pito lang ka manok ang niabot dito so mao to na itabo mao to nagkarambola pito ka manok gidungan pagbuhi gidungan pagbuhi ha? Dito na nag-away sila ha? Mga manok ha atong karambula mga kabida. So atong ikuan dito ha, atong ikuan congratulate ha, ang pagka usa ka malampuson, malampuson nga pagkuan sa ilang pista sa Nayon. Atong ikatulo na ni Ikatulo na itong pagsaulog nila sa ilang pista sa nayon. Matag ganing kulminisyon sa Nutrition Month, mauna ilang ginabuhat mga kabira ka ng ilang pista sa nayon. Unya, kay lagi, Nutrition Month, ang mga tagpurok, matagpurok kakuan kini, ni participar gyud kini, aktibong ni participar mga kabida sa ilang kuan dito doon. So nagkuan dito doon ay mga produkto, nagkuan sila sa matagpurok, doon ay mga kaning kuan dito, sa kuan, bot, matagbot, doon ay bot, matagpurok. Gagkuan dito dito, gikuan nila mga produkto nila dito, mga nutritional foods mga kabida gina-display. Niya, gini, doon na po gihapon contest kini mga kabida. May contest lang po gihapon ko kini niya, doon ay premyo sa matag contestan, na mga contest na, doon na po yung mga premyo kinsa mo daw nga bot, doon ay makuan, kinsa nila pagkuan dito ilang mga produkto, kinsa display, mga nutritional foods, mga gulay, mga prutas. Mauna ang naitabo dito niya, kanang, kawasakuan, kanang mga produkto po sa ilang mga purok, ha? Kanang may usakuan pa kanang nakuan man tong one town one product ha? Sa ila po dito matag purok doon na po sila makuan dito usakuan ilang produkto mga loto nila ha? Doon na dito ginakuan po gina display po nila dito mga kabida. So muna nag-promote no imong kanon ga-promote po og turismo kini nga programa ha kining pista sa nayon mga kabida na kun imong hunahunaon ha. Imong imagine bitaw unsay mga giyon sa mga pamaagi ha kung sa kaniadto magsaulog ang usa ka lugar sa ilang pista. So maupon to ang ginabuhat na ginabuhat nila dito sa Barangay Kabayangan mga kabida. So mauto nakita na to nga isa po kini nga mag-promote na promote og kaning kwan bitaw turismo sa usa ka lugar. Kayo ay mong ikuan kasagaran lang yun sa mga local government units. Tunod ba na ang ginaikuan ka na sa Nutrition Month, kaya ikuan naman yung Nutrition Month. Murag nakuan naman yung pinagi sa usa ka balaod nun, na kinahanglan doon ay magsilibrar gito sa Nutrition. So, ang Hulyo mauna ang Nutrition Month mga kabida. So, mauna sa culmination, mauna ang pagkuan dito. Niya, ang sa ubang mga LGO, igo lang mo kuan na kay culmination, LGO magkuan dito. Display mga pagkaon, mga nutritional foods, maura po na itabo, maurgin na kasagaran na itabo sa mga local government units. Pero lahi ang Barangay Kabayangan mga kabida. So mauto nga, gawas nga i-promote ang mga kaning ang nutrition, promote mga nutritional foods, mga kuan mga pagkaon. Nagkuhat po po rin, promote po sa turismo, mauna ang nahitabo dito sa Barangay Kabayangan mga kabida. Nahitabo niya ito miagi nga Biyernes mga kabida. So mauto ilang kulminisyon mga kabida. So dili na ito makuha nga kung sa sunod tuig, mungkin ka ama o ng pizza ha. No? Dili po na ito makuha nga pizza. Kay ang kuhagod na sa kulminisyon sa Nutrition Month manggina mga kabida. Nakaagad po na sa pagkuhan sa ito nga kanusa ang mga ang kaning kulminisyon mga kabida sa Nutrition Month. So ito, kuhan mo na ito, ikatulo. Ikatulo katuig nga mga pagsaulog sa nutrition ilang pista sa nayon mga kabida. So akong ikuan ninyo, akong ipagkuan po sa inyo, tamurag dapiton po kamo sa sunod tuig na po para masaksihan. Masaksihan gyud ninyo kung unsa ha, unsa gyud ka bibo, unsa ka nindot, kung giunsa nila ang ilang pagkuan sa ilang Nutrition Month. Nahimo kini nga mabulukon ya, mo participar gyud ha, tanang katawhan kung pinagi sa matag purok sa usa ka barangay mo ta gibuhat na mo na nahitabo gibuhat sa to nga kwan dia atong barangay ha, pinagi po sa atong barangay kapitan ha, barangay kapitan ha, Gregorio ha, Pakula mga kabida. So mo to do na dito gani ha, sa una actually ikatulo to sa primero gyung to nakaadto man ko ha, katambong mga kos primero ang wala na ko matambong sa ikaduha. Nakita ginako ang comparison doon na yung mga tawag na itong mga local tourist nga nakakuan dito. Dito ni Tambong, ni Tanaw, mga kabida. Tungod po lagi kay nag-promote na, na-promote na good po ni, na-promote og turismo, naka-promote og turismo. Once nga mukha ng turismo mga kabida sa imong lugar, ang economic activities na aktibo po na mga kabida, makahatag po kini mga panginabuhian sa ato ang mga kwandya, mga lumulupyo sa usa ka lugar mga kabida. Kay siyempre kun na mga turismo, ang ekonomiya po na mukhang gyud po na aktibo po na kay unsay mga kwan dito, mga produkto, mga kwan dito makapalit na doon ay kabaligya o sa mga produkto, mapromote po ang mga produkto sa usa ka lugar mga kabida. Labi na gyud kana sa Rauli o Duhali ang kinibitaw nga ilang ginakuan nga kining ibos o isa mga ginas mga kuan diya niya kini pong black rice mapuno isa ka produkto diya sa lungsod sa Duhali. So pinaagi niya na mga kabida makuha na to ang natong turismo, mapromote ang turismo, so daghan na mo anha diya mga kaning kuan diya mga turista. So ang atong economic board activities, so aktibo sab gyud ang mga kabida. So may uto kay Kuya Giovanni Marchan mga kabida. May uto, kumusta Kuya? Kuya Bani, may mga kay David Paklipan, may uto. May uto kaninyo diha. Kumusta? Kumusta ang atong uto diha? May pagpaniudto. Kay David Paklipan, yun man kay Kuya Giovanni. Bani Marchan, ha? Kuhan po nina ko sa Kuya Bani, ha? Kuhan po nina sa isa sa mga membro, ha? Diya sa kaning Island Garden City of Samal Eagles Club, ha? Diya sa the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, mga kabida. Charter member ka, batch kinina ko, ha? Kuya Bani, ha? Isa kini sa mga charter member, ha? Sa Island Garden City of Samal Eagles Club, kung, ha? Samal Eagles Club mga kabida. So may unto po diha sa ato nga natawa natong kapihan, no? May unto diha kay Kuya Dodong Garcia ato nga gobernador sa ato nga Davao, Davao Region to sa the Fraternal Order of Eagles Philippine Eagles. Iyon na sa kay Kuya Banjong Duhali nga napo karon diha sa kapihan, may unto kaninyo diha mga kabida, mga kuya. Kay Kuya Ray Lara, may uto kanimo diha Kuya Ray Lara, napot siya diha sa kapihan po di ay. So may uto kaninyo diha, tanan-tanan nga naa diha sa kapihan, sa bisan sa wala nako na mention, may uto kaninyo diha sa ka atong gitawa ang kapihan, sa kaning kuha diha ang Eagles Nest, gitawag to Eagles Nest diha sa siyudad sa Panabo ang kapihan, ha, diha lang atbang, ha, atbang lang sa atong Hall of Justice mga kabida. Diha kilid lang pod sa Covered Court, naay ko diha ang atong kapihan mga kabida ang sa Eagles Nest diri sa lungsod siyudad sa Panabo mga kabida. Gani, ha, kundo atong kwadya kung kinsay mga agila mga kuya na to nga muari diri doon ay pangitaon baron unsay kwadya tuyo sa to mga kuya diha diha sangko mo diha sa atong kapihan kay diha gyud mo diha na ninyo makita kung dili man ganyo makita diha pun mo makakuag informasyon kung asa makahata makapangayo contact number kundo na mo yung ginapangita ng mga kuya na to mga kabida doon ay mga importanteng tuyo. So diha, diha lang mo diha sangko mo diha sa tawag na to kapihan mga kabida, ang Eagles Nest diri sa siyudad sa Panabo. Yung mga sa may unto po da, may unto po kay Kuya Vic Barrios, may unto ka ni mo kuya, salamat na. Salamat Kuya Vic Barrios. Salamat sa pagtabang, at pagtabang sa atong kanya, si Kuya Vic, intabang gini sa ako, naod na ko giduol, si Pidong, kinibitong sa ato nga pagduhatog na kong suli, kinisuli sa mga pagsaulog, pagsaulog sa ika-25 na katuigan, kasumaran sa pagtukod sa ato nga simbahan, ang San Agustin Parish, no? Salamat Kuya Vic Barrios. Siguro mo dool pa kong kutro sa imo, kinaapa ko'y doolonon po nga pinagi kanimo nga makatabang po sa pagdool. Doon ay mga tao nga itong doolon nga pwede po nga kung makatabang sa imong panabang. So mga kabida, mabrik kita kadali para sa mga pipila ka pahinomdom nga ito kita sa Pikas Lawak kay Papa Kibs.
13: Health! Health! Health! Alert!
14: Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association.
13: Health! Health! Alert!
15: Ang epektibo nga IKA Capsule. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! iCare Gold. Gold! Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
13: Health! Health! Health! Alert!
16: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Atod ka nato sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga iCare Capsule, ang iCare Gold. Kapsula nga mas tinaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Mao nga kung naghanap na ang mong pananaw, sulayi ang mas gipakusog nga kapsula para sa mata. iCare Gold.
13: Health! Health! Alert!
16: Kay balo ka ba nga ang iCare Gold, ang mas gipakusog nga iCare Capsule? Dili lang lutein, vitamin A, vitamin E ug vitamin C ang sulod. Aduna usab kini zinc. Usa ka minerals nga kinahanglan kaayo para sa mata. Tungod kay ginaprotektahan niini ang retina sa mga mata batok sa oxidative stress nga maoy usa sa hinungdan sa paghanap sa pananaw. Busa kung naghanap na ang imong pananaw, mag iCare Gold. Ang kapsula nga adunay vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga adunay taas nga polyphenols nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga usa kini ka epektibo kaayo sa mga naghanap na nga mga mata. iCare Gold ug dili lang kana tungod kay ang iCare Gold, ang mas gipakusog nga iCare Capsule, maura gihapon ang presyo. Buot pasabot ang gi-upgrade nato, ang ka-epektibo niini dili ang presyo. iCare Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein nga mas gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
15: Ang epektibo nga iCare Capsule, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! iCare Gold. Gold, ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
16: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa iCare Drops. Ang pangpatak sa mata nga adunay main ingredients nga hyaluronic acid. Usa ka substance nga kinahanglan kaayo para sa mata, labi na gyud sa mga sigi og sambol ang imong mata tungod kay kulang ka pirmi sa tulog o pirmi masudlan og abog ang imong mga mata. iCare Drops ang pinaka the best tungod kay ang hyaluronic acid nga usa sa main ingredients niini mutabang para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-uga, pagpula sa mga mata nga mao hinungdan nganong naghanap ang pananaw. Ug para makasigurado nga ang iCare Drops ang inyong mapalit, pangitaa gyud sa ingredients ang hyaluronic acid. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ang ingredients, dili na mao ang epektibo nga iCare Drops nga partner sa iCare Gold. iCare Gold ug iCare Drops mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
17: Kapila na ka nagreklamo nga kahapoy imong mata, computer diri, cellphone dito, trabaho adlaw-adlaw, ayaw pag-antos. Pataki og iCare Drops. Presko sa mata, tang-tang ang hapdos ug pula. iCare Drops para sa matang nagkinahanglan ug pahulay. iCare Drops, kasaligan, presko ug epektibo. Ampingi imong mata, patak og iCare Drops. Presko sa tanaw, hayahay ang paminaw. Eye Care Drops. Ang patak nga muamping si mong mata. Eye Care Drops. Epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pagpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: Okay mga kabida, welcome back. Ha? Balik kita sa itong programa, ang marka sa kabaranggayan mga kabida. So sa gihapon, ha? Sa ngalan sa itong partners, Kuya Kaloy, kinilang gihapon ni makauban, si Kuya Mar. Ha? Mga kabida, nagsulo sa takaron. So mga kabida, So mahingod to diya sa Santo Tomas, sa lungsod sa Santo Tomas, mahingod to. Tutibayong mahingod to sa itong Kuya diya, ha? Kuya Ronald Bong Dimaya mga kabida. Ha? Kauban sa iyang partner, ha? Si Ate Mina, mga kabida. So, kumusta? Mayang uto ka ni mo, kuya. Kumusta man atong kanya. Karoon po na, adlong lunis, sesyon po karoon sa lungsod sa Santo Tomas. So, mayang uto ka ni mo, diha. Sa atong mayor. Atong mayor, si Kuya Roland Dihisika, mga kabida. Ang imas atong vice mayor, diha. Si atong ate, Maria Los Inday Dihisika. Sa kanyang tibukan, diha. Mga membro sa Sangguniang Bayan, kumusta ka mo diha? Mayo nga pag-udto, mayong pag-paniudto, ha? Orsa, sisyon. Ay, humana. Siguro humana ilang sisyon ka ron, ha? So, mayong udto ka ninyo. So, mayong udto diha, ha? Sa kay Kuya Eric, ha? Eric Estila. Asang ko niyang bayan member, ha? Kuya Eric Estila, mga kabida. Yung mga sa ito nga. Kuya Ronald, ha? Bong Dimaya, ha? Kumusta ka ninyo diha? Mayong udto. Yung mga sa partner at ni Kuya Bong, ha? Si Ate Mina. Huwag mo kanta dito sa lungsod sa Kapalong. So ato i-congratulate po doon kini atong municipal police station, ha? Mga kabida, kinasa itong mga kapulisan diha, ha? Sa ilang pagkuhan kini ilang project rap bitaw mga kabida. Project rap. Nagsabot pa ipasabot tadi. Women, ha? Women responsible to act, ha? Protect and prevent and enforce law for children's growth and development mga kabida. So ang kini nga programa magtumong ini pa pag-reduce no kun dili magay eliminate maundang ang mga criminal crimen kun maitungod ani sexual abuse mga kabida ato sa atong mga kababayenan no mga kabataan mga kabida. So mahatag kini sila og seminar ngadto sa mga tagpurok-purok. So mga atong mapuan pun mapasalamaton po kita, ha? Sa atong Vice Mayor diha, ha? Vice Mayor Kim Quisada, siya nga walay puas nga pagsuporta nini nga programa mga kabida. Gani, ha? Isa kay gayon diha, ha? Nagkakwanta dito, bisita ta sa iyang opisina. So nakuan po nato dito doon na ang mga pulis. So moto ato na ibaluan nga nagkuan dito sila dito sa kining pledge of support mga kabida, ha? Sa matag programa, matag seminar, ha? Schedule doon ay seminar mga kabida, kining ginatawag nga rap, magataog seminar ato mga kapulisan ato sa mga kababayenan, no? Mga kabida, para aware po sila unsa na mga sexual abuse, ha? Mga kabida, kay karon ko na sa itong balaod, itong anong matawag nga sexual abuse against sa labi ato sa mga kabatanunan, kababayenan, daghang mga kwandiha nga kita, ha? nagtuo lang ta nga wala rato, pero di ay dito, na hindi na dito maayo mo na nga doon ay mga seminar naghatag og seminar ato mga kapulisan mga kabida, ha? Pinaagi ni ini kanang inatawag lag project rap, ha? Mao na nga ato nga vice mayor po dia naghatag yun ng support mga kabida. Kinigikan po ni sa iya nga kaugalingon, ha? Kaugalingong bulsa mga kabida kay lagi wala makani wala mapaman mapundohi kini sa kwandeta sa to nga local government units mga kabida kay siguro pod murag og sapa gi pamulitika pod siguro gi butang color politika di nato makuan kay sukad gud nga nahimo na kwang kini na nakalingkod isip vice mayor kini vice mayor Kim Quisada diha murag nagsugod ang pamulitika mga kabida og atong tanahon diha ang kini gitrabaho sa atong vice mayor, trabaho lang yun, trabaho serbisyo, wala kini siya magkuhan og politika, iya lang ikuha na ang makahatag siya og serbisyo mga kabida. Kay kini nga pamilya gyud mo Quisada mga kabida. Bisan wala pa kini sila diha sa kaning kuan bitaw sa panggobyerno, nagahatag manggihapon kini serbisyo mga kabida. Labi na gyud ha. Labi na gyud kini ang iyang mapalanggaon kon iber supportive ha nga inahan kini si Madam Leslie ha. Pasyon Quisada ha. Nagahatag pon ni sila gihapon og suporta tabang ato sa mga kaigsoonan mga kwanda ha. Katauhan sa lungsod sa Kapalong mga kabida. Ha. Labi na gyud sa ato mga kaigsoonan ha. Kaigsoonan nga mga lumad mga kabida. Nya kada ito mga kaigsoonan mga lumad mataglungsong ha magtag kwanda ha dulhog dia sa ato nga lungsod ha sentro sa lungsod sa Kapalong ha. Di gina masipyat di gisla pwedeng di mahapit dia dia sa panimalay sa mga Quisada mga kabida. Kaya nakibalugit sila once mo na sila dia ha magsigurado secure na ang ilang mga labay na kini magtiton og pagkaon paniudto mga kabida mga snacks mo na nga nagakuan gina sila dia niya og sa pagtabang pud gawas niya na kana bitaw nga nata sa mga kagulanan ha matong mga kaguol ha nasa kaning iyon nga natay na ang mga patay na napatay na matyan nakahatag po ni sila nakahatag gina nakahatag og tent nakakuan dito sir hatod og serbisyo tent na tubig dispenser ni kana mga kape ng mga kabida nagahatod gihapon kini sila dito bisan pa sa wala pa bisan sa wala pa kini si atong Vice Mayor Kim Quisada bisan wala pa sa matawag nga posisyon sa ilang civilian capacity nga pagka civilian kapasidad nila gahatod gihapon kini sila hatag mga serbisyo mga kabida. O may utok kay Kuya Octavio Balye ha. Kasalamat sa pag-like ha. Kuya Tabot Balye diya sa siyudad sa Tago mga kabida. Kumusta ha Kuya Tabot ha? Kumusta ang inyong nabago lang nahuman ha? Nahuman ninyo nga katong regional ha? Cooperative ha? Cooperative regional ha? Meeting ha? Kumusta? Dito man itong ipaitabo niyo sa Davao Oriental. Kumusta man Kuya Tabot? Dugay-dugay. Dugay-dugay na kitang wala magkita Kuya Tabot. Kaya umuhan ako di ako sa Tagum. Labi na yung karoon sa ato na itabo. Ngayon oras na itong alas 12 itong programa. Namura mag-listen na yun ko. Mag-listen na yun ko pag kwandiya sa inyo. Ako na i-congratulate na Kuya Tabot Balye. Congratulations sa pagkaning kwandito. Sa kuan pa kanang say taw na tog term ani nga inyong gidala ha gidala nito sa kauluhan kay kining pancika ha nagukan mo dito og sa kuan nagkuan og kaning sangang kaning kuan dito dunay branch ang kaning tong pancika ha dia sa Tagum ha dito nak sa dito sa kauluhan nga Manila ha so ano sa ato ang opening dito ha. Congratulations Kuya Tabot Balye ug sa imo labi na gyud sa imo nga kuan dia imong anak ha si Princess si Prince nga moy nagda kuan dini moy nagda dumala ha mag nagdumala kini kini nga pancika. So congratulations ato pa hinaot nga dili lang nga kana isa nga mataw nga isa pa nga branch so unta nga mas mudaghan pa kini ha mas mudaghan pa kini nga branch nga kini nga pancika mga kabida. May unto po kay Kuya Mike Sahid. Kumusta? Nakagawas ka na ba sa hospital? Nakuan po ni, doon na po ni mga kuan po ni atong Kuya Mike. So, wala pa. Pasensya nga wala agit taon kung makaduaw diha. Pero, bisag mga kuan, pipila ka kuan ka ron. Doon na yung mga adlaw nga siguro makakuanta, makabisita o makatambong kita sa atong meeting diha sa atong, atong club. Atong Elan Garden City of Samal Eagles Club taod-taod na po kung wala makatambong. So pasensya po tungod po sa mga kuan lang sa itong mga schedules nga busy kuan gyud kayo labi na gyud kay masabado ra magyud taon ta dunay mga tong schedule sa itong meeting kining masabado po mga kabida Kuya Mike maglisod sa bugyo ko kay sa patawag first Saturday. Kung first Saturday mga Kuya Mike na ako ha, sa one meeting na ako dres sa simbahan ha dres sa San Agustin ha a meeting na mo sa KPKKE no KPKKE no ya pagkasikan sa Saturday po Kuya Mike na mga kuya dito po ko ini sa Tagum sa diocese meeting po nako dito sa diocese kini sa Bukisyon Apostolate ha sikan Saturday. Unya Karong umaabot po nga Sabado, third Saturday, schedule po nila mo sa parokya lang yapon meeting sa kaningkuhan nga PPC, Parish Pastoral Council, meeting po nako. Pagkakuhan ang port po, siguro diya sa port Saturday, bisag makakuhan na ta diya kay dili naman kaya na kuhan akong mga kuhan diya meeting. Meeting kinis ako magkuhan ko sa mga bata po, sa mga sacristans, mga lilis. So pwede ta diyang makasibat-sibat po siguro dili nga tanan nga port sa Torde makatambong punta. So morong maorgin na akong higayon, bakante. So ang ato po nga pag-meeting sabgod, schedule sa atong meeting, di po na ito makuhan kay morag masabay manggod, masabay po sa doon ako yung mga kaning schedule po mga kuya. So mauna hinungdan nga maglisod. Maglisod yung taon ko. Maglisod ko pagtambong sa atong mga meeting sa atong nga club. So ato lang ikuan nga doon ay mga higayon, bisag doon ay higayon nga dili kay dili ma-conflict, diha na siguro ko makatambong mga kuya. So maingod to po, maingod to diha kay Kuya Buboy Eugenio, mga kabida, na sila karon diha, doon ay meeting po, doon ay meeting sila ni Kuya Vic Barrios. So maingod to kaninyo. So tiwaso na, padayon ta, ito lakbitan to, padayon to katong sa naitabo, kining ginatabay tawag project WAP RAP sa munisipyo, municipal police station sa Kapalong. So unta dili nga lang yung kinilang municipal station ang muhatag nini unta tanan nga matong nga kapulisan mukan pod muso mukan pod susama ini nga proyekto programa para sa atong pagkuan depensa para aware kuan ato mga kaigsoonan, kababayanan, ma-empower po sila. Labi na kining ginatawag na itong mga aboso sa itong mga kababayanan o sa itong mga kabatanonan, mga kabida. So mga kabida, pasensya, naging tayo oras, na-popos na ginatong isa ka oras nga takna, isa ka oras nga paghisgot-hisgot kinatong programa, ang marka sa kabaranggayan, mga kabida. So sana andan mga kuya, mga kabida, kini si Kuya Mar, magayon kaninyo, kung doon ay sinugdanan, doon na may katapusan. So manamilit na kita kaninyo, magarapit kaninyo hantod na usap sa sunod adlaw, dinis nga po sa samang takna, sa istasyon, magkita-kita na po kita. So sa ngalan sa akong partner nga si Kuya Kaloy, manamilit na ko kaninyo, gusto mo sa kinatibok ang pwersa sa atong istasyon, sa atong station manager, atong Ate Rose Bulpa. Partner nato sa Pikas Lawak, si Papa Kibs. O gaman sa atong CEO, Kuya Wolpi Orio. So si kini si Kuya Mar, magkayong kanya dagang salamat. Dalaygon ang Diyos.

0: I love you too, babe. Sige, babe. Ihatag tanan.
1: Ipatagamdam ko kanino ang temporaryong langit.
0: Babe!
1: Ayaw kong inuna niya. Maluoy ka. Dili na ko kaya nga mawagas sa kong kinabuhi. Gibasulan ko ng tanan. Nahigugman ako nimo.

0: Adunay mga nakalain-lain kasinatian sa kinabuhi sa tao nga mulumid sa usa ka sugilanon. Katamis o kapait sa kinabuhi ang atong naagian. Adunay mga kalampusan, kapakyasan sa gugma ang atong nahiaguman. O kining tanan, dili mulabayng kawang sa atong tagsa-tagsa kahunahunag kasing-kasing. Dili mahimong mahikalimtan, magpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon nga pinaagi niini. Daw dili mapugngan nga modagayday ang atong mga luha gikan sa atong mga mata. Og pinaagi nining tulumanon sa kanginan. Mubidlisiw pagbalik ang atong mga handumanan niining tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon. Handumanan sa akong kagahapon.
1: Mga palangga sa tanang mga authorized dealer, certified users sa mga Nungladings product. Padayon gihapon ang paghatag o mga diskwento sa tanang natong mga produkto. Ang Power 10 Probio Capsule, Clay Gel Coffee Mix, Jazzy, Nungladings Essential Oil, Viscomac Eye Drops, Gromite Multivitamin Serum for Kids, Clay Gel Soap, o ang Kelly Perfume. Padayon gihapon ang mga benepisyo alang sa mga authorized dealers. Kada buwan dunay unom kabuk makaangkon sa tag 5,000 pesos. Ug atangi ang programa paniudto na alang sa mga pa-premium grocery o syempre ang atong tigmo-tigmo hangtod 200,000 pesos. Bisitaha lamang ang mga Nungleding Radio o Nungleding Infinite Radio. Uli magkahaadto ang atong mga collegial stores. Sa tubod, Lanao del Norte, mibalhin na kita sa bagong pwesto na himutang sa may Purok 5, Poblacion Tubod, Lanao del Norte, sa may

0: Highway Tangub City at Bangsal Lichon Manok, Lumbay sa Jolly's Bake Shop. Pangitaa dayon ang tatak, Glacial Store, no leading Prada. Glacial Store, Uzami City. Mahimutang sa may GMF Building, Capistrano Street, Uzami City. At Bangsa Security Bank sa Linamon, Lanao del Norte. Mahimutang sa may Puruk 3, Barangay Poblacion, Linamon, Lanao del Norte. Duol sa Mercury Drug, Glacial Store, Iligan City. Mahimutang sa may BSO Street, Palao, Iligan City. At Bangsa FICO o Iligan Access Institute of Technology Incorporated. Pwede sa kamumuag to sa ato mga sibyaan sa Nungladin Radio or Nungladin Infinite Radio. Maka-avail kagihapon. Busa ayaw si Piata.
1: To a choose healthy lifestyle, mo kanang atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day aron malikayan ang mga sakit nga resulta sa daot nga immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, pagubog sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nungladin Radio Station, ug sa tanang mga

0: sa Jazza C sodium ascorbate with zinc vitamins adunay kitay sangtong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso o hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria o viruses. Take Jazza C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
1: Hi, I'm Nathan. I take Romate every day.
2: Mga girikanan, gusto ba ninyo ngaligon o kusga ng inyong anak? Sulayi ang Romate Multivitamins.
1: I'm feel happy and I'm active every day with Romate.
2: Puno kini sa bitamina o minerals nga makatabang sa maayong pagloko o pagligon sa lawas sa mga bata. Ayaw paglangan, gamitan na ang Romate Multivitamins for Kids para sa malipayong himsog ng kabataan.
1: Romate makes me healthy and strong. Try it now.
2: Growmate Multivitamins, partner sa imong anak sa maayong pagdako o paglambo. Batang utukan, batang bibo, batang ganado. Growmate Multivitamins, mapalit sa tanang Clay Gel Store, ng leading radio station o sa tanan ng mga butika.

0: sa inyong lugar. Ang atong mga mata gasa kini sa kaytasan aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton, kay kung madaot kini daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz Sodium nga maoy moprotektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Batas sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops alang sa tin-aw ug klaro nga panan-aw. Vescomac.
1: Ang kuna na karon ng hamis nga kutis ug walay blemishes, pinaagi kini sa nag-unang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Ang Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit. Makatabang sad kini alang sa mas whiter, fairer and blemish-free skin. Ang Clay Gel Soap dunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit, ang collagen nga makatabang sa pagpaputi, making your skin younger looking, ug milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus 10 times ang power niini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Clay Gel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
2: Pre, grabe na gyud ka uga akong panit. Oy, murag maglagot na gyud ko permi ani. Napay akong lawas nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidaran. No?
3: Ayo kabala ka mare. Nakasulay na ba ka sa special nga Haplus? Na ay mineral oil, lagundi og peppermint extract.
2: Haplus? Pero base normal ra na ang oil, oy. Di ko gusto nga magdanlog akong panit. Og di po ko gusto nga manimaho kog Haplus.
3: Dili ni siya basta-basta ang Haplus. Kay natural og herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint og lagundi makahatag og refreshing nga feelings og labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, mamaol ug uban pa. Kini ang Nongleding Essential Oil.
2: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
3: Oo, walay side effects. Safe kayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nongleding Essential Oil.
2: Sige, sawayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
3: Mapalit ni siya sa tanang Clay Gel Store, Nongleding Radio ug sa tanang mga botika sa inyong lugar.
4: Sulayi ang natural nga Nongleding Essential Oil.
5: Kung ikaw nangita sa humutang perfume nga murag imported, apan gaan sa bulsa, gamit na sa Curry Perfume. Curry Perfume, humutan, dili-dali mawala ang smell, ug dili sad makamansa sa sinina. Ang Curry Perfume adunay upat ka mga variants, ang Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, ug ang Art in a Bottle Blue. Curry Perfume for men and women. Humot nga dugay mawala, siguradong lingiun jud ka sa kahumot.
6: Nongleding Radio 97.9 Aurora Zamboanga del Sur.
7: Handuman sa akong kagahapon.

nag-isip at naghintay. Makita ka mayakap at muli kang maagad. Ngunit ngayong nangyari na, ako ay nauutal. Walang masabi kundi, kumusta ka?

0: Ahí está. Oh, yun na rin, asa man ka. Ayaw na ko biya iba.
1: Buhiik ko pa. Hilas ba ni mong magkupot-kupot na ko, no? Mura man kag naikatungod.
0: Anong masuko man ka?
1: Mangutana pa ka. Na naging lato man mo akong amiga na si Vicky. Huwag yung kay batasan.
0: So, si Hapi-Hap. Eh, mura yung kagwa pa makailan ako. Best friend biya ta.
1: Saba di ay. Best friends ka dyan.
0: Kinano? Dede ay.
1: Ambot lang ni mo. Naglakot yung ganyan mo ay. Hilas kay ka. Isnab ni mo akong amiga.
0: Eh, ibaw ka. Di ko gusto nga muhatag sa babae o false hope. Di na ko siya type. Suwaan ako siya pakita nga nakauyon ko niya. Aron di siya maglao.
1: Feeler. Hilas ba yan ni mo? Nagtuon na lang yung ka. Nga ang tanang babaeng makigigala ni mo. Na ay gusto ni mo. Niga good.
0: Mau man ay tinuod good. Ikaw no, Aisa. Swerte man gani kay ka. Ka nagkasuod ta, bisan di tika type.
1: Che, selpais ba ni mo?
0: Joke bitaw na, oy.
1: Kundi pa lang ta best friends ay. Gitinda ka naman yun na ako imong ring the bell diha ba?
0: Oh, aray ko. Kasakit, ay, ana. Ay.
1: Bito, oy, Eman. Seryoso ba? Gusto naman ko kong makakita nga na kay taro nga girlfriend. Aron maminyo na ka, oy, niya magbinutan.
0: Oh, no way. Naibaw biya ka sa akong type, ha? Guwapa. Puti. Nindot og lawas. Og bright.
1: Ay, ambot lang yun ni mo. Ing na lang gyud nga gusto lang kamo pahimu sa mga babay. Nagsalig manggug ka nga gwapo ka. Tanawa o niya o. Muabot man gyud niya gaba ni pagpahilak sa mga babay ba? Tanawa niya.
0: Di na mahitabo oy, Aisa. Ngano? Sa ba din ako kung sila mo ay magsigig panghagad aron ako silang uyabon? Huy, di gyud lalim kung gwapo ta oy. Kaya ako'y matagbaglikay nila. Pero saon man? Namudot-dot magyan sila na ako. Aw, respetaan.
1: Saba niya, oy. Ang kahampukiro lang yun ni mo. Bantay bitaw mo dool ka na ako kung ma-broken-hearted ka, ha? Bahala ka. Di yun ti katabangan.
0: Aisa! Aisa! Uy, huwataw na ko, uy! Aisa! Ano mo to siya? Gisapot to sabay. Wa managad. Paspas na uglakaw. Sa puton linibayhan na. Ako gani siyang gukdon eh. Aisa! Aisa! Huwa to na oy! Aisa!
1: Uy! Nga ano ba? Masa may mong tuyo ha?
0: Kutasan ako ginukod ni Mai.
1: Nga ano may gukod man sad ka? Way nagsugo ni mo. Sabay tuyo ni mo.
0: Naibong lang ko ni mo. Gusto lang ko mangutan na ba? Ngano man ka? Tulukadlaw na nga, wa ka man agad na ko. Sabay ko sa ni mo nga, imo mo kong gingon ini.
1: Wow ha. Concern ka ayo oy. Naibong kag nga nung wa ko man agad ni mo. Wow. Bag-o na da. Ngano ka ha?
0: Nang, wa naman ko'y ka-istorya. Kita ba, best friend? O kita mo ipirming magka-istorya? Daghan naman gani kayo kung susulti ni mo. Pero, ay, Aisa, abin ni mo, may bag-o na sab kong naila-ila. Si Trish.
1: Da! Wako'y labot kung kinsa ni mong gikaila, oy. Di ba mingon ko ni mo, nga di na kumangin labot, ana?
0: Oh, Aisa.
1: Naibaw, ano man ang daan ba? Pero may nagod ng mahitabo, di ba? May ikaila kang babay, ma-interested ka niya, unya, magkakamuna dayon. Pero inikaugma o sa sunod adlaw, boom, wa na dayon mo. Gipulaan na dayon sa babay. Ug unya, mangita na sa kaglaing babay. Ug maugi hapoy mahitabo. Tuyok-tuyok, balik-balik. Mao nang surrender na ko, oy, Eman. Di na ko manginlabot kung unsa may imong mga kalihukan din, ha?
0: Pero... best friend ta, diba? Sukad pa yun sa mga bata pa ta. Best friend na ta. Huwag sa dihang nagsukod na kong panguyab. Ikaw may konsultihan sa akong mga experiences sa mga babae na akong nauyab. Abi ba na akong gwara ka masukuan ha? Di ba? Okay na ka sa akong mga isultihan ni mo?
1: Ay, olagi. Pero kaniad to rato. Pero karon, ako'y maluoy sa mga babae nga himuon lang ni mong biktima. Duwa-duwaan lang ni mo ilang mga feelings.
0: Sila man ko'y mag-una-una. Di man ako. Sa baday na nako.
2: This is Nong Lading Radio.

0: san asa pa.
1: Mga higala, aniya na ang Clay Gel Coffee Mix. Extraordinaryong kape nga dunay malunggay og chia seeds. Duha ka superfood nga ilado sa pagpalig-on sa kasing-kasing, pagtabang sa pagbalanse sa blood sugar, ug pag-atiman sa atong atayo kidneys. Makatabang sab kini sa pagpakusog sa immune system ug maayong digestion. Ang Clay Gel Coffee Mix purong herbal, all natural ug non-acidic. Natural ang pangpatamis niini. Busa, stay para sa tanan. Ang Clay Gel Coffee Mix hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa butika duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Clay Gel Coffee Mix.
2: Nung Lading Radio 97.9 Aurora Zamboanga del Sur.

0: Hilum dia oi. Pangatarungan rana nimo. Ikaw ba? Magabaan gani ka? Ikaw na say magilak-hilak. O di ba? Ikay biyaan sa babaeng tinuod na gyud nimong mahalon.
1: No, no, di gitaw na mahitabo, no? Na ako'y biyaan ay isa. Ako hinuoy mo biya. Kay gipul anon ko nila, inaana.
0: Ay, ampot lang yun ni mo, Eman. Di na gyud tingali ka mausab. Hello? Yes! Ni ako diri sa atanganan sa jeep. Okay. Ah, sige. Amping. Bye.
1: Nunsa ka? Kasweet ko rin mong smile. Kisang tong imong gikaistorya. May paamping-amping pa.
0: Daw, anak kay labot, oy. Ay pagbuot.
1: Lain. Ano ka na siya? Ay kuging naana ha, Aisa?
0: Ay, Eman. Mahimo ba? Pangita na laglaing ka istorya, be. Gawin ako time para ni mo.
2: Aisa?
1: Oh, ikaw lagi kitawagan ng lalaki. Kisa man lalaki ha, Aisa? Kisa na siya? Tupag ka ako ba? Kisa man na siya?
0: Ay, sige oy, diya ka na.
1: Oh.
2: Dali na, Aisa. Sakay na.
0: Okay. Niyabot na lagi ka dayon.
2: Oo, oh, diya na mungkos dool. Pangupot ha, pangutok pa'yo. Larga na ta.
1: Oh. Aisa!
0: Sige na, larga na.
1: Hoy! Lumiya lang eh. Aisa! Ayaw na kong biyahe! Asa ba ka? Kisam na ito, Hana? Kisam ka itong lalaki, ha? Karoon lang kong makakita doon, ha? O ganong may angkas man si Aisa sa motor na itong tawana? Naana ba ko iwa mahibaw isa iyang mga kalihukan? Hey, di ni mahimo. Best friend good me. Magsusi ko. Kinahanglan na mahibaw ko kung kinsa itong lalaki, ha? Ay, ayin mo kasi, ha? Huwag ko makakita niya. Na-late, ha? O absent siya?
3: Eman! Huwag na alagay kayo ipangita. Kinsa man?
1: Oh, ay. Juna. Kuan, kuan ba kining? Wala gi ko kakita ni Aisaran. Wa siya mo jote?
3: Ay, murag na nanghid man to siya gahapon ni boss. Nga absent siya ron.
1: Mo ba? Wala gi ko mahibaw. Kuan, huwag siya masultin ako.
3: Nga bitaw, nahibong gani ko. Suod ba kaay mo? Wala ka niya sultihi.
1: Ay, wa man.
3: Busy naman ko kaay siya ron. Kaya naa naman ay tighaturan niyag motor din himabuntag. Nya, kwaon sab na siyag motor igagabi eh. O tingali nga di naman magkasulti. Huy, nag-away mo.
1: Ha? Uwa man.
3: Oh, lagi. Kaysa una mang good, kami may sigig kuyog. Kamoy magsigig istorya. Nya, karon wa naman. Uyap na niyang tighaturan niyag motor din hino.
1: Lagi ko kahibawa na. Ada ambot eh. Kalit na lang siyang kalami. Huwag mo sa may mag-away. Pero kalit na siyang di managad na ko.
3: O ba? Tingalig na na siya ipangluuran ni mo. O dili ba? Tingalig, gibawala na siya siyang uyab nga makikuyog ni mo. O tingalig na hinungdan.
1: Unsa?

0: Gid makuntak ay. Hain ka siya. Wa mo duty ganina dito sa restaurant. Niya kung akong tawagan, di makuntak. Kapiin na aram. Hain ka to siya maglaag-laag ay. Hinausaman ka. Gawa man hinuon ko mahimutang halagunahon na ni Aisa. Murakog. Murakog. Murakog na ngigi. Ngigi. Nga no good down. Di mo guna ko siya time. Kaya kung gusto sa babae, puti, guwapa, taas og siksi. Guwa ginatan na ni Aisa. Mauli gina ko siya type. Best friend lang gina ko siya. Pero, ay, pahalan siya. Ay. Di na ko mag-una-una niya. Wato na ko nga. Siya mo dool pag-una na ko. Pahala siya. Sandro na yung pangalan na to? Kabadroy gunyag nga.
1: Kambugero ba ni mo? Hasta nga ni Sandro, imo pag yung sawayon? Ka-perfect ba? Mura sa kag-unsa da?
0: Uy, ikaw ba? Sam ka masukom sa kadayon. Uy, lusa. Kumidyar ko ito nga ako. Bitaw. Onya. Imo na itong ayab si Sandro?
1: Nga na interesado man kamay bao. Unsa labot nimo?
0: Ayaw ko daw na bisman. Batian man. Imo na kong i-blind sa imong mga lakaw? Ha? Walang kay sulti-sulti na ko sa imong mga lakaw. Nga. Saman. Nag-date na gid mo ni Sandro? Diim ka niya dada. Sulti ko.
1: Ambot lang gid nimo Eman. Wala kay labot sa imong mga lakaw, no? Og sultihan ta lang ka. Dili ko pareha sa imong mga girlfriends na musugot rabi sa imong binuangan. Lahi ko, Eman. Og lahi isa kay Sandro ni mo. Girespitaan ko niya. Dili parehas ni mo nga mapahimuslanon.
0: Ah, laaya sa panapagkasultiha. Insulto mo na.
1: Bahala nag-unsaon ni mong pagsabot.
0: Sige na lagi. Sige, good best friend. Sultihin ako. Saman? Uyab na mo ni Sandro?
1: Ay, dili pa. Kuha pa na ako siya sugta. O niyaon, Saman? Natagbaw na ka sa akong tubag. Oh, hello? Uy, nanawag lagi ka. Gimingaw ka na ako. Saba niya, uy. Ganina pa ganit ang nagkita. Imo pa ba akong gihato dire? Okay. Mag-wait ko ni mo dire ha? Yes, I will. Thank you, Sandro. See you later. Bye.
0: Katam israg pahiyom ah. Klaro kaayo na in love na ay.
1: Ugun sa may imulabot ko no be?
0: Huwag na dahil ko'y labot. Best friend ko ni mo. So, angay lang nga ako mo'y unang manginlabot ni mo.
1: Yes, best friend. Pero dili boyfriend. Diain ako, be. Katiwasan pa na ako akong snacks. Malate na noon ko ron. Nay, oh, hapit na mahuman ang break. Diain ako, Eman.
2: Are listening to Nong Lading the Radio.
3: Mga palangga sa tanang mga authorized dealer, certified users sa mga Nong Lading's product. Padayon gihapon ang paghatag o mga diskwento sa tanan natong mga produkto. Ang Power Tan Probiotic Capsule, Clay Gel Coffee Mix, Jazzy, Nong Lading Essential Oil, Viscomac Eye Drops, Gromite Multivitamin Serum for Kids, Clay Gel Soap, o ang Kale Perfume. Padayon gihapon ang mga binipisyo alang sa mga authorized dealers. Kada buwan dunay unom kabuk makaangkong sa tag 5,000 pesos. Ug atangi ang programang paniudto na alang sa mga pa-premium grocery o syempre ang atong tigmo-tigmo hangtod 200,000 pesos. Bisita halaman ang mga Nong Lading Radio o Nong Lading Infinite Radio. Uli magkaadtoang ato mga collegial stores. Sa tubod, Lanao del Norte, nibalhin na kita sa bagong pwesto na himutang sa may Purok 5, Poblacion Tubod, Lanao del Norte, sa may Sam's Town Center, tapad sa Vape Shop, kilid sa Jolly's Bake Shop, o pangita ang tatak, Clayjo Store, nung Lading's Prada. Clayjo Store, Pagadian City, na himutang sa may Serene Street, San Francisco, Pagadian City, o sa PDC Diagnostic Center, tapad sa Rural Bank, Pagadian City, o pangita ang tatak, Clayjo Store, nung Lading's Prada. Sa Aurora, sa may Kabaho Building, Block 4, tapad sa Sherry Variety Shop, o pangita ang tatak, Clayjo Store, nung Lading's Prada. Sa Kapatagan, Lanao del Norte. At to ang Butika Plus ng Lanao's product na himutang sa may Purok 9, Poblacion Kapatagan at Bangsa Starlight Commercial. Pangitaan at atak Butika Plus ng Lanao's product sa Marandin, Lanao del Norte. Ang Clayzel Store na himutang sa may EJS Building, Purok Ipil-Ipil, likod sa Lala National High School. Pangitaan at atak Clayzel Store ng Lanao's product. Clayzel Store Mulave na himutang sa may Mulave Public Market, dukol sa Mulave Fast Credit Cooperative at Bangsa Bilyaran. Sa Tangub City na himutang sa may First Road Highway Tangub City at Bangsa Lichon Manok, Lumbay sa Jolly's Bake Shop. Pangitaan ayon ang atak Clayjo Store, no Lading's product. Clayjo Store, Uzami City. Mahimutang sa may GMA Building, Capistrano Street, Uzami City. At Bansa Security Bank, sa Linamon, Lanao del Norte. Mahimutang sa may Purok 3, Barangay Poblacion, Linamon, Lanao del Norte. Dool sa Mercury Drug. Clayjo Store, Iligan City. Mahimutang sa may BSO Street, Palao, Iligan City. At Bansa FICO, o Iligan Access Institute of Technology Incorporated. Pwede sa kamumuad to sa ato mga sibyaan sa Nunglading Radio or Nunglading Infinite Radio. Maka-avail tagihapon. Busa, ayaw si Tiyata.
4: To a choose healthy lifestyle, mokon ang atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day. Aron balikayan ang mga sakit nga resulta sa daot ng immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store nung Lading Radio Station ug sa tanang mga

0: Mga testimonya sa kaepektibo sa New Leddings Products.
1: Ako si Crescentia Bacasmas, nagpuyo sa Purok Rosas, Kagawasan, Pagadian City. Akong gimintin mao ang kaning Power 10. Paggamit ako sa Power 10, walay kapoy ba? Himsog akong panglawas. Dayon, wala na tong akong sakit diri sa akong kutukuto nga ninggahi ba? Haplas nga ninong lading, usamang giyo ko kamang hililo, tanan-tanan, manawag man sila nako. Kanagid mo'y akong gigamit. Ipahibalo ninyo nga ang product ninong lading, sure good siya nga naagid siya'y kaayuhan. Unlig-unlig siya nga tambal para kanatong tanan. Product ninong lading, di ginako siya hikalimtan.
2: Power 10, Probayo Capsule.
3: Dio gracias, Paulin.
4: Kadasa ka, sir.
3: Sok maybe, sinayawan. Wala may akong gamit. Kape, o ka ng jasi. Kadaad na una.
4: Kadaad
3: na. Ko karo, mga nagali ko karo, ipupalit ko.
4: Untay, ang sali imong ipamatay siya nga nung mihimo ka sa paggamit ini?
3: Diabetes ko niya. Kaya, wala naman kong magkuhan sa kung sinababa naman kong sugar. Ang ako ikasulti lang na katong wala magkagamit, kung gamit, sulayan lang. Huwa may mawala kung masulay.
5: Ah, good evening, nung lading. Nung lading ni?
6: Yes, sir. Nung lading. Kisingalan na to, sir.
5: Ah, si Kuanin, sir. Si Diyos Kuro de Hilo, taga-diplahan, sir.
6: At taga-diplahan. Unsa itong testimony sa product, sir?
5: Pasalamat ko sa inyong product sa Jassy o Power 10, sir. Okay na kaya akong lawas.
6: Katong wala pa ka nagamit sa Power 10 o Jassy. Unsa ito yung gibati sa una?
5: Ang gibati na po sa una, sir, kanang mo tungas ko ang akong ko. Dahil pagka ako ilig man yung kumaminaw sa inyo ang programa sa nung labing magabi, Awi Sulayan. Isulayan na akong Power 10 o Jassy. Alam, lindot kayo akong pamatay. Karoon muna nga ako karon nga testimony sa inyo nga pagkanduta dyan sa Power 10 ng Jassy, wala nila ang pangtambal akong dyan. Okay na kayo akong lawas. Diyos kuro di hilo, taga-bitlaan, sir.
7: Power 10 Probio Capsule.
0: Maukad to ang mga testimonya sa kaepektibo sa New Leddings product. Ikaw, gustong musulay? Bisitaha ang atong mga Glacial Stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
8: Kapi sa buntag, kapi sa udto, o kapi sa gabi. Pagdalaming mga pi, apan usahay.
9: Aray! Kahapdo sa akong kuto-kuto.
8: Kalabad sa akong ulo.
9: Agoy! Murag ni kurog man ko. Ngano man eh?
10: Ayaw ko piyan sa higala. Kung mga pi ka, kini ang timplaha.
9: Legal Coffee Mix.
10: Ang kapi na makatagbaw ang kalami. Taas ang fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Tungod sa malunggay o chia seeds nga naa niini. Puno sa omega-3 fatty acids, protina o mineralis na asab sa clay gel coffee mix.
9: De, basta-basta!
10: Antioxidant sa kinihigala. Mupaupo sa blood pressure level. Mupakunod sa blood sugar level. Wow! Busa, kung kaping-kaping ka na higala, pagtimpla sa clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Kalami sa kape.
8: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit na sa tanang butika, nung lading product authorized dealers, tanan Clay Gel Store o niining istasyon.
11: Ay, gisubawan man ko palangga. Nawanan manggod ko gahapon samtang nang limpyo ko sa kanal sa likod sa atong bahay. Pwerte pag yung hugawa.
12: Uy, mao tingali nga nagkasakit ka kay naulanan ka o nakakuha ka og bakterya o virus.
11: Paliw ko palang gabi, pagpalit og tambal.
12: Niara ang tambal palangga. Jassy Vitamin C plus Zinc.
11: Jassy Vitamin C plus Zinc.
12: Jassy Vitamin C plus Zinc.
13: Jassy Vitamin C plus Zinc.
12: Aron malikaya nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
13: Jassy Vitamin C plus Zinc.
14: Alisa sa hulga, sir. Nagpasalamat ba ako nung lading kay kining akong mga anak bitaw diha sa younger years ba nila. Gagmay kayo na sila niya. Karon, wa ko magdahom. Nanambok na sila. O niya, nitaas. Kana na, mga to lagi kong eskwilahan ang mga maestra, ang mga kapwa, inahan ba? Natingala kay nanong ko nung ni kalitra ko nung sutoy nga. Samantala ko nung sa una, murala sila mga tukog. Nya mo tong mga tanan sila unsay vitamins nga akong gihatag sila ha. So mo to nga, kananingon ko nga, nindot yun ang roommate. Nalisay ko ng lading bakay. Sa unang munggo, sagag may pa sila. naguol ko ba kay lisod pa kanon. Di gyud ko maka dumog nila nga mga ayaw kaon. Pero karon nung nading glory to God, bisan pagwa misudan, bisan og bahaw nala akong kumuon, may ikpakaon kay gutom lagi ako kayo. Siko, please again, salamat, salamat sa grooming. Salamat kayo sir sa imong product nga maugyoy dihimong tulay ba nga makahibalo ko anang mga produkta. Salamat kayo.
15: Grow-Mate Multivitamin Syrup had 15 essential vitamins. Ang vitamina ito ay pampatagad, pampagana, pampatalino at higit sa lahat good in maintaining strong immune system. Kaya para sa mga mami na wise to the go, Grow-Mate na!
16: This is Nong Lading Radio.
17: Aisa!
18: Ah, ikaw niya, Sad? Ganong may duol man ka na ako?
17: Kung wa ko makadungog sa atong mga kauban na uyab na din mo si Sandro, wala nga din kakalibutan, no? Nga nung huwag ko rin masulti eh!
18: Aha? Kuan? Huwag na ko mag-una-una ang kasultihan pa ka. Eben, di naman tingali kinahala.
17: Di naman yung tinood ay! Ang tinood na magkasulti, nga mauwaw ka kung mahibawaan ako nga at last, sold sa dugang panahon, nakasuhay ni yung kagnaay boyfriend!
18: Unsa?
17: Di ka gustong mahibaw ko! Kay mauwaw ka sa imong boyfriend nga di parehas na ko kagwapo, di ba? Ha! Kabati niyag na ako nga!
18: Eman!
17: Pero nagtuo ka? Na tininood ng iya dihan ni mo? Ha? Tininood ng failing si Sandro dihan ni mo? Ha! Mailan kayo eh! Nga igo ra kang biktimahon, ana! O ikaw, kay first time lagi nga nakasuway og boyfriend, nakalitan sab. Nibawa mo ko ba? Nga musugot na lang pud ka kung igo lang kaniyang pahimuslan. Ikaw na lang kahay seryosoho na doon lalaki ha? Kadaghang gwapa di ha?
18: Basta na! Huwag kay katungod nga muhukom sa imo isig kataw. Kinsa ka ba ha? Ha? Bagaan ni mong naong no? Aron hukman si Sandro? O bataw? Bati kong naong nga dili sa yun higugmaon sa lalaking parehas ni mong kalidad. O para ni mo, dili gwapo si Sandro, yes. Pero eman, sultihan talang ka. Lahi si Sandro. Gimahal ko niya. Iya kong gimahal sa way pagpakaroon ingnon. Mao'y hinungdan nga gimahal sa nako siya. Nagminahalay ming matinud-anon sa usag-usa. Ug angay kang masayod, Eman. Kung nagtuo ka na ikaw na ang pinakagwapong lalaki sa tibuo kalibutan, ha, nasayo ka. Ikaw ang pinakabate.
17: Unsa?
18: Oh! Alang na ako si Sandro ang pinakagwapo. Naibaw kag ngano? Ang iyang mga mata. Nindot kaayo. Kay dili makamaumuhukom kung sa'y makita niyang hitsura sa tao. Ang iyang baba, dili makamaong manginsulto sa iyang isig kataw o labaw sa tanan ang iyang kasing-kasing dili sama ni mo nga daotan ang pulosod, Ada. Nga gusto lang magpahimu sa mga babae ni Agi sa imong mga kamot. Pero, time para good. Ngayon bang init ka man kayo sa among relasyon ni Sandro, ha? Ingon ana na lang yung kakadesperado sa imong kinabuhi. Nga gusto kang manghilabot sa kinabuhi sa uban. Gituyo na akong wa mo sulti ni mo bahin sa mong relasyon ni Sandro. Kay nahibaw kong manginsulto ka. Nga ikumparar dayo ni mo ang imong kaugalingon ni Sandro. Maunay akong gilikayan, Eman. Tungod kay dili ko gustong makadungog og mga sakit nga sinultihan gikan ni mo. Pero karon imo kong gipasakitan. Sakit kayo imong mga sinultihan. Busagikan karon. Di na ko gustong mo dool pa ka na ako. Dili na ko magigsulti ng pisan kanos ah!

0: Oh, sa may nahitabo sa imong best friend, Iman. Wala gyud ko makakita ni Aisa nga may anhi din ni sa ato o nga magkuyog mo. Hain naman ay siya.
1: Naaraman siya, ma. Kauban paghihapon may trabaho.
0: O, mao ba? Pero, nga nung wa naman ni mo siya dadadin ni sa ato.
1: Ay, wala siya panahon para na ako. Busy na siya siyang uyab.
0: Oh, mausab ba di ay ang kasuod ko na anay uyab, ha? Suod good mo. Di na mawaoy.
1: Ay, butlan niya ma eh. Basta, wala siya panahon para na ako. Tuwa na ang tanan niyang atensyon sa iyang uyab. Gutong gikay ko na. Pagmukaong nalang kundaan ni Hining fast food chain. Kini nang kabot sa bayan akong kagutong. Mag-order na gamay. At... Oh. Uy. Tayo pa. Si Sandro malang na ay agak na magtos ng babae. Doon silang manood din sa fast food chain. Way, wow. Ang pagidlagi ko na igo lang yung binuangan si Aisa. Makatilaw siya na ako. Sandro!
2: Oh, uy, Iman?
3: Kinsa ni siya dong?
1: Huwag kay uaw!
2: Ha?
3: Husto na! Nagkasumbag ni Sandro! Husto na!
1: Mananang ka. Ang pagyug ko nga igo mo lang gipahimbus lang siya isa. Imo lang siya gitunto.
3: Hoy! Gusto na! Gusto na! Gusto na! Sandro? Sandro? Eman at sama! Gusto pa inaitabo niya mong gidapatan man ni mo Sandro, ha?
1: Mangutan na ka nga, no? Ha? Usa? Ukera ka nga iyang gilad? Musugot lang ang himong kabit ining kawana? Shame on you!
3: Unsa? Unsa nagipanulti mo? Unsa kabit? Nabuang ka ba? Kining mablos na babaeng gikaoban ni Sandro, iya kining ate. Kayang gikuyugan nga napacheck up sa doktor. Ug nagsabot ming ani mag-abot inining fast food chain.
1: Unsa?
3: Nabuang ka na gyud, Eman. Dili na husto ka ng pangutok mo. Ate Lorna, okay ra ka te? Tingalig mo unsa ka? Mablos ka ba ya?
4: Okay ra ko, Ice. Si Sandro lang.
3: Babe, kinang lang mapatambalan na to yung mga punog.
2: No. Okay ra ko, babe. Ay, kabala ka na ko.
1: I'm sorry. Abi na ko gigo ka lang niyang gibinuangan. Maulasok ko niya, Ice.
3: Tungod kay nagtuo ka, nga tanang mga lalaki parihas ni mo, mapahimuslanon. Huh. Eman, manubag ka na ko iniimong gipuhat ni Sandro, Eman. Makita mo!
5: Nungulading Radio, 97.9, Aurora, Zamboanga del Sur.
6: Hi!
7: Hello!
6: Naibaw ba mo kung unsa nga food supplement ang nindot kayong imnon kada adlaw? Aron dili dayon kita daling kapuyon, ug labi nang dili dayon kita masakit?
7: Og pirming ligo ang atong kalawasan, ug mao kini ang mubo sa atong immune system.
6: Power 10 Probio Capsule.
7: Power 10 Probio Capsule.
6: Tinuod ka ng mga higala, ilabi na namo mga artista sa radyo ug sa entablado, nagkinanglan mi og food supplement nga mubo sa among immune system aron makahatag kami katagbawan sa mga katawhan.
7: Power 10 Probio Capsule.
6: Ug dako kay nig ikatabang sa adunay mga sakit sama sa ulcer, mayuma, high blood, TB, insomnia, ubo, sipon, hilanat, labad sa o, sakit sa tiyan. Ug mopagana pagini sa kaon. Ayaw paglangay kung balati anay isgutan. So layi din og inom ang Power 10 Probio Capsule.
5: Mga testimonya sa kaepektibo sa Nulading's products.
8: Ako si Maria Belma Trujillo, nagpuyo sa Santa Filomena, 71 years old.
9: Ma'am, unsa nga produkto imong gigamit?
8: Powerten.
9: So wala pa nga gamit din, ma'am, unsa may mo ang mga gibati?
8: Kuan kanang daghan akong gibati dahil pagkauman, taas mo ko sugar, kaduhar kay nako imnon, sa di pa ko mukaon, og sa di pa ko manihapon. Muna akong gigamit din, kaloy sa juice kanang niubos gyud among sugar, ako pong gikuan ako mga anak pag-aghat, pagpalitan, sa daghan kay imnon din magpalit.
9: So, dugay na ka nagamitan ni ma'am?
8: Dugay na. Wala na ko ingon nga gibati, pero gipirma minti na nako. Manguta na gin sila, unsa akong gitumar. O, ako gin silang ingon nga, no, power 10. Dagan na kayo nakunan sa amua. Dagan na kayo nakunan sa amua, then, kaya nguta naman sila, unsa ko na akong gigamit.
10: Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado.
11: Ako si Mary Jean Mumar, pagadian ko, idol niya. Kasamtangan, nagsikod sa Cebu. Kataka, di rin mo na kumbana. Ako sa testimony, bakit ni Idol, ang power time, dako kay kadabang sa panglawas sa Cebu. Pero rin ang tested dito, ano. Mami, nakauli sa kong lawas, wala ko sa buhi. Hasta kumbana, Idol, karoon na yung panantaw, kanamit sa iyo koma.
12: Gawa sa power 10, ma'am, sa pa yun yung gimintain.
11: Clydeel Coffee.
12: Ah, Clydeel Coffee.
11: Clydeel Coffee. Pinakayo akong panglawas.
12: Unsa mga gibati sa imbana, ma'am?
11: Saan na yun, Dol? Saan? Glaucoma.
12: Dayan karon.
11: Glaucoma sa mata. Karon na yung panantaw. Giling sa high blood. Ang power time, dako kay kadabang sa panglawas. Kitibo. Robin ang tested is gawa.
10: Power 10 Pro Bio Capsule. Alak sa mga gihambing balatian. Tuma sa Power 10 Pro Bio Capsule. Ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos na balatian. Power 10 Pro Bio Capsule. Buhat ang kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Pro Bio Capsule.
13: Mila Baklay, nagpuyo sa Purok 3, Mati Digos Dabao de Sor. Nagpasalamat po sa Power 10 sa produkto ni Mang Lading. Kada Power 10 o Jase, Clydeel Coffee, muna akong gigamit na nakadong ko sa radyo. O salamat sa Diyos na yun, ulian Diyo po. Kunya ako giawag ang tanan nga kanang nakaduong karon nga unta mo gamit sila ani kay ako na mild stroke mura gyud nakaayo sa akong panglawas karon nakalakaw jud ko sa tinuod. Salamat kayo sa produkto ni Mang Lading.
10: Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
14: Kadto ang mga testimonya sa kaepektibo sa Nung Lading's product. Ikaw gustong musulay? Bisitaha ang atong mga Clydeel stores ug palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
15: Ampingi ang imong mga mata kauban ang Viscomac eye drops.

0: sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yun tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydesdale stores, nong laring radio stations, o sa pinakadool mga butika sa inyong mga lugar.
2: Napakasarap gumising sa isang mainit na tasa ng kape bawat umaga. Pero mas maganda kung ang kapeng iinumin natin ay non-acidic na at may health benefits pa. Ipinakilala ang Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Walang sugar. Dahil ang nagpapatamis nito ay stevia. Masarap na pampagising at maganda sa healthy living. Clay Gel Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Dito na tayo sa healthy.
3: Pre, grabe nagyud ka uga akong panit. Oy, murag maglagot nagyud ko permi ani. Napay akong lawas nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidaran no.
4: Ayo kabala ka mare. Nakasulay na ba ka sa special nga Haplus? Na ay mineral oil, lagundi og peppermint extract.
3: Haplus? Pero base normal ra na ang oil, oy. Di ko gusto nga magdanlog akong panit. Og di po ko gusto nga manimahok kog Haplus.
4: Dili ni siya basta-basta nga Haplus. Kay natural ug herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit, ang peppermint ug lagundi. Makahatag og refreshing nga feelings ug labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, mamaol ug uban pa. Kini ang Nong Lading Essential Oil.
3: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
4: Oo, walay side effects. Safe kayo ni siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nong Lading Essential Oil.
3: Sige, suwayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
4: Mapalit ni siya sa tanang Clydesdale store, Nong Lading Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
5: Sulayi ang natural nga Nong Lading Essential Oil.
6: A relaxing perfume like a blossoming of the first flower of the garden. Discover a scent that is unmatched. Curry Perfume for men and women. Curry Perfume has four scents. Final Touch Yellow, Sweet Revelation Pink, Only Yours Black, and Art in a Bottle Blue. A sweet, beautiful fragrance that lasts. Curry Perfume for men and women. A beautiful scent that lasts. You are listening to Nong Lading the Radio.

0: What na man shed in here, man? Me resign man si Aisa.
1: Ha? Kano sa lang yun, ha? Oh. Oh. Wala di ko makakita niya. Sukat gahapon.
0: Oo. Oh, kaya naguhat naman lang to siya sa approval sa iyang resignation. O effective gahapon, wak na siya.
1: Unsa?
0: Wala di mo magkasulti nung? Lakasood ninyo. Ay kung ingna nga, wak di siya magpahibaw ni mo.
1: Salamat kasi mong pagpahibaw na ko, Juna. O sige, diha ka na. Ganong ibiya mo siya. Gawa magpahibaw na ko. Kalain sa kong ibati eh. Gisakitan mag ikaw. Karoon pa ko sukan ibati ang inin eh. Ah, sakita eh. Mura mag-isamaran ang akong kasing-kasing. Sakit kayo ang kamingaw ka akong ibati alang Aisa. Gano man eh. Huwag ikong magkasabot na ako. Mura na hinulog ako siyang uyab. Ngayon love kay ko. Huwag kalit ko na yung gabiyaan. Gisakitan din kay ko. Pero di man ako siya type. Huwag ko main love niya. Pero nga nung naiun-ini man ko. Nga naman.

0: ni anak ko sa lambahin ni Aisa. Mirahan hilang dito ko. Kaya di naman gitna ko siya makontak. Huwag nag-ilis, tingali siya number. Mura nag-deactivate sa siyang Facebook. Huwag siyang messenger. Kaya di naging ko magkakonek niya. Oh, mingaw man. Muragwit ako. Manukto ko. Ayo, ayo, Aisa, Aisa.
1: Aisa, may bong ipangita dia to.
0: Noy, hain man dahi ang nagpuyo din eh. Mingaw man lagi.
1: Ay, huwa naman sila din nito. Tuwa naman sila mamuyo sa Manila.
0: Oh. Ha? Manila? Wa na din sila din eh.
1: Wa na din eh. Ito ang naman magtrabaho si Isis Manila. Iyang gikuyog ang iyang mga ginikanan dito. Inamalhin naman sila kuyog dito sa Manila da.

tuntun na mibiya siya ay sadli sa sipo. Huwag tuntun na sa may pahawa sa mong kitrabahoan. Pero siya paghihapon ng akong gihantong. Karoon pa na ako matungkat. Nga mahal din ako siya isa. Husto ang ilang giingan. Nga napanin mo makita kung unsa ka mahinungdan unsa sa kaminuhat. Kung mawa siya rin. Mahal na ako siya isa.

0: man. Ikaw na lang entertain sa akong customer, ha? Na amang gawin nag-inquire sa bago na tong unit.
1: Okay. Hain man sila.
0: Ma'am, ni Assessor Eman, siya mo'y makatubag sa imong mga pangutana.
2: Thank you, ma'am.
0: You're welcome. Excuse me.
1: Good morning, ma'am. Ikaw pa mo inquire sa bago natong unit? Isa. Ikaw kini?
2: Eman? Ni akad ay magtrabaho din eh. Kumusta na? Minyo ka na?
1: Yes. Og this month, mga nagsimisis.

0: Nasuko lang ko nimo kani adto pero hadugay na to. Og gipasaylo na ti kasita na nimong nabuhat din na ako. Og ngadto ni Sandro.
1: Si Sandro na tingali ang pinakabulahan sa tanan. Tungod kay siya mo'y nakaangko ni Ma. Ang akong best friend. Nga ako na yung kibahal.
0: Eman, hinumdumi, may umaabot ka ng anak ha? Undangan na ka na yung pagkabulero.
1: Seryoso ko, Aisa. Di hap ako mabating kahinukon. Sanihang nawa ka na ako. Pero di gina ito para sa usag ko sa og manghinaot lang ko nga magmalipayon ka sa kiliran ni Sandro.

Dugay kong naka-move on sa kalit nga pagkawa ni Aisa sa akong kinapuhi. Human makalabay ang pila ka tuig, may decide ko na magminyo. Aron sa hinay-hinay, malimtan rin si Aisa. Nalipay na lang ko nga, human makalabay ang mga katuigan. Nagkita may pagbalik, ug nagkauli ang among paghinigalaay. Ning panahon na, duha na ang among anak sa akong asawa. Ug may usa na sab ka anak sila si Aisa ug Sandro. Daghan kayong salamat sa inyong paghatag ug pagtagad ning akong handumanan sa akong kagahapon. Inyong magtatampo, Emma.

sa aking mga kaibigan, na niminsan ay hindi nawala sa aking isipan. Magmamahal, magpakailanman, sa aking puso.

nag-isip at naghintay. Makita ka mayakap at muli kang maagad. Ngunit ngayong nangyari na, ako ay nauutan. Walang masabi kundi, kumusta ka?

0: sa dos jasa ka hapunon na mga palangga nato sa kanginan. Wala ginagiingon nga di gyud maggaro-garo mga palangga. Dili gyud magpasiuna ni anang atong mga batasan nga. O diba, magmahay-mahay na dayon. Muna giingon nila nga masakit para ba ng mga pulong nga imuhang buhian kaysa mga aksyon, mga palangga, mga pisikal nga mga kasakit. Ay kanang mga pulong, mga palangga, di gyud na mawalag dali. Magbalik-balik na si mong unahuna, si mong kasing-kasing. Muna mga palangga, usahay. Makaingon tag na naunta ang tao nga para sa tuan na sa itong atubangan. Pero ato ragihapong gisayangan. Unang ayog sayangi ang inyong hadihang mga paghigugma ha. Pero hinoon, muna'y giingon pad na sasagyad atian. Muna'y giingon mga palangga, nga some people are lessons, some are reasons mga palangga. Kumbaga, dili tanan nga mga tao nga musulod sa imong kinabuhi, gituyo nga magpabilin. Adunay mga tao nga muabot aron mahimong rason sa imong kalipay, sa imong kabag-uhan, og sila ang magpakita. Amo pakita mga palangga, adunay tinuod nga gugma, paglaom og inspirasyon. Nganuman, usahay man God, we are blind with our attitude mga palangga. Keso gwapo kay kustanan, gwapa kay kustanan, bahala ka diha. Oh. Pero late na nato ma-realize nga the more we hate someone, the more di ay nga committed taniya, di ba? The more di ay nga ma-in love taniya. Nang kumpiyansa gyud diha mga palangga, ha? Masin og pasuko-suko ka diha nya, perti na din imong pagkahigugma. Nyag na siya sa lain, sakit ra ba gyud kay na sa feelings, ha? Di ba?
1: Halan no.
0: Muna diha mga palangga nato. Sa katong mga palangga natin mga suking tigpaminaw karon ha, pwede mong mutawag, pinaagi sa ato ang text line 09-066-550-602. Again, 09-066-550-602 mga palangga. Pabalikon ni Ate Ann ha, 09-066-550-602. Anyways, may hapon di ay sa ato ang mga partner stations. Maayong hapon, diha sa may... City, and of course, diya sa may Claver, diya also sa Surigao City, sa may Sugbong Kugon, Misamis Oriental, maying hapon diya kaninyong tanan, of course, diya sa may Kibawi, Bukidnon, maying hapon mga palangga na to sa kanginan. Again, basig na tingala na pun mo dihang lahit naman sa dimo tingog, uy, anong dili man ni sinong lading? Again, mga palangga, akong ipasabot ninyo, nga every time gani, dili maka-live drama si Nong Lading. Ang Nong Lading Broadcasting Services Drama Production Center, nabanan usab ni Ate Ann ang kanunay ninyong makauban. Alauna nga ito na sa alas 3 sa kahaponon, mga palangga, ha? Para gihapon na sa handumanan sa akong kagahapon. Doon na mong mga kagahapon nga di gud nato malimtan. Sama sa kagahapon ni Eman, di ba? Ngayon na lang gipili in tawon nga mangita og babae nga para sa iya, ha? Kayon saon iyang best friend man. Wa na magpakita, di ba? Ay hapon nagpakita nga kanang settled na siya. Wala ginagiingon ako, mga palangga, nga... Hanglan hataga ni mo bili, hataga ni mo o kanabitaw nga igong pagtagad ang mga tao nga naadiha. Ang mga tao kanunay mo suportas imuha. Pero ganig binulakbo lang pod pirme. Pinasakit ra pod guys damdamin ng mga babae saan. Bisan pa siguro ikaw, ikaw na butang bitaw sa place ni Aiza. Knowing your best friend is grabe kapalakero. Grabe kababaero. Ano ba? Siyempre, masakitan po gaoy, bisag ako mo, distansya ko. Ay maangin man ka, ah, kana best friend man na ni Kuan. Ingon anak po, no? Magani nga, always choose your friends mga palangga, ha? Piliag yun ang mga tao nga imong ikauban sa imuhang kinabuhi. Imong mga barkada, ang imong mga makasabay. Kay nga naman, usually sa atuang panahon karon, dako magugig impact ang kaning environment mga palangga. Kumbaga, bisan pag wa ka nagbuhat ana, kung inana imong mga kauban, ingon ana sad ang ilahang pagtanaw sa imuha. O na nga, kanunayang timanin ninyo mga palangga na to. Nga... pili tanan mga palangga nga naa sa circle of friends, mausad ang binuhatan, ha? Yun ay angay na tong timanan. And of course, maing hapon atian, maing pagpaminaw diha, ha? Sa tanan nga mga suki na tong tigpaminaw, sa may Zamboanga del Norte, galanog-lanog na sabka atian. Diri also, sa may Zamboanga, Sibugay, nakatsunin meron atian sa 94.3 nung lading Infinite Radio Ipel, Zamboanga, Sibugay. Maing hapon day diha, best regards to nung lading. Makamingaw man, pero okay ra gihapon kay naaman di ay kanunay. Yes, of course, mga palangga, naata kanunay mo suporta ninyo oy. Unay giingon, kalimtan na ang namiya og higugmaon ang naa diha, sakto ba atian? Ambot lang kay dili man ko mamiya ninyo oy. Ano sa ra gud ta mo gibiyaan mga palangga natas ganginan. Unay giingon, umulan, bumagyo, masaktan man ako, andito pa rin mga palangga inyong atian. 09-066-55-0602 ang atuang text line. Maing hapon ni mo diha atian, maing hapon sa tanang taga Baroy, Lanao del Norte. Nagpiyong-piyong unta ko atian, pero pagkadungog na ko sa imong tingog, murag nabuhi ang akong mga kalag. Ah, grabe sa nang mga nabuhi imong mga kalag. Uy, si Inting ni diri atian sa may Bonifacio, Misamis Occidental. Grabe, nalabana na po na Inting, nabuhi imong mga kalag, ha? May hapon diha atian, maniudto ta late lunch na gyud, kay medyo na busy sa daghan nga mga paperworks. But still thankful o grateful kanunay atian nga naa ang nung lading radio nga kanunay na kong gisubaybayan kauban sa akong trabaho. Salamat kaayo ha sa kanunayng pagpaminaw. Mga palangga, butangin ninyong location ang inyuhang mga text messages palihog. Hangyo na gyud intaw na ni atian, ha? Butangin ninyong location aron nga makabalos atian, asa mo dapit na minaw karon, asa mo nga area. Okay, we are connected mga palangga sa pipila ka mga sibyaan. Kung wa ko masayop, 18 ka mga sibyaan ang konektado ni ining atuang handumanan sa akong kagahapon nga programa, ha? Alas 2:18 na sa kahaponon, mga palangga nato sa kahanginan, 09-066-55-0602. Ay magkalimot, ha? Kanunay, yun ta rin mag-Power 10 Probiotic Capsule, ang pinaka-the best, pinaka-nindot, mga palangga nato nga food supplement. Lahi ragyod ang imong kalawasan basta nagka-Power 10 Probiotic Capsule ka, mga palangga. Nga naman, ang Power 10 Probiotic Capsule, purong organic, purong natural ang mga sangkap ni ini mga palangga nato. Nga diin, makaingon jugag lahi ra ang imuhang panglawas, especially kung dun na kay mga gihambin dihang mga balatian, kay blaron ka, diabetesun ka, dun na kay bukol-bukol, goiter, dysmenorrheas kababayinan. Ikaw kayang tabangan sa Power 10 Probiotic Capsule. Ang pinaka-the best, pinaka-nindot mga palangga nato nga food supplement na makaingon jutag lawas nga piskay basta nagka-Power 10 Probiotic Capsule kanunay. Alas 2:19 na. And with that mga palangga, naka-standby karon si Doc L alang sa dugang impormasyon mahitungod sa itong pinaka-powerful nga food supplement. Walay lain mga palangga ang Power 10 Probiotic Capsule. Maying hapon, Doc L.
2: Mga Power 10, maayga pagpaminaw na usab. Ganatong tanan, welcome sa tuwag at tulumanon. Giya sa pag-uban sa maayong nga paglawas. Kauban ninyo, Dr. L. Palma. Magahatag na sa pipilang ka mga higayon. Alam sa niya na ato na usab nga hisgutan. Mga pipilang ka mga talabagan nga makahatag o pahinumdum sa tuwag lawas. Baskog yung tagkanunay, ha? And of course, kung nangandoy tagbaskog galawas, na kinahanglan yun punta mga Power 10 o gasaligan na yun nga kapsula. Power 10 Probiotic Capsule. Makatabang kinikani mo gamitan na siya. Kay grabe kaayo ang epekto ni ana. Especially sa tuwag a problema sa kalawasan nga dili na tumabantayan. Kaagi mga problema mga Power 10 nga magkagrabe na. Unya ayha pa nato mahibawaan kung grabe na kaayo. Like aning gitawag liver mga Power 10 nga tuang atay. Kaling uso kayo kaning fatty liver atong isgutan din mga Power 10. Or ang tambok nga atay. Nga usa sa kondisyon nga kasaganan nga madunggan nato karon. Kini mga kapawarten, seryoso ning pasidaan gikan sa lawas kung aduna tayong fatty liver, aduna na'y dili balancing na nahitabo sa ato ang party sa ato ang lawas. Especially sa itong atay mga kapawarten, kaya mauni pinaka-busy nga organ sa ato ang lawas. Uri akong mag-fatty liver ta o matambok nga atay, meaning ka na mga kapawarten, ang ato ang cellula sa atay na puno na sa sobrang tambok. Ilabi na mga kapawarten sa gitawag nga triglycerides. O diya mga kapawarten, atong hinumduman nga dunay matang sa fatty liver. Kay kani fatty liver pa, dulong na nais pagkaguba sa atay kung dili na ito ni walikayan. Kining gitawag nga non-alcoholic fatty liver, doon na po yung gitawag nga alcoholic fatty liver disease. Kini mga kapawarten, kining non-alcoholic fatty liver, mauni ang pinakadaghan or sagad nga kaso sa gitawag nga fatty liver. Kaya nga naman magkapawartan, mahitabo kini sa mga tao nga dili pala inom o dili kaayo daghan nga alkohol ang ipainom. Pero madaot gyapon ang liver. Adunay kondisyon nga sama sa sobra nga timbang, obesity, diabetes o high blood pressure, nga may hinungdan nga doon natin fatty liver bisan pag dili ta mo inom og mga alkohol. Kini magkapawartan, labing kubone sa sakit sa ato ang atay sa tibuok kalibutan, especially this Pilipinas. Ano na po yung gitawag ay kaduhang klase nga matang sa fatty liver? Kanang gitawag po nga alcoholic fatty liver disease. Kung sa mga siya, Doc, mahitabo ni siya magkapawarten nga sobra, tungod sa sobra nato nga pag-inom sa alcohol kanang ilimnon nga makahubog. Kaya ang alcohol magkapawarten, garaan niya sa ilimnon nga makahubog, makahilo na sa atay o direktang hinungdan sa pagtapok sa tambok. Hinungdan nga maguba ang imong cells po diya sa buwag atay. O diya magkapawarten, kinsa may pwedeng maapiktuhan sa gitawag nga fatty liver? Number one nga maapiktuhan katong gitawag nga sobrang timbang, o niya dakong tiyan, obesity magkapawarten, sobrang tambok ilabi na sa tiyan o sa kadako ng risgo, kaduna tay fatty liver. Kanang type 2 diabetes usab o kanang gitawag nga pre-diabetic condition, taas ang asukar sa dugo nga nagkonekta pag-ayo sa fatty liver. Ang sobrang nga sugar magkapawarten, dito man na padulong sa liver, o na nga mapiktuhan ang atuang atay o niya mag-fatty liver ta. O niya kung taas po ta og blood pressure. O niya kung taas ta og cholesterol og triglyceride. Dili maayo nga tambok sa dugo magkapawarten, usa na stimelhan nga maapiktuhan na padulong ang atuang atay. O niya dili po maayo nga pagkaon, sobrang nga pagkaon sa mga proseso nga mga pagkaon, mga tamis, mga refined nga mga carbohydrates sama sa puti nga bugas, puti nga tinapay, mga pasta. Usa na sa mga pinakadakong ay nungdan unya kita mga Pinoy magkapawarten, hilig may kita ana. Muna nga minus-minus yun magkapawarten. Ang fatty liver magkapawarten, proseso na siya, by process na siya. Doon ay gitawag mag-una sa simple fatty liver. Ang atay, doon na sobrang tambok, apan wala pa kaayo maghubag. Doon na po yung gitawag magkapawarten nga padulong na po sa sobrang nagyod, nga seryoso nagyod. Dili lang tambok kung dili na mula na o nadaot na ang mga cells sa tuwang atay magkapawarten. Doon na paghubag kung inflammation sa tuwang atay. Nga hinungdan nga padulong na siya sa pagka-failure. O niya, ang pinakagrabe yun, ganing gitawag nga liver cirrhosis. Ang grabe nga pagka-guba sa atay, himso ga tissue magkapawarten sa tuwang atay na pulihan na gahi. Doon na mga gitawag magkapawarten nga mga ulat dito, nagbangag na. Niya mahimo na siyang liver failure or liver cancer. Muna nga kinahanglan dyan mga kapawarten nga doon natay buhaton sa tuang kaugalingon. Sama sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule kay mo cleanse na sa tuang atay, niya sagulan po nato mga Power 10 o pag namino sa timbang, paayo gina nga mo igo tas BMI, dilita sobra tuang timbang. Muna yung number one mo kung obesity ka, fatty liver ka, kinahanglan nga mules ka sa imuhang timbang. O niya pagkaon mga Power 10 nga taas og fiber, antioxidant, nga naas Power 10 Probio Capsule, adunay taas nga antioxidant. Unya, daghan pong anti-inflammatory properties ang ato ang Power 10 Probio Capsule. Unya, uban pa mga pagkaon nga gulay, prutas, unya, brown rice, unya, kanang kargado og mga pagkaon nga dunay omega-3. Unya, pag-exercise, good ganunay mga Power 10. Unya, kontrolan dyan nato ang sugar o cholesterol sa ato ang dugo. Unya, hunungan na nato ang pag-inom og mga alcohol og panigarilyo mga Power 10 kay pinakakontra po na sa ato ang atay. Ayaw kalibot mga Power 10 sa paggamit yun sa ato ang kasaligan nga kapsula ha? Kaya ang Power 10 Probio Capsule kasaligan og dako yung katabang sa imuha galawa. Wala kita yung unas pa lang sa pagpadayon sa unahan. Dr. L. Palma magingon kaninyo lawas malawang bahandi sa tanan atong abigan. Ilagi sa paggamit sa kasaligan Power 10 Probio Capsule Food Supplement.
3: You are listening to Nong Leding the Radio.
0: Alas 2:25 yas mga palangga. Muna siya daghan kaayong ikatabang sa atong kalawasan ni atong Power 10 Pro Bike Capsule. Lawas nga piskay basta nagka-Power 10 Pro Bike Capsule kanuna. Atong wala pa nakakuha sa ato ang text line 09-066-55-0602. Ala sige, hinahinayon na to pag-ayo mga palangga. Ay paspas rabagi daw kay kumuhatag og numero ay 09-066-55-0602. Moto siya mga palangga ha? 09-066-55-0602. Hi Ate Ann, mayong hapon. Kumusta man di ha? Request na lang ng song Pag-ibig. Pag-ibig ko'y tanga. Hope nga ma-play. Hope nga ma-play ni mo Ate Ann from Labason. Haba ni area ning Labason, Zamboanga del Norte ni right? Mayong hapon diha sa tanan mga taga Labason, sa tanan nga mga taga Sugilon, sa tanan nga mga taga Mangilay, mga palangga, mayong hapon ha. Alright, Tatay Color, hello, mayong hapon, 888. Hello, mayong hapon. Hello? Hello po, mayong hapon. Ala sige, wa siya ni Tingog Palangga. Nakalimot to siya. Basta ha, sa ato ang mga hook-up stations, sa inyo mong cellphone paminaw, na-share ka ng kuwan diha numbers nga mag-run bitaw mga palangga or mag-count. O mag-ihap, basta mag-ihap na ganin na niyo. Say mo, alam na, tut! Oh, with pakuan pag yun. diha mga palangga, tingog dayon mo aron mahataga na itong pagtagad. 09-066-55-0602. Mayang hapon Ate Ann, si Annalyn Melodnida ni from Magsaysay Prosperidad Agusan del Sur. Regards lang ko sa ako ang workmate before sa Lagkaw, Siargao. Delas. So, mayang hapon diha. Ang regards na mo sa inyo ang mga kanhi. Oh, another caller. Hello, mayang hapon 455.
4: Yes, mayang hapon.
0: Mayang hapon po. Kinsa man ni palihog?
4: Si Ellen from Digos.
0: Kumusta man ang Digos karon, ma'am? Wabagi, so dagom-dagom?
4: So far, pagkainit gayud.
0: Oh, may pa diha init, oy. Kalipay bianta na mo ng init diri sa muang nahimutangan, pero murag anytime mo hilak maning kalangitan diri, oy. So may kalagad ni Ate Ann, basig na kay pag ratings diha karon, go ahead po.
4: Okay. Sure, nadyo ko'y pa kuhan, i-greet na
0: sige,
4: ako karon.
0: Sige, go ahead.
4: Okay, i-greet na ko akong friend nga nag-birthday karon, ika 43. Ako ang igagaw, si Jeanette, Alma, Maricel, especially Ate Ann.
0: Of course.
4: Oh, yes. Okay, pwede ko mag-request?
0: Oh, sige, basig pwede na ito na ma-play on niya po.
4: Unsa may kuan? Unsa may pwede ano na?
0: Kanang mga musika nga diin makahinumdong podcast imo mga kagahapon ba?
4: Okay. Take me.
0: I'll follow. From... Sundan man dayon oy.
4: Okay, kana lang sa Ate Ann. Thank you.
0: Sige, sige. Salamat kayo and may hapon sa mga digusanon.
4: Okay.
0: Another caller, mayang hapon, 7843. Uy, na-end man hinuon. Ano man ni? Mayang hapon, Ate Ann. Yes, mayang hapon also. Hi daw sa iyahang friend. And friend is the beginning of love, Ate Ann. Tuod jud ko, ana. Agree yun, no? Friendship is the beginning of love, mga palangga. Usahay lang good, denial kita sa atong self ba nga. We're in love already. Ngayon ano man, lahi ang ato ang mga kanabitang huna-huna nga kanigid akong gusto. Without knowing nga sa hinay-hinay, mga palangga. Unig-iingon nga sa hinay-hinay, di ay nga sa kanunay ni mong pag... Pagkanabitang pag-atubang niya, pag-uban niya, pag-suporta niya diha nimo, dahan-dahan ka na rin palang nahuhulog. But always guard your heart mga palangga. Kasi di lahat ng kaibigan pwedeng maging kaibigan. Another caller. Hello, mainga biin man hina may hapon 7843.
5: Hello.
0: Yes, hello po. Kinsa ni palihog?
5: Si Amy Abila.
0: Taga-asa man si ma'am.
5: Taga Davao del Sur, Kiblawan.
0: May hapon sa tanan taga Kiblawan. Sige ma'am. Padayon po.
5: Mag-greet ko ni Kwaani, si Cyril Sumilig na taga San Jose. Huwag ni anaan ninyo nga taga nasa Jangas General Santo City.
0: Opo, katulang.
5: Ato lang, nag-greet si Amy.
0: Salamat kayo, Ma'am Amy. Huwag may hapon.
5: Oh, may hapon sa...
0: Another caller, may hapon, 9268. Hello?
6: Hello, good afternoon, ma'am.
0: Good afternoon, si Ate Annie. Kinsa ni palihog po?
6: Si Apple Navarro from General Santos City.
0: May hapon, kumusta man ang General Santos City karong hapon na?
6: Okay lang, ma'am, okay lang.
0: Maayon no.
6: Mag-greet ako, ma'am.
0: Sige po, go ahead po, sige mo ang greetings, ma'am.
6: Sige, thank you. I would like to greet in Visayas, ma'am, yung mga friend ko dyan. Kumusta naman sila si Noemi Arban, Albert Arban, Shaolin, Andin Marlon Diaz, Alan Kayan Maritis, Tita Iben Garcero, Tita Inding Royo, and Tita Pisinga Biola, Andin to Marlon, Joel Malibago Indulag, Andin to... To all my friends na lang, ma'am, in Visayas. Thank you, ma'am.
0: You're very much welcome and maying hapon.
6: Thank you, ma'am. Good afternoon rin.
0: Alas 2:32 na sa kahaponan, mga palangga. Anitas, mga text messages kay murag gabaha na gining ato ang mga mensahe diri, mga palangga, ha? Maying hapon, Ate Ann. Pwede ko mo request kanang makahinumdum ta sa atong kagahapon, Bakit Sinta ang title? From Luloy, Samburan of Linamon. Maying hapon sa tanan taga Linamon, Lanao del Norte. Maying hapon diha ha, ug maying pagpaminaw ninyong tanan. Maying hapon, Ate Ann. Greet lang nako sa Jeremy Hayahay from Kinabhangan City. Hello, Ate Ann. Taga mo love here, regards ko sa akong tita nga naghigdawal na minaw sa radio, Ate Ann, and also to my lola nga naglingkod-lingkod, si Ayet ni Ate Ann nga taga mo love Zamboanga del Sur, Barangay Maluluyon. Maying hapon sa tanang mga taga mo love, maying pagpaminaw ninyo diha, ha? Ate Ann, maayong hapon. Maying hapon also, Ate Ann, certified user ni sa tanan nga mga Nong Lading's product. Especially ang Power 10 Probiotic Capsule, dako kay ikatabang sa ako ang panlawas, Ate Ann. Mas ligon yun imong lawas di ay, Ate Ann, kung nagka Power 10 Probiotic Capsule ka. Dili na ko sigig absent sa akong work, kay dili na ko daling magkasakit sukad nga nag Power 10 ko. Almost a year na pud, Ate Ann. Si Iza di ay ni Ate Ann here in Misamis Oriental. Yes, maying hapon diha ha sa tanang mga taga Misamis Oriental. Atong mga palangga nato diha. Nga kanibitaw mga hardworkings kaayo. Kanibitaw ang maoy gisaligan sa tanan. Maoy nahimong backbone sa ilahang pamilya. Dili gyud pwedeng magsakit-sakit, di pwedeng magluya-luya, mga palangga, mag Power 10 Probiotic Capsule. Partneri pud na siya sa ato ang pinaka the best nga vitamin C. Nga pinaka barato ra pud kayo. 8 pesos matag kapsula na atong Jazz Vitamin C, Ascorbate Plus Zinc Capsule, paligunon, palambuon, o palagsiko ng imuhang immune system, mga palangga. Unigiingon nga, prevention is always better than cure. Karon palangdaan, palagsika, palambuang imong immune system with Jazzy Vitamin C, Ascorbate Plus Zinc Capsule. Another caller, may hapon, 6844. Hello? May hapon.
7: May hapon, ma'am.
0: May hapon po. Kinsa ni palihog?
7: Ay, kuwana ni ma'am kaning morning kuwan sa Nong Lading Mission, ma'am.
0: Oh, sahan dumanan sa akong kagahapon. So may kalegad ni Ate Ann karong hapon na.
7: Mag-rate lang na, ma'am, sa Tibokbon Carlos Drift. Sabi na sa sinanggo yan. And then, ako asawa nga nagsigil ako direct from sa nakalating station. Isa po ang lola po, ma'am.
0: Yes po.
7: Pwede mag-request of song, ma'am?
0: Oh, sige. Atong sulayan na inyo ha, mga requested song ha, nga ato nang ma-play unya po.
7: One thing, Muli, ma'am, by Rotel Naval.
0: Okay, salamat kaayo og maing hapon diha.
7: Mga.
0: Alas 2:35 na sa kahaponan, mga palangga na tas kahanginan. Ako lang iklaro ninyo ha, basig masuko kay mo diha ba. Ingon si Atian, iyang i-play niya, dili di ayo. Basig wala na tay oras di ipod baga palangga, no? Lang inyo mga requested. We have time later sa Night Track, Infinite Track, sa itong uban pa mga programa, pwede na ito na i-play mga palangga. Alas 2:35 sa kahaponon, mga palangga na tas kahanginan. Dini paghihapon na sa itong pagpanag-uban sa programa. Handumanan siya kung kagahapon, 09066-55062, mga palangga ang ato ang text line number ha. Another caller, maying hapon, 7848. Hello, maying hapon. O, tingog dayon mo mga palangga. Karon nga dili in town mapalungan. Lain sad kay magsigi kog hilo diri unya, walay mo tubag kasakit basad gaayo. Sama ra na sa ilang giingon nga sigi kag higugma unya, wala kag higugma pagbalik. Pagkapaita, pagkasakita. Pero muna giingon nila pod, wa pa ka naana diha atian. Naanan na ba gyudon ta no?
1: Alan no.
0: Karon saon nga tawo ra lagi. Kabalo gihapong masakitan. Kabalo gihapon mga palangga. Sabi tawag makalaong pod usahay ba? Pero ana sila nga atian salig lang pero ayaw paglaog. Munay giingon nga ang mga saad atian taman ragid dos mga saad. Talagsara kay ng mga saad nga mga natuman. Pero timan ininyo nga kung ako'y musaad, kanunay gyud ako nang tumanon. Atian maying hapon sa tanan nga mga taga Surigao del Sur. Maying hapon diha, Ernie. Atian, pangumusta ko kay Jubert Pitugo o kay Manoy Ama de la Manse sa Malitbog, Bukidnon. Maying hapon diha ninyong tanan. Greet ko sa akong mga bata dito sa Waterfall, Balingasaga, kang Kulot o kang Chanchan. Timbal and greet yung Papa Dodong Timbal. Alayas Dudong Guapo request. Anak atian, may hapon diha kaninyong tanan. Please play the song Remember Me. Kaya ako siyang kanunay mahinumduman atian. Grabe gina inyo ha mga ako. Abin ako ako ray hugotera. Hasta po day mo diha mga palangga ha. Atian, ang kinabuhi sa matag tawo nga imong mahimamat adunay katuyuan gyud atian. Ang uban mahimo nga sa mani. Nako masabtan inyo mga mensahe ay mga palangga. Aha naman to. Ang uban igo ra na mahimo nga part sa imuhang pages sa imuhang life story pero dili tanan mahimong kabahin sa katapusan sa istorya sa imong kinabuhi. Live, love, and laugh always atian. Best regards nimo og sa tanan nga mga taganong Lading Radio si RR ni atian. Maying hapon diha RR. Atian mayong hapon i-play ang akong requested song Muling Binuhay Mo. Mag-greet atian, yes. Go ahead sa imuhang greeting 7848. Basta mo tawag mga palangga, tingog dayon mo diha. Atian si Florne nga taga Surigao del Norte. Yes, maying hapon ni mo diha Flor. Maying hapon sa tanang mga taga Surigao del Norte ha. Mga palangga nato diha karon nga nagpaminaw sa programang handumanan sa akong kagahapon. Maying pagpaminaw ninyo diha. And of course, atian, tagpila man na inyo hang clay gel coffee. Kaya akong silingan, sige og palit og kape, pero dili man siya maingon og tagpila. Kaya ana siya, lami, ragyo daw. Ang ato ang clay gel coffee, mga palangga, affordable, rakainista na noy. 30 pesos per sachet, unya 21 grams na siya mga palangga, ha? 21 gramos ang usa ka sa shiny ana mga palangga. Kung gusto ka magtipid atungaan lang pero grabe ka satisfied gihapon imong tummy bisan pag imong tungaon mga palangga ingon ana kalami ang atong kape. Unya ang nakanindot pagyud kay purong organic, purong natural ang mga sangkap ni ining atong kape mga palangga. Maogani nga nakapangapi ka na, nakapanambal ka pa. Kalami palang daan dako nakaga. Daog mga palangga. Daog na yun ka syempre daan sa kalami sa atong kape. Lami nga makatagbaw sa stansyag vitamina ang mupatigbabaw. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Stevia ang gigamit nga pampatamis. Nga usa ka natural sugar alternative. Maunang luwas, haom o alang yun kay kanatong tanan mga palangga na tas kahanginan. Kung mga pinalaman galing ta, anhitas kaping makatagbaw na. Makatabang pa, lami nga makatagbaw sa stansyag vitamina ang mupatigbabaw. Clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Alas 2:41 na sa kahaponon, mga palangga nato. And speaking of coffee, mga palangga, naka-standby karon si Mr. Kape Usab alang sa kahimsog kadahigop. Kadiin, ato jud ning mabal-an diri. Kung unsa pagyoy, akong ikahatag ni ining atuang kape, mga palangga, na clay gel coffee mix sa atong kalawasan. Hello and good afternoon, Mr. Kape.
8: Kape yung makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clay Angel Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatul ang mga herbal ng mga produkto. Karon, magadalit ka ninyo sa usakatulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kapeing lamian na makapahinsog pa ang Clay Angel Coffee Mix. Anya na karon ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tuluman ang hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa kaping lamia na makatabang pa sa kahimsog ang Clay Gel Coffee Mix. O karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
2: Hello mga ka-coffee. Welcome, welcome sa tuwain niya. Pagpanaguba, nakapangapin na ba ka? No? I don't know kung nakapangapin ako. I don't know sa orasa niya karon. Pero usually yun mga igalang isuon ang coffee nindot kayo sugdan sa buntag sayo beginning morning. Importante mang yun nga doon na kita insaktong pag-boost sa atong energy. Apoy uban gani nga bisag katulgon pa kayo sa katanan magkape no? Para lang yun maka fully awake. Actually mga igalang isuon ang usa sa mga factors sa mga coffee nga nakaroon sa mga tindahan nga mapalit na to is taas kayo sila og content sa ginatawag na to nga caffeine. Kaning caffeine importante man eh, may man eh, makatabang man sa atong lawas apan nalagi chances mga igalang isuon kung masulabihan delikado nga magtaas ang imuhang yun ang ginatawag natong hyperacidity aduna kay masinating pagkakulba no kanang ginatawag nato nga pag-angkon sa nervousness. And of course dili po nato ikalimtan nga kung kita magsobra pud kita og inom og kanang mga ginatawag nato mga in one nga mga coffee delikado pud kini siya sa ato ang pag-angkon og taas nga sugar level sa atong mga kalawasan. Muna mas maayo pa siguro nga magkape na ta aning kape nga puro natural, why side effects, why overdose. Ang tuyog tumong pagtabang lamang sa pag-angkon nato mas maayo natong kalawasan. Ang Clay Gel Coffee Mix. Ang Clay Gel Coffee Mix mga igala isuon sa kaning kamatang sa kape nga diin na pamatud-an nga maayo kini ang pagkakombinasyon sa mga sangkap nini, ilabi na gayud ang paghatag og pag-alibyo sa mga klase-klase natong mga balatian. Timan ilang kanuna isuon nga kining atong coffee aduna kini siya pagtabang kanato. No, dili lamang kay paghatag og pag-alibyo sa mga balatian kundi dili pag-amping nato pinagis paghatag og insakto nga hinagiban no kining ginatawag nato nga depensa ba sa lawas nga dili ta madali-dali kapukan sa mga klase-klaseng mga balatian nga sagad nga makuha nato kung kita ilabi na magkabusar kita magkanunay og mga himo og mga risky nga mga pamaagi sama sa pag-angkon kanunay sa ilimnon nga makahubog kanang pagpanubras pagpanigarilyo mo gina siya mga kasagara yun nga mahitabo kanimo kung ikaw magakumpiyansa mo nang dili magkumpiyansa mga igalang isun mas maayo pa nga mag-coffee kita sa mga coffee nga makatabang sa mas maayo natong kahimsog ilabi na yun kaning atong Clay Gel Coffee Mix nga di na pamatudaan nga kining klaseng herbal adunay mga pagtubag ilabi na yun sa katong mga kaisunan natong adunay asthma kabalo ba ka nga kaning asthma o sa kaning kamatang sa chronic disease ilabi na yun nga sa mga bata no pero adunay daghan po kayong mga adults nga naapoy asthma
9: kaning asma o sa kaning kamatlang sa long-term lung disease nga naga-inflame no sa atuang airways o nakapakipot sa agyanan sa atuang hangin mo nang dunay pagtingog gani usahay ang atuang pag-ubo. Kita at akihon ni aduna kita wheezing sound, aduna shortness of breathing, tightness sa atuang chest, and of course kanunay nga pag-ubo. Kaning asma kasagaran nini mga igalay isun matrigger ni siya, so dili magkumpiyansa. May pa mag-coffee ka kanunay sa atuang Clay Gel Coffee Mix. Kaya kaning Clay Gel na pamatudaan man kini siya nga makatabang dahil kini siya batok sa asma. Munang sa katong mga kaigsunan na ito na karoon nga medyo asthmatic, timani kanunay nga makatubag na kining atong Clay Gel Coffee Mix sa pagtabang nga ikaw makaangkon sa mas maayong ginhawaan o maayong breathing. Pinagi lamang sa atuang coffee nga napamatudlang maayo ang pagkakakombinasyon sa mga sangkap nini ang Clay Gel Coffee Mix. Pangitaan lamang sa mga butika mga igalay isuon ang kaping makatubag sa asma o hubak. Timani lang ang Clay Gel Coffee Mix.
8: Broken to ang atong programa Kahimsog Kadahigo. Di na itong gihisgutan ang mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pag-antiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kami bagong nakatunan o mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang Kahimsog Kadahigo. Hatod kaninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa Clay Gel Coffee Mix. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw.
10: Mga testimonya sa kaepektibo sa Nung Lading's products.
11: Kung sa wapagi ko nakagamit ani magpipit akong lugan while mo inom ko. So pagkabalo na ko ani sa radyo ni Nung Lading kay idol man ginako permanente siya mo nang kanina gud akong gigamit. Wa na gid kong gigamit og lain pang coffee kanira gyud og kanang Power 10 og Jassy.
12: Sa imo paggamit nayo, sa imo ang nabati samtang ikaw na nagsigamit na nini nagmintin.
11: Nagmintin ko ani dong kanang dili ko dali gutomon bisag dugay ko makakaog pamahaw. Dayong dili na ko kabuhion. Yung maayo akong tulog. Log akong sugar manahing ubos gyud
12: imong dugo nay
11: normal na pud.
8: Clay Gel Coffee Mix
13: init nga odas ko ni this tudela.
14: Ah, unsa gyud imong gigamit nga products na to ma'am?
13: A Power 10 og coffee Clay Gel.
14: Okay, unsa may imong testimony ma'am?
13: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading. Tapos nana ko yung maintenance. Ni testing gid ko og mga tulo ka semana nagpa-BP ko. Normal akong BP. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day. Buntag o hapon. Munang pa-BP na ako, na normal din siya. Munang mong gina ako, testimony pa. Salamat, tika ko sa inyong produkto.
15: Power 10 Pro Bio Capsule.
8: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
16: Ko si Lolita Belarmino, nagpuyo dire sa Poroptapol, Digo City. Salamat kaayo sa produkto ni Nung Lading kay natabangan ko, naayo ko sa akong mga sakit nga gibate. Nasakit ko, sakit sa kasing-kasing. Napo ko'y sakit sa diabetic mellitus type 2. Muna. Usahay arthritis pagyod kay mamanhod akong mga kamot. O nga naayo man ko ani sa Power 10 ilabi na maayo kayo imnon ang Power 10 ug ang Jassy nga vitamins maayo gyud nga mugamit sila kay makaayo gyud sa atong mga gibati.
10: Mukad to ang mga testimonya sa kaepektibo sa Nung Lading's product. Ikaw gustong musulay? Bisitaha ang atong mga Clay Gel stores ug palitas mga butika ug parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
0: Alas 2:49 na. Magi na mga palangga no. Ang lawas nga piskay. Mahimo gyud pud ta sa ato mga tagsatag sa ka mga gimbuhat. Basta piskay ang atong lawas mga palangga. 09-066-55-06-02 ang ato ang text line number mga palangga ha. Atian mayang hapon nimo diha nindot ragyod nga makapaminaw minimo. Dili na ko matingala atian. Dili na ko magdahom nga gabi ina. Grabe sa nang magdahom nga gabi ina diha. Siguro naanan mangun mo nga matingog si atian gabi ina. Mao na diha. Sagdi lang mura nang po gabi diri sa mua kay medyo ulan. Dako kaing dagom nang sa mga nanggibiyahe diha karon. Amping kanunay mga palangga nato ha. And of course, always pray first before kamularga mga palangga. Aro na ay guidance labaw makagagahom. Maing hapon kanimo diha Ate Ann, mga PDI ta, Rachel Coffee gyud ang amo ang kape sa akong papa diri sa bukid. Samtang nagtanaw mi sa among mga mais, nga medyo nabali gyud ang uban Ate Ann kay gikusukuso sa hangin, pero okay ra gihapon. May daghan gihapon ang nanindog Ate Ann, ug mapuslan ra gihapon ang mga nangabali sa among kabaw. Ana gyud mga palangga, pwede ra gyud na kay siya ikumpay no. And only mga taga-bukid ang makarelate aning kumpay-kumpay. Sa may makarelate ani bi sa una gyud, digid ko kalimot anang mga panahon bitaw basta inaron ulan-ulan. Mo ni ganahan kay namo nga mga season. Basta ulan-ulan na gani. Gikan sa eskwelahan, ang galuna na kay balunan ra. Kaya kay naman ay kanang kuan di ba? Naman ay kanang baha-baha di skilled sa mga karsada. Among balunan na narito sa unahan, lahi po itong mga classmate nga nagpaabot dito. Di ba? Nga kami sad magpaanod-anod sad gamay. Pero siguro dili nakarelate ang ubang mga bata anak karon. Only batang 90s can relate that one mga palangga. Napaybalon nga pinuto sa dahon sa saging, grabe kahumot mga palangga. Itaw lahi ra gyud ang kinabuhi sa una kaysa kinabuhi karon sa mga kabataan. Lahi ra ang mga experience nato sa una. Even though makaingon tao ka ng lisod ang kinabuhi, pero as in, kato nga mga kalisod mga palangga mo to siya naghimo natong ligon. O kanabitaw nga dili ta dali nga kanang kuan ba mo give up sa ato ang life. No matter what, no matter how, ligon tag pundasyon mga palangga. Of course, paligunon yun na to ang ato ang mga kabataan. Pinaagi sa kanunay nga pag painom o Gromate Multivitamin Syrup for Kids, the best nga multivitamins para sa inyong mga kabataan diha mga palangga. The best nga multivitamins din, adunay 15 essential nutrients, lysine, taurine, and chlorella. Ang batang nagka-Gromate, batang Bibo, batang Ganado, batang Utukan, makapataas pa sa inyong mga kabataan. Brain enhancer, manggod ni siya. Dali rang makasabot sa klase, ganadong mukha kaon, ganado pagyod nga kanabitang mo appeal sa bisan unsang mga aktivitas sa eskwalahan mga palangga. Kaya ang batang nagka-Gromate, batang Bibo, batang Ganado, batang Utukan, magkapataas pas inyong mga kabataan. Alas 2:52 nas kahaponon, ayasad magkalimot alang sa atong mga mata. Tingan dyan nato ni atong mga mata mga palangga. Pinaagis pagpatulo, paglimpyo sa ato ang mga mata sa Vescomac eye drops. 2 to 3 drops per day mga palangga. Aron nga tinaw o lahutay kanunay ang inyuhang pananaw hangtod sa pagkatigulang. Of course mga palangga, natos kahanginan, ayaw magkalimot nga ato ang Vescomac eye drops. Kasaligan o kailap nga girekomenda nga solusyon sa mga professional sa pag-atiman sa atong mga mata. Alang sa tinaw o klarong pananaw, Vescomac eye drops. Mapalit na siya sa tanang mga parmasyag butika sa inyong mga lugar o sa pinakaduol nga mga Clegel stores. Diha sa inyuhang mga dapit mga palangga na to sa kahanginan. Alas 2:53 sa kahaponon, may hapon Ate Ann, medyo ulan-ulan yun diri sa among area o maing pagpaminaw sa tanang mga taga-Bayabas, Aurora, Zamboanga del Sur, mga nakatune in sa 97.9 ng Lading Radio Aurora Ate Ann. Yes, may nga hapon diha ha, kaninyong tanan. Of course, sa tanan nga mga nakatune in sa Nong Lading Radio o Nong Lading Infinite Radio under sa Nong Lading Broadcasting Services and sa ato ang mga partner FM stations, ngitiin konektado ang atong programa karon. Maing pagpaminaw diha kaninyong tanan. Maing hapon di ay ni Kuya Winston ha, diha sa may Digo City. Walay lain nga Kuya Hakubi. Sa muana na ganin na Kuya Hakubi, walay lain. Kuya Winston na gid na ha. Bundak na yung maing ulan dari mga palangga. Tinagin na to ni Malik Makuan, mapugngan. Ngunit yun, kapugngan pang akong gugma nga dili na ko isulti niya nung kaning ulan na. Oh. Mga palangga. Alas 2:54 sa kahaponon, ayaw sad mong kalimot mga palangga natos kahanginan nga sa kanunay ang Power 10 Probiotic Capsule imno ni siya 30 minutes sa dili pa kamukaon mga palangga. Unya ang ato ang Jazzy Vitamin C 30 minutes human pod ni mugkaon mga palangga. Anong 30 minutes man before mukaon ang Power 10 kay naani siya probiotics. Ani probiotics mga palangga mo ni siya mo balanse sa mga good and bad bacteria sa imuhang lawas. Mao gani nga lawas nga piskay basta naka Power 10 Probio Capsule kanunay. Maing hapon Ate Ann, maing hapon sa dadiha ha. sa tanan nga mga naa daw diha karon sa fish pond. Na sige, maing hapon diha kaninyong tanan. Maing pagpaminaw ninyong tanan diha mga palangga nato sa kahanginan. Maing hapon natian diri ni sa Lala proper, Lanao del Norte. Ingawon gyud ko sa imong tingog atian og dili kompleto ang adlaw kung dili ko makapaminaw nimo og ninong lading. Salamat kaayo 5158. Maing hapon diha sa tanang mga taga Lanao del Norte. Atian, mayong hapon, sakto gyud atian, dili gyud dapat ipasulabi ang garbo o ang kabutbot gyud atian. Grabe gyud nin. Tininuod di gyud ning iyaha mga palangga. Dili gyud lagi magpalabi diha sa inyoha mga buret-buret mga palangga. Nga naman, ay base noon niya o kanang matamaan na mo ba sa inyoha mga words. Ending anak mga palangga, wala na dayon mo'y chance diha sa inyohang gustong higugmaon. Kaya nga naman, pa'y chance nga humanang humana na nadali na si imuhang mga saad nga wa natuman. Alas 2:56 na gyud sa kahaponon mga palangga nato sa kahanginan. Ayaw sad magkalimot mga palangga sa tong Kari perfume, ang pinaka humot nga perfume mga palangga. Ang perfume nga diin na dili sakit sa inyong ilong, di magkamansya sa inyong mga sinina labaw sa tanan mo last up to 24 hours or more. Ang kahumot ni ini mga palangga kanabi tong bisan pag imong hinubo tunas labhonon, humot lang gihapon kung ikaw naka Kari perfume. Alas 2:57 na. Wala gitay igong oras mga palangga. Ay, maginahinay na lang tadiri og kanang kuan. Inahinay na tag-aginod mga palangga inyuhang mga kabaw, mga baka diha basin unya og naulan na didto sa unahan mga palangga nato sa kahanginan unya. Napato didto sa ubos nga bahin sa sapa ha. Nag-iingon for 2 days, andumanan sa akong kagahapon. Some people welcome into our life as a blessing, ug ang uban will serve as lesson. Both are gifts because each helps you become the person you've meant to be. Nag-iingon mga palangga, sa katapusan pasalamati ang tao nga nahimong rason sa imong mga pahiyom. Ug ayaw kalimti ang mga nahimong leksyon sa imong kinabuhi. Kay ang duha adunay bahin sa paghulma sa imong pagkatawo ug pagdala kanimo ngadto sa tao nga gikitagana gyud alang kanimo mga palangga. Antod na lamang usab sa sunod nga higayon sa samang oras ug samang sibyaan kita man nagkauban. Kini na lamang ang inyohang higalang tabian nga sabaan sa kahanginan, ang inyohang atian na kanunay nagaingon. Every day may not be good but there is always something good in every day. Daghang salamat ug maayong hapon kanatong tanan.
3: This is Asia's first health radio. Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Tatbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
17: Indang de Pedro, Tagalog Sulitan, diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Mahal siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabak ang amo ang nagamit. Nawalang katong iyahang bukol sa tutunlan. Kaya akong mangutan ako sa iya. Kung sukad siya nagamit sa Power 10, Robayo. Okay na siya. Dili na katong mag-istorya siya nga madugay niya istorya, mapagaw siya.
10: Pinaka-epektibo, pinaka-sigurado, Power 10! Probio Capsule Power 10. Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
17: Kapalit po ko sabon nga Cligel. Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos paghantong pagkahapon first pa kayo ang naong ba?
18: Oo ba? Saan saan ni ma'am? Si?
17: Diri sa SMD po sir.
18: Ang singalan na to ma'am?
17: Terry po, Terry.
18: Terry
17: Ubuga po.
18: Sige, salamat ma'am ha.
10: Cligel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis, pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin, ukuban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon, pinaagi sa Cligel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap. Cligel Papaya with Collagen and Milk 10 times Power Whitening Soap.
19: Memory Enhancer Subkini. Mupukong sa heart attack, stroke, taas nga blood pressure, ug mualkaline sa pung cellula aron malikayan at acidity, hinungdan sa balatian.
20: Pagka Power Good ay?
19: Power Good ang atong lawas kung nagtumar sa Power 10 Probio Capsule.
21: Yapa!
20: Puska lang papa, oy!
19: Tungod kay nagtumar ko sa Power 10 Probio Capsule. Di ba mahal?
20: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbukha, naapaihayhay. Mas power si mama!
19: Power 10 Probio Capsule. Mapalit sa tanang butika, nung lading products authorized dealers, tanan nga Cligel Store, o niining istasyon.
22: Healthy matagadlaw. Kauban ang Cligel Coffee Mix with malunggay o chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Clay Gel Coffee. Adlaw man o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika ng leading radio station o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: Clay Gel Coffee. At lauman o gabi, permika healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Sa karong panahuna, importante nga andam ta pirmi. Stress sa trabaho, pulosyon sa palibot, sakit nga na pirmi, kinahanglan og proteksyon ang imong lawas.
0: Ani ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Adunay Vitamin C para ligon imong immune system ug Zinc nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini ang kombinasyon nga makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas ang recovery kung magsakit.
2: Sa una, dali ra ko kapuyon. Karon, mas kusgan ako. Salamat sa Jassy.
1: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya. Karon, maggamit na sa Jassy Vitamin C Ascorbate plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
0: Mapalit sa tanang Nong Lading Radio, Clay Gel Store ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
3: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabaid sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahaponon.
4: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man
3: kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan.
0: Ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
4: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
3: Lingaw-lingaw sa kapunon.
0: Lingaw sa kapunon.
4: Hello, maayong hapon.
5: Mutubag ko sa ako inyong pangutana nga tigmo.
6: Mutubag mic o microphone.
5: Mutubag sa tigmo.
6: Ito kay Manny.
5: Mutubag sa imuhang tigmo. Masko.
0: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kapunon.
4: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
3: Lingaw-lingaw sa kapunon.
0: Lingaw sa kapunon.
7: Tito Val, pasiriti ko bi.
8: Hala no.

sa kong nahimutangan, perte, yun daong tugnawa. Siguro mga alas 2 sa hapon, mga palangga, gasugod na ning ulan. O niya, hangtod karon mga palangga, nagpabilin gihapon ning kakusog sa ulan sa akong nahimutangan. Wala pa magkahuna-huna, yun taggako sa silingan, ane? Perteng bugnawa sa palibot, mga palangga, diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Kumusta man diha sa inyong mga lugar? Sama ba dire sa akong nahimutangan nga adunay kining ulan-ulan nga nahitabo? Adunay pipila ka mga lugar usab nga karong oras sa init sa ilang lugar. Amping lang gitag kanunay mga palangga, ilabi na kung dunay ulan-ulan nga nahitabo ha? Dili ta kumpiyansa, ilabi na gato mga anaan na ni Moyo, daplig mga sapa, daplig mga suba, dili gyud kumpiyansa kay posible gyud nga dunay baha. Ilabi na kung dunay ulan-ulan nga nahitabo ha? Tutob na lang sa maabot sa atong Sibya karong orasa. Galing iyong tanan, maayong pagpaminaw o welcome na usab sa atong tulumanon, ang inyong tulumanon. Lingaw-lingaw sa kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan. Ang inyong tito nga medyo maldito apan na seryoso. Ang inyong tito Val. Mag-uban-uban kita, hangtod kita sa alas 4 sa tagna sa hapon. Adlaw di ay karon nga Lunes. Pizza 29 bulan sa Hulyo, tuig 2026. Di aras panahon mga palangga, no? Wala lang nato damhang pizza 20 na lang di ay. Gani, bag-uhay pa lamang ginto nag-pizza 1 sa bulan sa Hulyo. Kanya karon mga palangga, pizza 20 na. Tira yung taong dalias panahon, pagkapaspasa yung taong sa panahon. Kanya gani, ato nakalabay yung simana, pasensya na yun kayo mga palangga ha. Na pipila lang yun ko kaadlaw. Murag kaisa o kaduha lang ko ninyo nakauban mga palangga sa programang Lingaw-Lingaw sa gahapon nun. Tungod lagi mga palangga, kay aduna importante kayong mga lakaw ang inyong Tito Bal. Mahinungdan nga wala ko ninyo nagkauban o niya padayon magihapon ang atong programa. Kaya salamat kaayo ni Tamuklo mga palangga sa ako nagikaingon kaninyo. Basta gani doon ako importante nga lakaw, basta dili gani ko makaprogram si Tamuklo mga palangga. Anaagid na kanunay nga mo sa popo diha kaninyo. O andam sab nang muhigugman ninyo. Ano bagay ito siya nga andam yung kumuhigugma, ilabi na itong mga dunay mga dalaga, tito. Ito, salamat kayo Tamuklo, ha? Kayo pagtanaw ni ay sa tanang view karon sa atong Facebook Live. Mayong hapon diha ni Sir Aljo na mukatkat, matod pa niya maulan nga kahaponon. Ikan dari sa may Pagadian City. Mayong hapon sa tanang taga Pagadian, ingon manusab diha ni Ma'am Irene Boldadora. Yagikan sa may Iligan City, maayong hapon sa tanan taga Iligan. Ingo man usab, maayong hapon. Diha ni Ma'am Laris Ilagan. Yagikan sa may Makasing Pagadian. Ingo man usab, diha ni Ma'am Jane Dagala. Diha ni Sir Roy Alianek. Yagikan sa may Pudlusan, Bourbon, San Francisco, Agusan del Sur. Kumusta man? Ang tanang taga San Francisco, Agusan del Sur. Kumusta man ang inyong panahon diha? Mayong hapon sab diha ni Ma'am Edith Sanchez. Diagikan sa may Valencia City, Bukidnon. Oy, kumusta man ang kining Valencia? Kumusta man ang inyong panahon diha? Wala rabag kining gaulan-ulan diha karon. Ngaman usab, mayong hapon diha ni Ma'am Yam Yam. Matod pa niya, ulan. Isang gani, dari sa kong nahimutangan, mga palangga, huna-huna, nakuhan yung kuob o kabol. Kay perte, yung taong tugnawa. O niya, ang atong tigmo, mga palangga, nagpadayon, ragihapon, kay matod pa ni Tamuklo, wala gihapon ninyo natubag. Gani, akong ipangutana si Tamuklo, kumusta man, doon na ba'y nakatubag nga, dool-dool ang ilang tubag, o layo ragihapon kayo. Matod pa ni Tamuklo, mga palangga, doon na na'y mga tubag, mga palangga, nga dool na yun kaayo. Ngayon po ng uban, ang kanang dool tito, mura ragiha po naglayo. Kadili ragiha po na mao. At least mga palangga nga nagkadool na yun ang inyong tubag, ha? Ang atong tigmo, mga palangga, mao ragiha po na, ha? Kato mga wala nakakuha, sige, kuhaan ninyo ni. Nasakitan, pero di ni mo kayang talikdan.

0: kadagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus-a nimo siyang ipaglaban. Unsa man akong balikon para makuha gyud. Nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maapsan. Hangtod kanus-a nimo siyang ipaglaban. Unsa man onya karong hapuna. Ikaw ang swerte nga makatubag sa mauntig mo imong badawat kon imong maangkon. Ako sa niklarohon mga palangga og maubag yun ni mga palangga ha. Ang premyo na to kay ato sa isyur mga palangga kay masuko big good town mo. Ato asang kinipangutanon si brother na to ha. Wala ba din nasayop kay kumasayop ni mga palangga sigurado magyutang makuto-kuto taani. Ato sa pangutanon si Tamuklo mga palangga ha. Ang kining pila ang last mga palangga kay ang nakalista manggod sa ako adire basig dili ni mao masuko biya butawon mo magkaingon mo nga sa mga si Tito Balo nga dili naman na mao ang premyo ni dako naman ang tanaw niya gipagamay man niya basig mo ingon anak mo ba ato tanaw na liliyo na to dire aha. July. Ito tanaw, liliyon mga palangga. July 16. So sa ato pa, kay pagka July 17, maayo rin yun mga palangga nga akong gili-ili. Kay kung wala na ko ni gili-ili, paminaw na ko, inyuhag yun ko pang kuto-kutohon. Ano yung kamuingon man mo nga. Sa kuning premium Tito Bal. Uy, nga midako naman atong una. Niya karong ano, iya man nagigipagamian. Anak mo ba, mas nindot magutong atong iklaro mga palangga. Atong yung isigurado ni. Karong adlawa mga palangga mao ni siya. Aha, ako pang isulat mga palangga ha? Kung ikaw ang swerte nga makatubag sa mauntig mo karong adlawa, karong hapuna imong badawat kung imong maangkon ang 39,200 pesos 39,000 o 200 pesos mao na ang imong badawat kung ikaw ang swerte nga makatubag sa mauntig mo, ha? Alang sa gusto mo tubag, pwede mo motex o motawag sa akong cellphone number 0938-1627189. Akong utrohon para makuha yun. 0938-1627189. Kaya motex o tawag mga palangga, alang na sa inyong mga tubag. Niya kinahanglan gyud kumpleto ha, dunay kumpletong pangalan, edad, address unya ang inyong mga tubag. Bisa pag insakto ng inyong mga tubag diha unya dunay kulang ana bisag isa lang. Pasensya na gyud kaayo kay mahimong invalid ang inyong mga tubag. Ama sa dili pa nato tagaag pagtagad ang inyong mga tubag ayaw mo kalimot nga kining atong programang lingaw-lingaw sa kahaponon. Kanunay gyud isi ang giabagan ha. Sa mga epektibo garantisadong mga produkto sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Konong Lading Products. Atong epektibo kaayo nga kapsula mga palangga ayaw ninyo kalimte kining atong Power 10 Probio Capsule. Mao ni pinakakusog nga kapsula karon sa market gani hurot-hurot ni sa mga butikag parmasya. Dagahan na kaayo ang nag-maintain ani. Dagahan na kaayo ang natabangan nagpasalamat sa ilang mga testimonya nga kung diin human sila ga-maintain sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule o kina ang ilang pamati sa ilang tagsa-tagsa ka mga panglawas nawagtang na ang ilang dugay na kaayong gihambin nga balatian. Ang Power 10 Probio Capsule mga palangga muhinlo kini sa atong kolon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, bupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, sama sa mga cyst, mupalig-on sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, bupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab mo alkaline sa atong selula. Aron malikayan ang acidity nga moresulta sa mga balatian. 30 minuto sa dili patamukaon pag-aimnon ang Power 10 Probio Capsule. Onya, walay angay kabalak ang tungod kay, dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. epektibo kaayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamahan ng mga sangkap nga anaan ini. Sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, espirulina, totocola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo gyud kaayo ang atong Power 10 Pro Bio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ang manusap mga palangga, ayaw ninyo kalimti ang atong pinakalami nga kape. Labi na sa atong panahon karon nga gaulan-ulan, perteng ninduta ihigop ug init nga kape mga palangga. Labi na sa mga mahilig sa pagpangapi ha, maayong pagpangapi kaninyong tanan. Apan kung mga pinalang ganita, mas nindot ug mas maayo ug kanang mamili sa tagkape. Pilion sab nato tong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Kining Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds, maoy kapihan ninyo. Dili gid mo magmahay mga palangga kaysa iyang kalami palangdaan pang international na. Lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mopatigbabaw. Utob sa nakatilaw sa Collegial Coffee Mix, nagbalik-balik na gid og sigig pangapi tungod sa kalami niini. Kuman na itong pangapi mga palangga, kondisyon ng atong lawas, nindot ilihok-lihok sa mga buluhaton, onya dili hauang sa tiyan. Safe kiniimnong sa tanan kaya gigamit kapag patamis ani kining stevia. Mukleansing usab kini sa atong lawas. Dili lang tabasta ng api mga palangga, kon dili nangapi ka na, nakapanambal ka pa. Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Onya pwede sabni himong pantulag sa atong epektibo kaayo nga kapsula ang Power 10 Probio Capsule para sa ingon ana paspas og dali ang epekto niini. Alas 3:18 na gyud sa tagna sa hapon. Onya diri na ta mga palangga sa inihang mga tubag sa atong tigmo. Onya diri ta maguna mga palangga sa mga tawag kay kahibalo ko nga kamong mga gustong mutawag diha, nagpanikad na mo. Uban naglukso-lukso na, kailagi gusto naging mutawag. Dalita mag-unas, mga tawag, pipila ka mga tawag. O niya, dili gihapon nila matubag sa insakto, siyempre. Ato tagaw, pagtagad ning mga nag-text, ha? Hinahanglan lang yun, nga palayo mo daan sa inyo mga monitor, kato mga nag-dial sa akong number para magkasinabuta. O na tawag, ato tagaw, pagtagad. Hello, maayong hapon.
1: Hapon. Ako po, tubig.
0: Pinakaungun sa iyan tubag, mga balangga. Ako pag yung ipaminaw, kaya marag may hunat-hunat, manggun siya. Pero ang iyan tubag, mga balangga, kay tubig. Ayo pagpaminaw sa tanan taga Bonifacio Misamis Occidental. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon.
1: Hapon. Akong tubag ana kay bana nga badlungon, nagkitan man ka. O kung mag-away, di man imong pwede palikdan kay bamahan man sa imong anak.
0: Oh. Ang imong alam.
1: Ako si Meron Laramon.
0: Oh, taga-asa man. Sige, salamat kayo. Sa mga mutawag taon, mga palangga, ayaw, good taon ninyo, kalimtin ang inyong mga pangalan, ha? Okay, usahay tungod sa ka-excited na tumutubag, mga palangga, ato nang magkalimtan taon na ito, mga pangalan, taga-asa ta, kumahimo, maugin na iuna ninyo, ha? Ikan to dihan, may Mulabin, Sambuanga del Sur, maayong hapon sa tanang taga-Mulabi. Ang iyan tubag, mga palangga, kay Banang Abadlungon. Oh, present. Asa naman yung mga banang badlungon? Mga banang naminaw, ayaw na taon mo pabadlong ha. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
2: Tatak.
0: Dili regi hapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong
3: hapon.

0: Idaran daw niya giatake sa kasing-kasing. Ito pangutan os Mr. Computer. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele regi hapon. Insakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon. Aha. Diyang napalong mga palangga ako na untag gitubag o niya napalong man. Kinahanglan kumutawag mo, sigurado na gid mo o niya dihapon mo sa lugar nga kusog ang signal ha. Para tuloy-tuloy ang saya na to ani ha. Hello, maayong hapon.
1: Hello, maayong hapon. Ako si Rodilia Aninyo, nag-edadong 62, taga Homeland Dapo, Panabo City, Dagong del Norte. Kung tubag sa tigmo kay anak nga nalulong sa masamang bisyo.
0: Anak nga nalulong sa masamang bisyo, mga balangga. Mga anak ha, basi, kumusta man mo diha, mga ginikanan, kumustahan na tao ng inyo ha, mga anak. Okay ra tito og nalulong sa ihang uyab dito? Diba ka sa iyang bana og asawa? Kumusta ha tao ng inyo ha mga anak, mga ginikanan ha? Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili regi hapon, insakto mga balangga. Hello, maayong hapon! Palong man siguro, kinibita ko sa hapon mag-ulan-ulan mga palangga. Bina kung ulan-ulan diha sa inyong lugar, dili ginato malikayan nga, mawala rin galit ang signal, no? Hello, maayong hapon!
2: Mr. Computer, sakto ba ang iyan to?
0: Paduol po taon sa radio. Kato mga nagdial sa akong number, palayo na mo. Palayo mo sa inyong mga radio para magkasinabot ha. Kung magpaduol, manggod mo, dili kita magkasinabot ha. Hello, maayong hapon!
3: Hello, maayong
0: agay. Ra si mga palanggag ako di ay paguman sa ako di ay mga palanggag gibiyaan ko wala na gyud taon mga palangga. Sige, plaster gyud mo diha tumahimo ko dunay katungtungan mga palangga. Hala, tungtong mo diha ilabi na karon nga bugnaw kay panahon nindot kay tungtong sa mga buntod-buntod buntod-buntod gyud dito ay sa mga buntod-buntod nga lugar para makusog ang inyohang signal. Kay kung hinay ang inyohang signal mo na magputol-putol unyag tawag ninyo ha. Hello, maayong hapon! Hello? Mauna unta itong mga palangga. Nabi, tayo gigamander ni nga mauna na. Usaon man yun mga palangga. Gini daw eh. Pagdiki hapon ni Mutingog mga palangga. Darita sa mga mensahe. Hello, maayong hapon!
4: Hello, maayong hapon, Tito Bal. Ako si Ruby Quinto, 56 edad. Nagpuyo sa Sugod, Valencia City. Akong tubag, fireman o bombero.
0: Kanto Diaz, may Valencia City Bukidnon. Maayong hapon sa tanan taga Valencia. Lanog-lanog diha mga palangga ang 91.3 noong lading Infinite Radio Valencia City Bukidnon. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele lang kay hapon. Garita sa mga mensahe ato ni tagaag pagtagad. Standby sa mong mga tawag ha. Sa po ni basahon ni mga nag-text mga palangga para dili po taong tama bugnuan ani nila. Ito maayong hapon. Ang akong tubag anak kay bitin nga ni paak siyempre sakit man mubalo siya sa iyang gigukod hangtod iyang maapsan aron mapatay. Si Betel Cantiga din ay 53 ang akong edad, taga Purok 5 New Salim Bayugan City. Maayong hapon sa tanan taga Bayugan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Flora Serino di ay ni. Higad na ko, 61, nagpuyo, sumay. Barangay 1, Buena Vista, Agusan del Norte. Ayo pagpaminaw sa tanan taga Buena Vista. Lanog-lanog diha mga palangga ang 90.1 noong lading Infinite Radio Butuan City. Akong tubag anak tito kay tao na siya tito nga nagtimba sa Atabay. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay si Artemio Laylay, taga Purok 3, Dampalan, Seria, Osmeña, Zamboanga del Norte. Arita'y uno ang akong edad, ang akong tubag sa imong tigmo, tito. Kay gutom na siya tito sa tiyan, Unya nasakitan mao nga dili na matalikdan ni dagan sa pamahaw paniudto panihapon. Gutom daw mga palangga sa tiyan. Mao nga nindagan sa pamahaw paniudto panihapon. Sa may di magkadagandagan mga palangga sa muta gigutom ka unya duna kay makita mga paggaon dagan magyugan eh. Para makakaon lang yun. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Chuna Kamba di ay ni Tito. Kaya otso ang akong edad, taga Purok Bombel. Magipising Brolio Iduhali Davao del Norte. Ako tubag anang imong tigmo kay gugma na siya. Kung mananing tubag mga palangga, dili gihapon ni Mao. Basta inyong tubag, bahin na gugma, biyain na ninyo na. Kay dili gihapon na Mao. Ito si Jojo Dene. O sabay, pangalan ni mo Jojo. Makoto-koto, magyuti ka Jojo ba? O sabay na yung Jojo ni mo Jurek. O sabay na yung Willy. O, katong mga mutubag mga palangga, kinanglan kompleto yun. O niya, tinood sabi ninyo nga pangalan. Dili pwede alias lang ha. Dili pwede angga lang mga palangga. Tinood yun ninyo nga pangalan ha. Ito, ulan sab kaayo dere sa mo ah. Mao nga nakapasilong sa gudmit ito. Lipay pod me kay makapahaway pod me sa among trabaho. Bitaw no? Ayo pagpaminaw di ay sa tanang mga trabahante. Kining mga trabahante mga palangga. Bitaw nga, taga-adlaw yun nga. Adunay bugat kayo nga trabaho. Usahay, mainitan sa buntag. Pagkahapon, maulanan. Ayaw gintaon mo kumpiyansa ha. Pagmintayin mo sa pag-inom sa Jassy Vitamin C Plus Zinc. Kini atong Jassy Capsule mga palangga, makatabang kini kanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Bisa pag-unsa kabugat ang atong trabaho, basta naka Jassy Capsule ta. Dili gyud nato bation ang tumang kakapoy, gana atong lawas ilihok-lihok sa mga buluhaton. Makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw, dili dali mubigay ang atong lawas. Kunana kanindot mga palangga, basta naka Jassy Capsule ta. Kaya dili sabta dali tapta na ni kubo, sipon, hilanat. Pagana sab kini sa kaon og tulog, ilabi na sa mga na problema bitaw panahon sa kagabihon. Ilagi dugay makatulog, ilabi na sa mga insumyahon, sa mga edad-edaran. Kumantaon, maglimbag-limbag, dugay kaayo makatulog. Pagmintayin mo sa pag-inom sa Jassy Capsule kay makatabang kini kanato ha. Para nindot ang atong pagtulog panahon sa kagabihon, nindot ang atong kabuntagon, dili ta sa puton. Dili labad ang atong ulo, kondisyon ang atong lawas ilihok-lihok. 13 anyos pataas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jassy Capsule ha. Ito maayong hapon si Mark Joseph Maata de ini. 23 ang akong edad, taga Purok Bunga, Bisayan Village, Tagum City. Akong tubag ana tito kay idara na siya tito nga giatake sa kasing-kasing humanani nga tubag. Ito si Liza Planganan de ini. 52 ang akong edad, taga Moncayo, Davao de Oro. Ang akong tubag ana tito kay silaw na siya sa adlaw. Kay dili man nimo kayang talikdan kay init man gihapon kaayo tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Amerilyn Merantes Dene. Taga Purok Dos, Lapinigan, San Francisco, Agusan del Sur. Ako tubag anang imong tigmo tito kay Kasilag. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Daday Morillion Dene. Naminaw mi karon tito sa imong programa. Oy, may pagpaminaw ninyo diha Daday Morillion. Diha sa may Health Center of Barangay Maog, Butuan City. Maayong hapon ninyo diha tanan. Kumusta man ang tanan taga Butuan? Kumusta man ang inyong panahon diha? Init ba karong orasa? Wala ba'y nahitabo nga ulan-ulan? Tito si Jisan Barquez Dene, 32 ang akong edad, Purok 3, Diguan, Ozami City. Ang akong tubag anak tito kay bana na og asawa, o niya idara na ang iyang asawa tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Florante Riquelio Dene. Edad ako 51, Tagalilingayon, Valencia City, Bukidnon. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay masakit na siya tito nga kagahapon. Abitaw na yung muingon ng uban mga palangga nga dili ko na gusto pa nga mahinumduman ang kanhi kong kagahapon. Maroon, magbalak, no? sana ginang uban mga palangga ilabi na kung nila pa sakit gyud kaayo ang ilang mga kagahapon. Ato pangutan-aw si Mr. Computer, Mr. Computer. Tito, maayo nga hapon. Si Inday dere tito, unsa may tinuod nga pangalan nimo Inday? Ay makotokoto na gyud tiga karon Inday. Kinahanglan kompleto gyud ang inyong pagtubag ha. Oh, gato mga motubag mga palangga, matawag man o motext mo, kinahanglan nga inyong ibutang sa inyong tagsatag sa mga hunahuna nga kinahanglan kompleto gyud. Dunay kompletong pangalan, edad, address. Unya ang inyong mga tubag. Alas 3:30, baminaw sa tagpipila ka mga pahinomdom. O nagbalik na ko mga palangga atong tagaag pagtagan ng inyong mga tubag sa atong tigmo. Ang tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Nidagan pero gusto nimo maabsan. Hangtod kanusan nimo siyang ipaglaban. Unsa man.
3: Kinikanan, gusto ba ninyo nga lig-on, abtik o bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw.

0: Alang sa maayong panglawas ug maalam nga kabataan, GrowMate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan.
1: GrowMate! Kauban sa pagtubo sa tanang kabataan! Boy!
0: GrowMate Multivitamins for Kids, mapalit sa mga Clagel Store, Nong Living Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
2: Dili lang basta-basta ang haplas nga Nong Living Essential Oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nag-antos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang Nong Living Essential Oil, natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita.
3: Nong Living Essential Oil.
0: Mapalit sa tanang Clagel Store, Nong Living Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
3: Sulayi ang natural nga Nong Living Essential Oil.
1: Uy, Dong, hamis naman kaayo pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sikreto?
4: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
1: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
4: Dili day uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi, kundili arang sad ni sa panglalaki. Ug kabalo ba ka nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi?
1: Aw, bantugra, naputi kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabos imong bugas-bugas, nawala sa blagi.
4: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads ug ubang pang hugaw sa naong.
1: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
5: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngitngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz sodium nga maoy mo protektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Ata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang ato mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tinaw o klaro nga pananaw. Vescomac.
6: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
7: Tito Val, pag-iloki ko ba?
8: Alas 3:34 na gyud sa tagda sa hapon. Dere ra gihapon sa atong pagpanag-uban. Lingaw-lingaw si kahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala si kahanginan, ang inyong Tito Val. Taha na mga palangga dere sa kung nahimutangan kay murag ming lurang-lurang na gamay ang ulan. Noon, nagpabilin gihapon ang katugnaw mga palangga pero dili gyud parehas kaganiha nga kanang parting kusuga sa ulan gyud. Sa inyuhang naimutangan ha, amping mo kanunay, dili gyud taon kumpiyansa ha. Sa mga ginikanan nga dunay mga anak, pinas mga estudyanteng mga anak, sugata taon ninyo, unyag panguli ato, kay basig asa manghapit ang inyuhang mga anak. Kaya doon na mo'y mga anak, nag-edad og 1 to 12 years old. Matumara ninyo sa atong epektibo kaayong nga vitamina, kining atong GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Gromit mga palangga, makatabang ni sa atong mga anak para paspas ang ilang pagtubo, pampataas, dili masakiton, abtik maglihok-lihok. Onya pang pabright. Kana bitaw dali ra kaayo pasabton kung atong istoryahan. Pagana sab kini sa kaon og tulog, dili na ta sigig pamugo sa atong mga anak nga mukaon. Tungod kay sila na mismo ang mga pagkaon, sayo na sab matulog panahon si kagabihion, dili na sigig dula gadget. Batang bibo, batang ganado, batang utukan. Basta nagka-GrowMate ang inyong mga kabataan. Ito maayong hapon. Tubag ko anang imuntig mo. Akong tubag anak kay tao nga nasakitan. Or tao tito nga masakiton. Si Toto, dahil ni Tito, dere sa may sibagat. Dong Toto, on sa may imong pangalan tinood Toto. Gayan mga palangga, ako ang naman gid mong makutukuto, ani ba? Inanglan, kompleto taon ninyo nga pangalan ha, dili pwede angga. Ito si John Rick Quaresma, dini 30 ang akong edad. Nagasugbong kogon, Misamis Oriental ang akong tubagan at ito kay artista sa drama. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Elbe Rolona de Aine. Nagabayugan do, San Francisco, Agusan del Sur, 71 ang akong edad. Ang akong tubag, anak, kay anak og inahan, humanan nga tubag ha, dili gihapon ni Mao. Tito si Jeneline Acacio de Aine. 36 akong edad, taga Barangay Suites, Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur. Ang akong tubag, humanan ni imong tubag day ha, dili gihapon ni Mao. Ito, maayong hapon. Ako di ay si Romar Pagonsaga, 34 anyos. Lorogan, Valencia City, Bukidnon. Ang akong tubag, anak ito, kay Bugno na si Kabayo. Humanan nga tubag. Ito, ako di ay si Marilyn Cutimar. Edad na ko, 45, taga Panabo City, Davao del Norte. Ang akong tubag, si Montigmo, kay Kalayo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Ito si Jennifer Tejero de Aine. 36 anyos, taga Prosperidad, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anak ito, kay tao na siya tito, nga naggabas or nagchinso tito. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Lilian Ihara de Aine. 51 ang akong edad, nagpuyo sa may Purukdos, Bintana, Tangkob City. Ang akong tubag sa imong tigmo tito kay kasulbara na tito sa problema. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Julia Alfonso Kimpis de Aine. Edad na ko, 56, nagpuyo sa may Purok 5, Galagala, San Vicente, Panabo City. Ang akong tubag, anak tito, kay pasyente na nga gidextros. Umanani nga tubag ha? Ito ako ni ay si Miriam Pulongasa. Nagabotuan City ko dito. Ang akong tubag, anak ito, kay Huna Huna. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Jenemy Estokia de Aine. 22 anyos, taga-Osami City, Misamis Occidental. Ang akong tubag, anak ito, kay Paglaom. Humanani nga tubag. Ito ako ni ay si Ruel Salaom. Taga Butuan City, Agusan del Norte ang akong tubag. Kay nagdula na siyag basketball unya natumba na sagitan. Hangtod ni dagan siya tito para sa kadaugan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito ang akong tubag, anak, kay gugma. Initubag nga gugma mga palangga, hangakon yung tagsamotan eh. Oh, maningkamot yun unta ko mga palangga nga bahalag magkahangak-hangak kung binasa aning inyong mga tubag para lang yun mabasa. Ang problema nato ani kay ang inyong tubag gabalik-balik na lang musamot yun kung kahangak ani. Inanglan yun mga palangga nga kanabitang magmonitor mo, maminaw sa mo sa oba mga tubag ha. Para dili na mahimo magbalik-balik ang mga tubag kay daghan kaayo mga tubag. Pero kung saon man nato mga palangga nga gabalik-balik lang sa pang tubag maong dili gud matunong. Maayo gani diha tito kay undang ng ulan dere tito perte gihapong ulana. Tugnaw kaay tito padulong na pud ni sa kagabihion. Makahuna-huna na pud tagkuan. Usay mahuna-hunaan. Ug padulong na gabi siguro makahuna-huna tag panghaplas ilabi na kung bugnaw kay panahon. Anya katong mga wala pa nakagamit ha sa atong haplas nga humot, magawag dang sa panuhot, gamit mo ani. Kining atong Nong Lading Essential Oil. Makatabang kini kanato para kondisyon ang atong lawas bitaw nga haplas nato, mawagdang ang panuhot. Labi na sa mga buntis kun buros, hilig magpamassage, katong magpahilot, katong mga adunay pamaol, pamaypoy sa lawas, arthritis, rayuma. Ito mga dunay mga sama diha mga palangga katul-katul sa panit Nong Lading Essential Oil mao'y gamitan ninyo sa paghaplas. Kanindutas pamati sa lawas kung mauni atong gamito sa paghaplas. Hala nga, bugnaw magod ni siya. Manot sohot gyud sa atong kaunuran o kaugatan o niya dili po ito maulaw mga haplas sa naghantaw. Ha, sa publikong lugar kay dili ni siya baho ng haplas. Haplas nga humot magawagdang sa panuhot Nong Lading Essential Oil. Ngayon manusap, gamit mo sa iyang partner, ayaw ninyo kalimti ang Nong Lading Turmeric Balm o ang Nong Lading Relaxing Oil, ha? Para sa mga kabuhionon, labi na taon sa mga babae, mga palangga, kay bikil na sila gamay, kabuhion man dahin eh. Ito mga nag-agi nagpanganak, ito mga idad-idaran na. Ngayon manusap, ito mga magbiyahe nga ka ng malipong, maglaban ng ulo, hihidihit lang gamay diha sa inyong ilong, sa inyong kutokuto, sigurado gid ko, ha? na huwag dang inyuhang kabuhi marilax ang inyong pamati. Alas 3:41, balik na dres mga tawag, mga palangga, ato tagagpagdagad. Hello, maayong hapon!
9: Ngayong hapon, Tito, ako si Ronel Ray Pacamo, 34 years old, taga San Simon, Cagayan de Oro City. Ang akong tubag, baboy nga nanganak.
8: Baboy nga nanganak ang iyang tubag. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Dili lang kay hapon. And sakto ang maong tubag. Hello, maayong hapon. Aha. Wala man si mga balangga, wala baka taon sa giilugan atong manok kaming tingog, no? Nagbara pong tingog ni manok, mga balangga, ilabi ng gaulan-ulan. Magkahuna-huna, gitag init o gining tubig para ilaphaw aning mga manok na naningog. Hello, maayong hapon!
10: Maayong hapon,

0: Auto yan tubag mga balanga, nabalaka kung aksyon mga balanga sa tubag. Oy kay matod pa niya, dunay managuyab daw niya ang babae mga palangga, dunay gipakita. Binako kung siya gipakita ba? Binako, gipakita nga bati nga batasan. Gipakita ang lain nga uyab niya. Kanang uyab na po naglain kamo bito mga babae. No? Dapat isa-isa lang po doy. Ayaw mo na nagtagduha-duha, tulo, upat. Di man na maayo. Okay, mga babae, bitaw yun. Ato pangutanon si Mr. Computer. Mr. Computer! Dele, regihapon, insakto. Alas 3:43. Ayaw mo kalimot mga palangga sa atong epektibo kaayong kapsula ang atong Power 10 Probawi kapsula. Ito mga wala pa nag-maintain, ani ayaw na mo paglangay, pagdugay, pag-maintain na mo. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas, lahi region. Basta nagka-Power 10 Probawi kapsula kiligon ang atong lawas o niya dili kita dalitaptag mga sakit-sakit. Ato sa paminaon mga palangga si Doc L. Bahin na sa atong epektibo kaayo nga kapsula para sa ingon ana mas madungagan pa usab ang atong kining kaalam ug kahibalo. Kung unsa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung magbintayin kita sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Mga ka-Power 10, may pagpabida o kanatong tanan. Welcome sa itong agatulumanon, giya sa pag-ugbad sa maayong gapang lawas. Siyempre, kanunay kauban ninyo kanunay ha, Dr. Al Palma na usab. Alang nining ato agatalambagan. And of course, gamit yun kanunay sa itong Power 10 Pro Bio Capsule. Nagkinahanglan na yun tag Power 10 Pro Bio Capsule. Bisan unsa nga ba na ang ato ang buhaton. Ayaw kalimot daan sa paggamit sa Power 10 Pro Bio Capsule. Kay makaayo kini sa ito ang lawas nga malikayan na daan ang mga balatian. And of course, bisan gali magka-Power 10, nga balatian nga grabe nagkaayo. Daghan kita mga testimonya nga madunggan nga nagagamit sa Power 10 Pro Bio Capsule nga nahupay gyud ug naayo ang ilang nga mga balatian. Well, of course, tungod na sa mga notisyon sa ito ang gitawag na naan sa ito ang Power 10 Pro Bio Capsule. Ang mga napulo ka mga sangkap, mo na ibusunod sa imong lawas, grabe na makatabang, mo na nga gamitag yun na. Ang atong isgutan ka mga Power 10, kining matabangan kaayo sa ito ang kapsula, kining gitawag nga nutritional imbalance. Unsa man ni nga nutritional imbalance o kining gitawag nga dili balancing nga nutrisyon nga matabangan sa Power 10 Pro Bio Capsule. Ang nutrition imbalance kay usa kini kakahimtang mga Power 10 na diin ang ato ang lawas dili makakuha og saktong balanse sa mga sustansya kun nutrients nga gikinahanglan aron makalihok og tarong ang atong lawas. Kini mahimong magpasabot nga ikaw aduna tay gitawag nga undernutrition baka ta or gitawag nga kakulang sa sustansya mo na magamit ang Power 10 Pro Bio Capsule. Kun dili ka makakuha og igo nga kalori, protina, bitamina og mga minerales, gitawag na siya mga Power 10 og undernutrition. Unya do na po'y gitawag na overnutrition mga Power 10 na. Matawag yapon og nutritional imbalance kung sobra kaayo ta sa sustansya. Meaning ana, nagkuha ta og sobra nga kalori, sobra nga sugar, sobra nga tambok, sobra nga fats, sobra nga sodium nga mahimong musangpot nga to sa sobra nga timbang og uban pa nga mga problema. Example mga Power 10 na, kung sobra ta kaayo sa asukar. So, manghinubra na gani magka-Power 10, dili po na maayos itong lawas. Kaya mahimo na nga itong lawas magka-Power 10, mudako ta, mutambok ta. Kaya ng sugar, kung dili na magamit as energy, kung sobra na kaayo nga gikinahanglan sa imuhang nga cells, ang mahitabo niya na is mo form na into fats. Mao na kung sobra ta, doon lang tayo gitawag nga nutritional imbalance or gitawag nga overnutrition. Doon na po'y gitawag nga micronutrients imbalance or dili balancing nga micronutrients. Duha man ka klase nga nutrients good magka-Power 10 nga atong gisgutan kanon, kining gitawag nga micronutrients o macronutrients. Kung kulang ta o dili balansi ang atong micronutrients magka-Power 10, bisan pagmukaon ta og daghan, ang imong lawas kulang sa mga bitamina o mga minerales tungod sa poor diet o malabsorption. Bisan pagdaghan ang ato ang gikaon magka-Power 10, dili bot masabot nga naa na nato makuha na nato ang daghan nga mga nutrisyon. Kaya ang ato ang gipangkaon magka-Power 10, dili na quality, dili na daghan og nutrisyon, basta mabusog lang ta, okay na na siya. Dili po na siya maayo. Muna nga, doon natin problema sa gitawag nato nga gisgutan. Ang Power 10 Pro Bio Capsule, mutabang na siya sa paghatag og balancing nga nutrisyon. Ug duyugan nato magka-Power 10 sa gitawag nga good diet, nga dili ta palabi sa usa ka gitawag nga nutrients nga makaapekto po sa tuang lawas. Sama sa sobrang fats, sobrang sugar, dili po na siya maayo magka-power 10. Kinahanglan balance po ta. Bisan pag mukaon po tagdaghan, unya nga to ang gipang kaon is wala na nutrients, luoy gyapon ang ato ang lawas magka-power 10. Doon natin kakapoy, kahuyang, pagkawala sa timbang, pagkunhod sa muscle mass bakaha kung undernutrition ta. Kung overnutrition po ta, mutaas po na nga to ang timbang, obesity ta, high blood ta, doon natin gitawag nga high cholesterol. Kung aduna po tayo micronutrients deficiency magka-power 10, kulang ta sa iron, fatigue ta, kulang ta sa vitamin D, kulang ta sa vitamin B12, dukulang ta sa calcium, magnesium bakaha, ning ana na siya. So, ang nutrients imbalance, kanang gitawag ang nutrition imbalance magka-power 10, sagad yun na. Na-feel yun na or gibati na sa mga tao, wala lang natong mabantay. Mabito ang Power 10 Probio Capsule, daku kayo katabang. May gani kay naag yun na ito ang kapsula nga mo tabang alang sa imong lawas nga mo balik siya sa pagkamaayo. Ang Power 10 Probio Capsule, ang buhaton niya na nga ito ang kapsula, doon ay gitawag nga probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, spirulina, gotocola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Kining usa ka lamang kasangkap nga nasa ito ang Power 10 Probio Capsule, doon na siya na klase-klase nga mga nutrients. Unya gawas pa, mutabang nga mabalansi magka-power 10 ang sobra kaayo nga gipasulod nato sa tong lawas nga nutrients aron dili ta mag gitawag magka-power 10 nga overnutrition baka sa sugar, over ta magka-power 10 sa nutrition sa gitawag fats, mo over ta sa cholesterol magka-power 10 nga ipasulod sa tuang lawas. Una nga gamit gyud ganuna is Power 10 Probio Capsule, di gyud na kabahayan kay perti ng daghanan nga nagagamit ug natabangan sa Power 10 Probio Capsule. Dunay mga tao nga ako ang pasyente magka-power 10 nga ako makita nga dili tungod sa balatian nga nag-antos siya. Tungod lang sa kakulang or dili balansi ang nutrisyon sa iyang lawas o dili bakaha maglisod og absorb og nutrients ang iyang lawas. Pero sa paggamit sa Power 10 Probio Capsule, daku kay na siya og kaayuhan. Wala na kitang yung oras pa lang sa pagpadayong sa unahan. Dr. Al Palma magaingon kaninyo lawas bilabang bahandi sa tanana. Atong ampingan pinagi sa paggamit sa kasaligang Power 10 Probio Capsule food supplement.
2: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
3: Tito Val, lingaw ako, B.
0: Alas 3.50 na gyud sa tagda sa hapon, Power 10 Probio Capsule ang atong emintain matag adlaw. 30 minuto sa dili pa tamo kaon dako kayo kinig katabang sa atong lawas. Siyempre dili na to kalimtan mga palangga ang atong pinakalami nga kape. Ang clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Nangapi ka na, nakapanambal ka ba? Ito maayong hapon. Ako ni ay tito si Ruel Salaom. Ako tubag, kinagdulag balibol, humanani nga tubag. Ito ako ni ay si Romercindo Inad Jr. Nagkagayan di Oro City, 24 ang akong edad. Akong tubag, anak tito, kay nagkagod. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, tubag ko sa imong tigmo. Ako di ay tito si Arnel Pilinio. Taga Panabo City, Davao del Norte ang akong tubag kay hangtod sa akong kamatayon. Dili gihapon ni mao mga palangga kay ning balik na ni siya ha. Daghan na kaing ning tubag ani. Tito, ako di ay si Jocelyn Samson. 57 akong edad, taga Purok, San Francisco, Barangay Cugon, Digo City, Davao del Sur. At akong tubag, anak tito, kay gugma og paglaom na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Patricio Jimenez de ini. 70 akong edad, taga Purok 3, Santo Niño, Carmen, Davao del Norte. At akong tubag, anak tito, kay Philippine Plug na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, si Helen Simbaho ni Aine. 94 ang akong edad, taga Kapatagan, Lanao del Norte.

0: Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Adelpa Sabuero de Ini. 62 anyos, nagpuyo sa may kinugitan, Misamis Oriental. Ang akong tubag, anak tito, kay isda na siya tito nga nabingwitan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Fernando Bising de Ine. Taga Santiago, San Luis, Agusan del Sur. Akong tubag, anang imong tigmo tito kay Anino. Manani siya nga tubag, dili gihapon ni Mao. Tito si Arjan Tapot de Ine, taga Dumingag, Zamboanga del Sur. 24 anyos. Ang akong tubag kay respeto sa imong kaugalingon ug sa kamatuoran. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili gihapon. Insakto ang maong nga tubag. Wala gihapon nagatubag mga palangga karong hapon na sa atong tigmo. Ang tigmo nga nasakitan pero di nimo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto nimong maabsan. Hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban unsa man. Ayaw mong kalimot mga palangga sa ato mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpalayo sa atong tulumanon. Atong epektibo kaayo nga kapsula ang Power 10 Probiotic Capsule. Naman sa mga ato pinakalami nga kape clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Jossie Vitamin C Plus Zinc. At atong Gromit Multivitamin Sera for Kids. Naman sa mga atong haplas nga umot magkawagdag sa panuhot Nong Lading Essential Oil. Ang iyang partner Nong Lading Turmeric Balm ug ang Nong Lading Relaxing Oil ha. Sabon nga pampagwapo ug pampagwapa clay gel papaya soap. Ang iyang partner clay gel brightening lotion. Siyempre mga palangga ang atong pinakahumot ka perfume, Kari Perfume. 24 oras ay hamawagda ang kahumot si Kari Perfume. Huwag ang atong best kumak eye drops alang sa tinaw o gaklarong padanaw. Wala na ko'y igong oras mga palangga para mo padayon basunahan. Kaya ang inyong higala sa kahanginan ang inyong Tito Val Magingon. Igugma ang inyong hang-amahan o inahan. Aron ka mo mabulahan o bagaangkon o taas nga kinabuhi diri sa kalibutan. Magasalamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
1: Kaping makatabang ba sa kalawasan ng imong ipangita? Clay Angel Coffee Mix na! Ang Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing. Ang tighimo o tigapunapod sa mga napamatulang mga herbal nga mga produkto. Karon, magadalit ka rin sa usa ka tulumanon nga kakuha ang impormasyon, mga giya o mga pamaagi aron kita maluwas sa mga balatian o makaangkod kita o hinagiban aron maluwas ang kalawasan. Pinaagi lamang sa pag-inom sa kaping lamian na makapahinsog pa ang Clay Angel Coffee Mix. Ano yan karon ang kahimsog kadahigo. Kahimsog kadahigo. Tulumanong hatod ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplementary Tailing. O sa kaping lamian na makatabang pa sa kahimsog ang Clay Gel Coffee Mix. O karon atong sugdan ang atong tulumanon. Kahimsog kadahigo.
2: Hello mga kakape, maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome, welcome sa atong pagpanaguban na nayana po kining atong tulumanon karon sa paghatag ninyong mga impormasyon. Kaalam o kahibalo, ilabi na gayud ang pagdasig kaninyo sa pag-inom sa kape nga makatabang sa atong kalawasan. Ang atong Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Sa kamatang kini siya sa kape mga igsoon. Nga diin na pamatudaan nga daghan kay kinig benepisyo sa atong lawas. Ang kunini ang 19 ka mga sangkap igsoon nga na pamatudaan nga maayo kaayo sa atong kalawasan. Ilabi na gayon ang paghatag o tabang kung kita adunay mga ginapanghambin nga mga problema sa lawas. No? Ilabi na ka itong mga medyo adunay mga challenges sa atong lawas. No? Timani kanunay nga ani ay ato ang pagtabang kaninyo, no? Pinagi nining atong kape, no? Nga makatabang sa atong mas maayong kahimsog sa kalawasan, ang Clay Gel Coffee Mix. Perfect kani siya nga mo balance sa ato ang ginatawag nga panglawas, no? Pinagi sa sakto nga tamis, no? Satisfaction sa atong kape. And of course, lamian kaayo gumikan kay ang kunini ang 19 ka mga sangkap nga tinuod gayud nga makahatag og tabang sa atong lawas, no? Nindutan kayo gining ato ang coffee. Aduna kay siya moringa or kani ginatawag natong kamunggay, chia seeds. And ang pampatamis nini stevia. Aduna po gani siya psyllium husk, green tea, turmeric, inulin fiber, blueberry, buah mera, aduna omega 3, pomegranate, vitamin C, si Guyabano, Goji Berry, Mangosteen, Acai Berry, Spirulina, Green Barley, Kokwa o Ginseng Extract. Munang nindutan kayo mga higala isoon. Kaya kining atong coffee, sakto kayo siya o timplada, sakto kayo siya o pagtabang sa atong mga kalawasan. Kailang malunggay, no? Kaling kamunggay. Pag ikaw kanunay nagkakamunggay, naku, naku, kayo na siyang tabang sa mulawas. Makatabang sa pagtangtang sa mga balatian, paghatag o mas alibyo sa ato ang mga kalawasan. Munang kung ikaw igsoon, gusto ni mo o gusto kag hanang insakso bito nga pagtabang, no, diri na kita, gumikan kay kinisya, daghan kay benefits sa atong lawas. Kabalo ba ka nga kaning atong coffee, makapawala po niya sa stress. Tinood ka na igsoon, kay kaning stress, delikado ka niya nga matang sa sitwasyon or kaning kahimtang sa ito ang panghuna-huna. Okay, kaning stress, kung kanunay lang ang stress, sige tang saputon, sige tang maghuna-huna o mga dautan. Or baka mga igalang isoon, tungod kay taas kay tang stress level, no, kanunay nag-palpitate ng atong kasing-kasing. So, there will be an abnormal nga lihok sa ito ang mga kalawasan, igsoon. Munang kung ikaw, gusto ka nga kanunay kang makatabang sa imong kalawasan, no, timani kanunay, nga dapat naatay hinagiban, batok sa mga balatian, kaning atong Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds sa kanika matang sa nindutan nga makatabang sa atong kalawasan. Makatangtang pa kanin siya sa stress. Kaya sama sa kong ikaingon kaning stress, delikado kanin siya. Kaya posible pinaagi nini, mag-release kanin siya og mga negative hormones sa atong lawas. Hinungdan nga mas ma-trigger pa hinuon ang mga dautan sa atong lawas. No, ilabi na kung palalitan ikaw, doon na nakagibati daan, kay taas nga sugar level, doon na kay high blood pressure, no? Nya kanunay pa kang stress, umusamot. Mas may pang mag-inom ka sa atong kape nga makatangtang sa stress. Kaling atong Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ginamaa kini sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing, ang tigapunapun o tigpamaligya, no? Or tiggagama sa mga nagunang mga produktong herbal na diin ang pamatudan nga daghan ikatanyag ng kayuhan na alang sa atong mga kalawasan. And of course, kung kape ang isgutan, Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mawkag po ang atong programa, kahimsog kanahigop. Di na itong gihisgutan ang mga impormasyon o kahibalo nga makatabang sa pag-atiman sa atong maayong panglawas. Hinaot nga doon na kamay bagong nakatunan o mapuslanon nga mga tambag nga mamahimo ninyong magamit alang sa inyong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Hinumdumi, ang maayong panglawas mao ang labing binilhong bahandi nga atong mapanalipdan. Kini ang kahimsog kanahigop. Hatod ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing o sa Clay Gel Coffee Mix. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
4: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala og baruganan niining sibyahanan.

oras, alas 4:01 na. Gikan sa kasing-kasing sa katawhan, kasing-kasing sa gingon at kamatuoran, alang sa katawhang Pilipino. Kini ang inyong tingog nga dili mapugngan o nga dili gid ni siya matayog. Mao na nga mayong hapon nasod. Oras na alang sa usa ka oras na to nga pagpanag-uban. Oras nga tulumanon, pagtuki sa labing init o labing dako o labing nga mabulukon nga isyo sa atong katilingban karon. Mao na nga welcome sa atong pagpanag-uban karong adlaw. Ini ang inyong tinubdan sa labing labas nga balita. Mga katikaran, impormasyon, tingog sa katawhan o panglantaw nga dunay dakong kalimbigitan sa nagunang isyu sa katilingban. Ngalan Servisyo Publiko, kini ang inyong anchorman, George Leonis Cahigas Jr., makikuban kaninyo sulod sa usa ka oras. Uban ang ingon nato nga puno sa diskusyon o katinawan. Og labi na ang ato akarong technical side, Sir Kevin William Bargy ng IT personnel. Og ang Sibihana 96.1 Infinite Radio Panabo City og 90.9 Light FM. Makaisunan kita mapasigarbuhon nga miyembro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apan sa dili pagkita mo padayon. Osaka, mahinungdanong pahibalo. Ini nga programa, Public Opinion, ang point of view. Himo aron maghatag kaninyo og impormasyon og personal nga pagtuki. Ang mga puntong opinion nga malitok kini mga isunan, ialaman ni sa inyong angkorman o walilabot yun ang management ni maong stasyon. Labi sa pang unsang baruganan. O na kami, magdasig lamang sa tanan sa pagpabilin nga critical o mabinantayon sa pagproseso sa maong mga impormasyon. O na nga mga kaisunan, mayong hapon. Mayong hapon sa tanan, ining adlaw, ining adlawa. Mayong hapon sa tanan, mga probinsya. Lokop yun sa Mindanao, mayong hapon. Binsya, munisipalidad, syudad, mayong hapon. O labi na partikular na diri sa tuwang syudad. Nagilangkuban sa 40 kabarangay, ubang pang barangay. Asa man madungog kini atuang programang public opinion and point of view, mayong hapon yung tanan. Labi na mga public vendors, mga drivers, trabahante, mga negosyante, mga estudyante, mayong hapon. Walang gina mga kaigsonan, hining adlawa, adlaw nga Lunes. Ang kamaturan, diligin magkitaan sa sulti sa mga politiko. O dili ang kahimtang yun sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. O kaya na ang programa, Public Opinion and a Point of View. Ang gingon na ito mga isonan nga tingog sa katawhan o panglantaw. O na nga maayong hapon. Kumusta man itong hapon mga isonan ining adlawng Lunes. O na nga kanunay na ito ning pagtimbaya. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon nasod. Ini ang inyong yapong paboritong sumbanan sa kamaturan.

ang giunsa ka ang pangutana sa mga ordinaryong Pilipino. Nganong musaka man ang mga status karon, nganong musaka man ang status apan ang suhulan, mubo o presyo, labi na mga insunan ang iskwertong bugas o palaliton o nagpabiling niya kung pait ang kahimtang sa katawhan. Samtang mga kaisunan, nadungan ini alas 2 kaganina atong nasubaybayan ang national issue karon mga kaisunan. Ang kaganinang alas 2 atong yun nasubaybayan o atong ginisiyang ipaambit at suban gini ato ang national issue, national level ang pagatubang karon o prosecution, ang pagatubangay na ang giingon natong prosecution o ang depensa sa Senado alang kana sa impeachment trial ni BC Sara Duterte. Kinsa man ang nagsulti sa tinuod? O na mga kaigsunan, kinsa man ang namulitika? O gaon sa man ang tinuod nga karon nga sentimento sa katawhan luyo sa nagkaus-us karon ang rating sa administrasyon. Una nga matod pa ayaw pagpatahod, ayaw po pagpapalit sa mga uban pa mga isunan. O lang ato kini isulti lamang yun kung unsa man ang baruganan. Isulti lang yun unsa man ato karon gihambin nga ato karon nakita isip akatauhang Pilipino. Huwag ato kinisiyang kanabang ipaambit, ipahibalo sa katauhan ang kayuhan nga ato karong nasinati o kining ato pong nabati nga kanabang kakabus nga atong kahimtang. Huwag ato rin ato karong ipasibaw sa itong programang Public Opinion and a Point of View. O nang matod palagi, maayong hapon. Ato karoon salusaluhan, kining ato karoon nga national issue karoon magkaisunan. Ang uban pa nga angay nitong isgutan, kining adlaw nga Lunes, Hulyo 20 na kasamtangan nga tuig. Ay matod palagi, dakotang kalimbigitan ni matong kahimtang. Bisang pangluyo sa kusukuso sa panahon. Itagapon may katungod o may katungdanan ni atong nasod Pilipinas sa pagtanaw sa tinan sa tanang mga anggulo nga angay na tong kananaang ay paglaban yun kung sa manggaling ang kayuhan alang sa katawhan ng kaisunan. Mao nang ato kining hatagan o pagtagad ang mga balitag isyong impormasyon nga angay po na itong masayran o ato po ni siyang ipambit ka ito sa uban mga kaisunan. Eh kiniraman ang panahon. Kiniraman yun na ito ang panahon nga makasaysay ta sa ato akaroon nga programa o sa kauras lang. O nang ang uban na itong mga kaigsunan nga nagabantay. Kanunay, ganoon silang update karong mga matag-adlaw, labi na adlawng Lunes. O nang amaw kini ang mga nakunang mga summary, mga kaigsunan sa mga nasudnong balita. Balita karong adlawa, Hulyo 20, nga haom yun kayo ang panahon. Labi na sa itong programa karon nga Public Opinion and Point of View, mga kaigsunan. Labi na karon ang dagan karon sa politika, ang political issue karon mga kaigsunan, nga ngay po nato ning hatagan o pagtagan, ang itawag na itong political landscape. Ang giingon nga impeachment niya Vice President. O na nga gani, nga gikatakda na karon ang ganinang alas 2 yun sa hapon mga kaigsunan. Nining adlaw, Hulyo 20. Aga ganina ha, alas 2 sa hapon ang pagtistigo na sa usa sa mga National Bureau of Investigation, Director Milvin Matibag, sa Senate Impeachment Court ng kaigsunan. Atubangon niya ang iatubang niya karon sa ang giingon itong cross-examine sa defense team. Kala

0: Sad sa lakad sa panahon, ulan tungod yapon sa bagat, nagpabiling yapong luwas o makatagamtaman yapon nato ang maayong panahon. Ang dakong nga bahin karon sa nasod, karong adlawa, mga isunan, apan nagpamalandong yapon ang gingon nato nga week habagat nga nagdalaga pon o gahinay-hinay o patak-patak kapag ulan sa kanasuran, bahin sa Luzon, Visayas o Mindanao. Kung ato kanon nga hatagan o pagtagan makaisonan, kini nga mga naunang unuhan sa mga balita, ato kaning usaw-usahon sa pagdetalye, aron lamang mahibaw ang katawhang Pilipino, dili sa atong programang Public Opinion and Point of View. Kung nangita ta og dugang pa mga detalye makaisonan, particular na sa mga anggulo sa discussion, labi na diskusyon sa palibot ato kaning saysayon makaisunan, o gimansad kinahanglan ba nato ang dugang pagyong reaction sa mga kritiko sa bagong karon nga ekonomikanhong status karon sa nasod ato punang nasaysayan. Ay mao man may pinakaimportante makaisunan ang dugang pangpalaong ang agi sagop gyud sa uban pa, labi na ang hisgotanan nga impeachment trial. Ato paron subayon kay sunan ang laom nga karon nga mga detalye og ang hagit nato karon sa gobyerno. Mao kuno karon ang ato karon nga hatagan og pagtagad kung sa man karon ang ato karon mga public opinion og ang point of view kay sunan og aron pod nga mabati sa dughan sa kasing-kasing sa gobyerno alang sa katawang Pilipino. Mao na karon ato nang saysayon. Labi na karon ang una isyuhan nato ng impeachment trial, impeachment court, ang mismong legal nga baruganan karon sa saligang batas na naghatag kanila karon og sole power. Mao hinungdan karon nga nagdesisyon na karon ang adlawa Hulyo 20 makaisunan kung ipasupena ba ang mga bank o ang tax record ni Inday Saro Duterte o ang iyang bana. 20 minutos na kalabay, mubalik ang public opinion and point of view. Humalaman yung pipila ka mga pahinomdom.
1: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na ug palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
2: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Imagine Introducing Case Fragrances, talani sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
4: Kung magkaedaran na ang usa ka tawo, dayon na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
5: Unsa man ang atong balitian nga sige magbalik-balik ug palit sa tuang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
6: Tana rawang ko andong kani ra gyud akong diabetes. Ya, panakit sa lawas maulian man ko. Kana capsule.
5: Ikapila man nimo si Imnon.
6: Sige katulo sa isa ka adlaw.
5: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
6: Dili ko kalakaw oy. Tanaw ra gyud ko andong sa akong sa kuan o, diabetes, kani o, Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantun mo, sobra tuig na, hantun garon. Parang, way problema.
5: Haplas, nagagamit ka haplas sa, nay?
6: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
5: Taga-asa?
6: Takan, upper lima to.
5: Unsay, maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw ka ron.
6: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila. Anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian dyan ko.
4: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila. Aron kitang tanan, healthy, anytime, all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Okay, 25 minutos na nakalabay sa alas 4 mga kaigsuonan. Padayon ta sa ito'y kaduang hugna sa itong programang Public Opinion and Point of View. Okay, ni, ato karoon na nahibaluan ka ganina ang mga unang mga balita. Ang ato ang mga uluhan o ani na to na ginimapalauman. Ang uban pa nga angay na to ning mapasibaw sa kanginan. O unsama po na to mga pangandoy, unsama to ang mga panghunahuna, unsama po kini atuwa karon nga makabot ba? Unsa man po natuwa karon nga murag maikis ba itong mga pangunahuna, mga atuwa karon nga makasinatian, atuwa karon nga mga opinion, mga baruganan nato, nga itong mga panglantong kaigsunan, hindi nga itong panahon karon na 2026. O, matod palagi, kitaga po'y naglukdog hapon, kitaga po'y nagpasan sa kalisod atong nasod. Bisan toon nga sila karoy nagtimon sa panginabuyan sa katawhang Pilipino, apan kita'y nagpasan ni ini sa ilang pagtimon. O na karon, ato karon nga hatagan o gadugang pangpalaom ang mga detalye unod, detalye o ang unod ni ini mga kaigsoonan. Labi na karon ang gisgutan ng impeachment trial na gisagop karon sa Senate Impeachment Court. E matur paligi ang legal karon nga baruganan nga ang saligang batas naghatag na kanila karon o sole power. O mao nag soul power hinungdan nga magdesisyon na. Magdesisyon sila karong adlaw Hulyo 20 kung ipasupay na ba ang bank o kanang tax record ni BC Sara Duterte o ang iyang bana. Una nga mao kini ang naguna karong legal na tong iskutanan o ang ikinikanhong argumento na mahimo po nato ning isalpak sa ato akarong matulumanon nga public opinion hanggang ang pugang point of view mga kaigsoon. Una nga una na itong hatagan o pagtagan ang mga legal na argumento sa impeachment trial. Yan ang gitawag itong Soul Powers Impeachment Court. Una nga gipasabot karon ni House Prosecutor Panel Member Representative Chil Diokno. Shell Diokno magkaisunan nga ang Senado lamang kuno ang adunay eksklusibong gahom sa pagtino kung unsa ang giingong impeachable offense. Matod niya, wala kuno bisan kinsa kuno o bisan gani ang Korte Suprema, matod pa ang makapahamtang o galimitasyon sa maong gahom. Matod pa ni Diokno. Og ang gahom sa pag-supena sa bank records, ang dako nga isyo karon adlaw mag-isunan mao ang debate sa burden of proof o kabug-aton sa ebidensya mag-isunan nga gi-insister karon sa prosecution nga angay ablihan kuno ang bank accounts ni BP Sara Duterte. Og saya kunong bana aron kuno masusi ang kamatuoran samtang ang depensa lagmit nga muapila sa katungod sa privacy og due process. Bana kung ato kaning subayon ang gusto mangyud sa House Prosecution Panel ang kaatbang sa ang defense team nga ablihan ang bank accounts o mga tax record ni Inday Sara uban siyang bana. Panahon karon sa impeachment court, matod pa. Tatangi-tangi ang proseso. Bisan tuod kuno kini usa ka political process ang Korte Suprema nagpahinumdom nga kini duna kuno'y gihapoy legal nga kinaiya din ni kinahanglan kunong sundot ang Bill of Rights o kanang gitawag tong katungod sa akusado. Apa namatod pa ni Representative Adyong sa giingon nga prosecution nga ang pagkuha kuno og mga ebidensya dili kuno automatikong nagpasabot nga kumbiktado na ang Vice Presidente. Kun dili kabahin lamang kini nga sakto nga paglites kumbaga proseso. Mao na karon ang gitagaan karon og gibug-aton kaganina antod karon ato nang panubayon og mga adlaw mag-isunan ang dugang pang mga resulta sa nitabong impeachment trial karong adlaw ikapitong adlaw. Ikapitong hearing sa maong trial mag-isunan na ang testigo mao katong NBI siya matibag. Kay gusto manggod po sa legal team nga dili basta-basta ablihan ang bank account sa kananaang kasamtangan nga Vice Presidente kung walay proseso o walay hook order gagikan sa Korte Suprema. Kay kung mahitabo manggaling nga maablihan ang bank accounts ni Inday Sara guban niyang bana, matod pa sa legal team, mao kini ilang gamiton sa pagpasaka o kaso batok sa maong Vice Presidente. Aon nang ginipinsan og mayo sa legal team ni Inday Sara na dili basta-basta og ablihan lang ang bank accounts o ang tax record kung wala pa malitis o wala pa ma-cross-examine ang maong saksi. So kana siya mga pamaagi mga kaigsoonan ato na mahibawaan ugma unsa man ang mga latest nga development sa kanana ang ikapitong impeachment trial karong adlaw. Ano nga nagsugod kay gininang alas 2 sa hapon. Og ato pong panangtaon og hatagan pong pagpalaom ang status karon sa gingon na itong contradiction bitaw nga maikomunikanhon o versus realidad sa pamilyang Pilipino. Labi na ang political uncertainty o ang piso. Ano man mga isunan, tungod lagi sa nagpadayon ka pong impeachment trial o sa kagubot karon sa Middle East, nagpabiling ka pong gipit ang Pilipino. Nagpabiling ka pong gipit ang Philippine piso sa Pilipino din, nitala kini og 61.587 kada dolyar. Abot pasabot sa 61.587 kada dolyar sa niaging Biyernes. Abot pasabot sa 61.75 centavos na ang mismong US dollar magkaisonan. E nagdala kini og kabalaka sa mga namumuhunan ko investors sa atong nasod Pilipinas. Muna yung isa sa mga hinungdan, labi na ang taas karon nga rating. Atong tanahon karon ang kahimtang karon sa tuwang kasamtangan nga presidente sa Pilipinas, Bongbong Marcos. Tuyo ka na sa pag-us-us karon sa trust rating ni Presidente Marcos ngadto sa 35%. Ang prosecution nga nagkanayon nga ang mga nagpabili ko nung taas nga rating ang mahal nga Vice Presidente Sara Duterte nga nakakuha kini og 57%. Dili pwedeng himuon ko nung taming o panalipod batok sa tulubagon sa balaod matod pa. E nagpakita kini ug matod pa lagi nga pampublikong opinion nga mas nagantos kuno ang katawhan. Nagantos kawadon. Bisan kuno nga gibatikos ang Vice Presidente uban pang mga leader sa nasod sa Pilipinas. Samot na hinoon nga gibatikos mag-ayo ang katawhang kabos. Una karon ang makatabang baki mga kaisunan ang ato karon nga hisgutan o nakahatag bala magani og dugang kasubo sa ato ang katawhan nga Pilipino. Nga kanunay ta nagmonitor karon ang dagan karon sa impeachment trial, labi na nga gimonitor po nato karon ang dagan sa kalison ng panahon na. O kini ang mas laong uga detalyado nga pampublikong opinion magkaisunan o reaksyon sa katawhang Pilipino. O na nga base kini sa pinakabag-ong nga kanabitaong gitawar to nga pinakabag-ong mga survey karon adlawa Hulyo 2026 nga pwedeng-pwede na nato gamiton isip bala sa hait nga diskusyon karong adlawa

0: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: I Care Gold Capsule.
2: Ako di ay si George. Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga. Kung matulog ko, kinahanglan nakapatay dyan ang suga. Kunya, kanang mag-drive ko o gabi eh, halos di dyan na ako makita ang dalan. Sulaw kayo. Ningon tong akong doktor nga amigo, sign lagi daw sa katara. Mao to, gisulayan na ako ang I Care. Na-amaze dyan ko, epektibo dyan siya. Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw. Nabag-o dyan akong pananaw. Relax na kayo. Salamat dyan sa I Care Gold.
3: Palit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
4: Alang sa panginahanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarigya sa affordable ug reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
5: Ania na ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Maayong balita mga mommies, mga daddies. Aniya na karon ang kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa atong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E, folic acid ug zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog ug muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. Ug ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, ug makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
1: Introducing Case Fragrances, talanis sa mga babae o lalaki nga gusto magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
0: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah,
5: yeah. We were high and we were so bad. I Care Gold Capsule.
6: Ako si Clark, 52 ang edad. Galisod dugod drive kong gabi tungod kay sulawan dugod sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong katagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana jud daw kung may katarata. Gisulayan na ako ang I Care Gold ug I Care Drops. Usa ka na akong gagamit og Mindot Gaysia. Magadad na og tarong sa gabi. Magabasa na pud ko og gagmay mga lisulay ninyo ang I Care Gold ug I Care Drops.
5: Care Gold Capsule.
7: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
8: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. At tuwa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904 o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
9: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Palangga, naunsa mo deka? Ganong di naman ka mutubag sa imong cellphone? O di na gani ka mo reply sa akong mga text? Naunsa deka? Ganong ano man kay gawas-gawas din sa inyong bahay?
1: Masakit ko o depression. Mahadlok na ko mo gawas din sa amo.
0: Ayaw o problemahan na Palangga. Kay ni anay makatabang ni mo. Ug mo ayo sa imong depresyon. Niya na ang Power 10 Probio Capsule.
1: Power 10 Probio Capsule?
0: Power 10 Probio Capsule. Ang Power 10 Probio Capsule aduna kini turmeric nga potent anti-inflammatory ug antioxidant. Ug aduna sa kini vitamin C nga mutabang sa iron deficiency ug mo-boost pagyud sa atong immune system. Ug ilabi na gyud nga aduna kini guyaba no nga maka-benefit sa atong kalusugan sa tibuok kalawasan ug ma-maintain ang proper body weight nato. Power 10 Probio Capsule.
2: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
3: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay, mula ulo hanggang paa.
4: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: Introducing Kay's Fragrances, para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Health, health, health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Association. Health, health, alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made, FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health. Alert!
2: Kahibalo ka ba nga ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa eye care gold. Mopakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase og superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw og matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw. Sulayi ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health, health, health! Alert! Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata.
2: Og para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. Buot pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops. Og labi na gyud ang Eye Care Drops, hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Iker Gold o Iker Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Iker Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Iker Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Iker Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Iker Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Eye Care Capsule ug Eye Care Drops.
3: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu, Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag, bunya dili nako kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto nagdesisyon akong mama nga palitan kog tambal. Ang gi-suggest nila kay Eye Care nga drops og capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat gyud kaayo sa Eye Care.
1: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
4: You're tuned in to the best, the frequency
5: 90.9,
4: the station
6: Radyo Kalusugan,
4: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Glagel Coffee Mix. Karun, normal na.
2: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, motestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Rubayo o Glagel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal lang akong BP o sugar. Maunga nagmaintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Rubayo. Bale, baon ko sa gawas for 3 months kaya okay kaayo.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
3: Glagel Coffee Mix.
4: Wow.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Si Nanay Teresita, 73 anyos, pabalik-balik ang ubo. Kanunay ang pagpanakit sa lawas ug nag-antos-usab siya sa putol-putol nga pagkatulog. Apan karon, dako ang iyang pagpasalamat kay nawagtang na ang tanan sa tabang sa Mega Pure Herbal Capsule ug Mega C Plus Sodium Ascorbate Plus Zinc.
6: Teresita, okay, 73 anyos, ug nagpuyo sa pungulbasag pag-asa level sa Rangani Province. Daghan ang akong mga gibating sakit sama sa ubo, sakit ang likod ug dili usab makatulog sa gabi. Tulog manok ang akong nabatyagan, pero sukat daw ako sa Megasil o ginukunan usab sa Megapure Capsule na wagtang ang tanan kung gibati.
5: Ang Megapure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
7: Di na paila-ila ang pinakabagong kape. Pinakabagong kape! Megapure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Megapure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
7: Ang kape nga superfood og antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap nga purong herbal o purong natural. Puno sa vitamina og minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape, Megapure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pakape-kape ka lang, pero naging healthy ka pa. Megapure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Megapure Herbal, Megapure Natural.
7: Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika duol sa inyong lugar.
9: Buhing ebidensya sa kayuhan.
10: Atong paminawon karon ang mga nakagamit sa MOH Herbal Capsule.
11: Ako si BG Senelio Balonga, taga Santa Josefa, Agusan del Sur. Dako jud akong pasalamat aning MLH Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Food Supplement Capsule tungod kay mas dali na ayo ang ako ang trangkaso. Daghan akong tambal giinom pero wala jud ko naulian. Kanira di ay nga capsule ang makatabang sa ako. Mas na-boost ang ako ang immune system. So, manginom juta kada adlaw ani kay dakong tabang ni sa atuang lawas. Less hassle na pagyud kay dili na takinahanglan pa maglaga-laga. Daghan jud kaayong salamat, MLET Malunggay with Luyang Dilaw Herbal Capsule.
9: Buhing ebidensya sa kayuhan!
12: Health, health, health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usa ka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health, health! Alert!
13: Ang epektibong eye care capsule. Ang capsule
4: wala nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
12: Health alert.
13: Kahibalo ka ba nga ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata, para malikayan ang cataract formation, og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa-epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa Eye Care Gold mopakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase og superoxide dismutase, labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw og matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw, sulayi ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc og gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga Eye Care Capsule sa parihong presyo. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
12: Health alert!
4: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga Eye Care Capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata.
13: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga Eye Care, pero wala

0: relax sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Eye Care Capsule ug Eye Care Drops.
2: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag kunya dili nako kaklaro. Action og kahanap akong pananaw. Mauto nagdesisyon akong mama nga palitan kog tambal. Ang gi-suggest nila kay Eye Care nga drops og capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat kay kaayo sa Eye Care.
0: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
3: Memories, it makes you smile, but sometimes it makes you cry. Feel the inspiration, the love, the songs of your life. Let music say what words could never express.

0: The greatest hits. The best love songs. On Night Express. Express.
1: Gala, kumusta ug mayong gabi? Kanatong tanan sa kamaulan nga kagabion. Ayun na, kumusta inyo mga nahimutangan karong mga orasa? And of course, sa mayong gabi, di ay sa tanan akong mga kaubanan nga nagalangkob ni ining sibyaanan. And of course, ako ang katugbang sa Pikas Lawak. Ang ato ang IT personnel, Kevin William. Sa ngalan ni DJ Arian, ako na inyo ang makauban karon sulod sa duha ka oras nga tulumanon ang tulumanong Night Express together with your DJ. It's me, your DJ Rexy. Ayan ha, para sa inyo mga greetings and the dedications. Pwede nyo i-text or itawag sa taong text line 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Ayaw magkalimot nga kanina programa. Atod ka na to sa JK's Marketing. At tiga mag tiga pudapod sa mga produkto. Sama sa Mega Pure Herbal Capsule, Mega Pure Herbal Coffee. Ito ang Kutis Mestiza, available in two variants. Ito ang Kutis Mestiza Carrot Papaya Soap and ito ang Kutis Mestiza Glutathione Soap. And of course, ang ito ang gikagubdan sa tanan na pinaka-affordable nga haplas. Ang ito ang Hagunoy Liniment Oil. Huwag ang ito ang case fragrances. Ayan, katong mga mahilig diha ha, sa perfume. Kung niya taod-taod atong explain, tagsa-tagsa ang mga benefits na inyuhang makuha sa ito ang mga produkto na iya ha, sa JK's Marketing. It is now 20 minutes past the hour of 7, alas 7:20 na. And I will be playing the song from isa maning singer. Ay, Queen na, mag-imot na
2: sa'yo. Ayaw!
1: Nana po dayon ay mangutala, DJ Trexie. Unsay pangalan, unsay title sa imuhang background.
2: Ayaw!
1: I will be playing the song from Richard Sanderson. Ayan, ang kanta niya. Murag 1979, ang kanta niya. Son, Richard Sanderson. Stage, yun lang gapon, yun lang gapon. Nasa 96.1, Infinite Radio. 90.9 Light FM and Light FM Kibawi. Bukinon mayong gabi diha diha sa ato ang technician on board. Diha sa ato ang Kibawi Bukidnon kang Sir Kelvin Omo. Ayan kay Chris Tindero and of course kang Tatay Pai. Palibot ko taon-taon. It's me, your DJ Trexie.

0: The greatest hits. The best love songs. On Night Express. Express.
1: Alright, it is now 31 minutes past the hour of 7. Alas 7:31 na sa kagabihan. And you're still listening sa programang Night Express. Together with your DJ, it's me, your DJ, Rexy. Again ha, para sa inyong mag-greetings and dedications as well as your request, pwede nyo i-send sa ato ang text line 0912-175-1291. Again, 0912-175-1291. Ang damag pwede mo dawat sa inyo ang mga tawag ha. And of course, kung naamon sa bukid no na minaw, ayan na mo pag-monitor sa kung manawag mo, ayan na gid mo og paminaw sa inyo ang mga tagsa-tagsa ka-monitor. Kaya kita karon naka-hook up lang. So, maulahi. While kami din rin, nagyaw-yaw na kamo kay mga pag-answer niyo.
2: Ayaw!
1: Ayun naman, yung gabi, di ay sa tanan yung mga barangay nga naglangkob ni ining syudad sa Panabo. Ayun naman, yung gabi, kaniyong tanan, especially diya po da sa May Tagong City, tanan na maabdan sa signal, love you sa signal sa ato ang Infinite Radio. And of course, ang ato ang 90.9 Light FM. And of course, ang ato ang 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidno. Ayan, kumusta man ang inyong mga area of responsibility?
2: Ayan!
1: Paki-feedback dahil ko sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga monitor karon ha, kung naabay ka na ang hazing. Okay, marag na hazing diri dapita sa ako ang headset sa my right side. Kuana siya ka ng sa DJ complete. O, alam dyan na siya, complete sentence. Kaya po complete film. Alright. It is now 7:33 na in the evening. And this time check is brought to us by Kutis Mistisa Carrot Papaya Soap. Ayan. Alam nga itong mga kaigsuunan na ito, mga kalalakihan, kababaihan nga nag-suffer og pimples, dark spots sa melasma, and then of course kaniyang mga dry ug pamanit. So layon ninyo paggamit ang ato ang Kutis Mistisa Carrot Papaya Soap. And alang pa datong mga dunay mga samad nga dugay kayong maulian, pwede ninyo gamiton ang ato ang Kutis Mistisa Carrot Papaya Soap papalit sa mga butika nga naadol sa inyong mga lugar. And of course, sa mga istasyonan nga iniyong gipaminawan. Kung naamo diri sa may, naminaw sa may 96.1 o 90.9, pwede mong musaka diri sa ito ang station. Alaman kita na imutang sa may second floor, A Square Building, Bungkawil Street, Barangay Santo Niño, Panabo City. And of course, kung naamo diha sa may bukid noon, pwede ninyong adtuon ha. Andam man daw na sila mo comfort sa inyong mga panginhanglan. Andam sila mo atubang. Andam sila mo entertain sa inyong mga panginhanglan noon. Of course, ayaw lang ang panginhanglan noon sa kwarta. Ayan, pangitala ninyo diha si Chris Tendero. And of course, si Tatay Paing. Ayan, ata diha, nahimutang atong studio, nahimutangan diha sa may, grabe, nahimutangan, good.
2: Ayan!
1: Nahimutang diha at bang sa may pabama. So, nata diha sa may second floor, Rita Building, Kibawi, Bukidno. Ay, nalimot sa address ninyo, hindi siya.
2: Ayan!
1: Pero mara siya, ha? Kaya one.

Ayun naman yung gabihin sa ito ang technician on board all the way from Kibaway. Bukid nun, asa man ko gimingaw. Alas man ang gimingaw, sis. Ayun siya, gimingaw ka di ano, agoy, murag na wrong send, di ba? Nga namang God. It is now 7:36 na in the evening. And again, for your greetings and dedications, pwede nyo i-text or itawag sa itong text line. 09-1217-5-1291. I will be playing the song from Tol Tihamo, Naligas Ako. Alright, balik lang ko taod-taod. Again, this is your DJ Trexy. Uy, kuwan na, katong mga manawag di ay tuod ha. Basta na mo diha sa may bukid nun. Again, ayaw na mo paminaw sa inyo ang tagsa-tagsa ka mga monitor din ha. Diretso na mo, kung madungog din yung matingog sa phone. And then, diretso na lang dahil mo ultubag. Okay, ulahi, ang ato ang tingog dihang dapita. Lain po kung mag-una po, DJ, no? Okay. I will be right back. Stay tuned lang gyapon, sa programang Night Express.

0: Alright, it is now 7:39 in the evening. And of course, kamugya po namin now sa programang Night Express. Nalay ko ipaila-ila ninyo ha, guwapa ni nga DJ. And of course, all the way from... proud to say, Bukidnon. Ayan, ako ninggi uban karon. Oh, sa... Nay nanawag pero later na lang ha, taod-taod lang jud. Kaya amo ang cellphone is kamulo pa na mag charge. Ang amo lang karon is amo aning mabasa ang inyong mga message. Pero pag taod-taod, amo nang tubagon ang inyong mga tawag, Diyos ko Lord. Ay, pasensya yun, medyo yung DJ is medyo paos-paos ni karon. Kaya murag, na-complicated ba ninyo ang DJ? Ay, pero again... nawi ka uban, inyuhaning madungog karon, taod-taod ka. Inyong DJ, dili pa ka, dili ko kabasa sa mga mensahe kay tungod kay gi, kuan, gipisko.
1: So, ako ang iyong mata karong gabi.
0: Oo, siya mo na ang mata na ko karong gabi una. Ayun na lang po ng tiil, ha? Ayan, so again... Pwede nyo i-text ha, sa ato ang text line 0912-175-1291-741 in the evening. And this time check is brought to us by Hagonoy Liniment Isle. Alon sa ito ang mga papa, mama, tatay, ug nanay, lulu, ug lula. Doon na yung mga pamati sa kalawasan, panuhot, mga pamaol sa kalawasan. Ayan, sulayin ninyo paggamit ang ato ang Hagonoy Liniment Isle. Again, mapalit sa mga butika nga naadol sa inyong mga lugar. And of course, karon mo daw tataha, mabasa na taong mga mensahe. Na ako'y kinsa man ang mahatag nga DJ. Ay, digin ako din siya'y panghatag, sir. Again,
1: kanigid. Panghatag naman hinuuntaan niya.
0: Pero, okay baligya, okay, rigid po, no? Ay, ay,
1: yeah. Trader, lagi niya ito.
0: Ayan, nanamugod siya nga. Kinsa man na nga DJ ang mahatag, kinsa man na ang mahatag nga DJ. Ano din siya
1: maano? Basin mata ang gingon. Basin halap ka.
0: Dili, mahatag yun. Ito, oy. Gikan to kang kuana kang Kristen Daro. Pero kani siya, ay kabala ka di ha, Kristen Daro. Kung Kristen Daro ka, kani siya, Kristen ragid ni siya. Ay,
1: the original Christine.
0: Yes, the original Christine. Okay. Manawag. Unsan may manawag. Oy, magbasa na taog mga mensahe. So, ang magbasa ka rin siya, DJ, si DJ 10. Si Chris 10. Ayan! Kaya magbasa. Ayan. So, ato ang mga mensahe, diha. Ato ang basahon.
1: Ayan. Gikan kay Kuya Dudes, di ay ni. Oh, from Tubod, Carmen, Double the Norte.
0: Wait, lami siyag boys.
1: Hi, DJ Trixie. Good eves. Pwede request ko og song. Ikaw ang dahilan by Jay Brothers.
0: Haguya, ikaw ang... Ay, ba? Nabay. Jay Brothers daw. Marag, feeling na...
1: Unya, DJ, napag-i pinakakuan. Kining, unsa ni, pinaka-plot ani iyang text.
0: Oo, unsa pag-i.
1: Magita daw kuno siya textmate nga 70 pababa.
0: Huhoy! Mali siya pag-aignan.
1: Tarong ko na ito ba sabi? Tapos hanap ko ng textmate babae lang, 70 pa babae. Sakto din lagi.
0: Tama, lagi mo pa mas.
1: 70 pa babae dad, okra. Single mo ako sa balik. Ayaw!
0: Ang say okra?
1: Okra. Okra siguro na yun. Sorry ka, ani ha?
0: Tumarong ka. Ayaw!
1: Sampay lang good siya. Okra good siya. Kasi unsaw na ito ba sa okra good siya. Pero basic okay ra ni. Okay ra single ma'am.
0: Okay na single ma'am. So mga, manay siya pag-aing nun dito na.
1: Sorry kay Kuya. Sorry kay Kuya Dud.
0: Pero kuan, karon mang good no partner, wala nay. Dili na uso karon ng text mate.
1: Chat na lang.
0: Chat na. Pwede rin man niya. Kuan, mga yung kog Facebook.
1: FB page.
0: Messenger.
1: Kamang mga gusto mo din mangita o kuan, kaka ng ka-chatmate, pwede ninyo ihatag inyo yung FB page.
0: FB page.
1: FB. FB account.
2: Ayaw.
0: Pwede mo malay mo, di ba? Malay mo, kuha na siya ka ng vlogger or unsa man, negosyante. So, FB page na lang. Ayan! Ayan. So, kinsa pagyod?
1: Kinsa pagyod? From... Hala ka, nangayog number. Yeah, I want nangayog text mate, pero gihatag number.
0: Kuha na siya, i-ere man na siya, i-ere.
1: Asan mo ito si Kuya Dudes? Ang number di ay, di Kuya Dudes, kato nang itaog ko an, single, pwede rin single mom, basta 70 pa baba.
0: Ano ba ba single mo? Ayaw!
1: Number is 0910-665-3344. Ayaw! Okay, basin na ay naminaw ka rin ng mga, kuhaan, sige. Andam.
0: Andam mo daw at?
1: Or, nai mo, nai naminaw nga qualified sa qualifications ni Kuya Dudes.
0: Oh, yeah.
1: Number ni Kuya Dudes ha, 0910-6653-344.
0: Namintag mo? Mato ha. Basta maragin na nga ka ng abtik, pinalabtik ragin na. Bawal ang mga teenager. Underage, bawal.
1: Bawal, basta. Basta may kondig, 70 pa baba.
0: 70 pa baba, pero bawal ang 17.
1: Oh. Another comment, another, sa mani, text. From 0951-614-3931. Hi DJ, maayong gabi ini mo diha. From MC ni. Uy, MC ni, malay-balay ni?
0: Malay-balay city ni, ha?
1: Uy, uy, marag, sini yan, basin ko ni ba? Ay, Mac ba sini? From Mac ni DJ DI. DJ, pwede ko magpa on air sa akong number, DJ. Ano, human na ganina?
0: Mo na to.
1: Kana lang babae 20 or 37. Hala! 37 ko.
0: Ayan! Yeah. Uy, 37.
1: 20 or 37 lang ang edad.
0: Available si ano, akong partner.
1: Kana lang single or single mom. Hala, single kani mom ko. Ayan!
0: Pero magi na eh, mara na siya pag-aig na na, single mom ni siya, pero wala ni siya eh, anak. Kamu ni ba? Ayan!
1: DJ.
0: Oh, pwede na siya. Pwede ka may mong single mom, pero of course, single mom ka, pero wala dyan kaya anak.
1: Ay, yeah! Nakapit siya request. Palino ko, ginahinay o basa sa akong number, DJ. Oh, di ay ni akong number, ha? Oh, oh.
0: Oh? Oh? Ay, yeah!
1: 0951-614-3931.
0: Ayan. Diba? So, napagdi rin, no? Basta ko din ako, ako na lang ginigay pala po. So, again ha, mayong evening ni Christine Dero, ana din siya, oh. Kinsa man ang mahatag na DJ, maanyag, haha. Hala. Regards ko, ana, mambi. Ako po, bi. Kuyawan.
1: Kuyawan.
0: Ay, kung sabagay, parisan man po kay Chris, tindero siya, pero wala siya tindahan, ha?
2: Ayaw!
0: And then, of course, kanya kong partner, o kung nani diri sa ako, ha, si Chris tindera ni, pero single mom ni siya, pero wala siya, anak.
1: Ayaw! So, wala po tindahan, ha?
0: O, wala po siya tindahan. So, Chris tindero, o Chris tindera,
2: Ayaw!
1: Diyan na.
0: Diyan na yun.
1: Oh, another, hi, Ate Arian, Hi, Ate Arian. Wala si Arian karon ha. Si Digitech Trixie ra karon kay. Sab.
0: Musugot mog sa dili. Ako inyo magkaoban. Sulod sa duha ka oras nga tolo manon.
1: Hi, Ate Arian. Greet na ko si Arlene Gonzalez diha sa Mawab. Mawab ba siya?
0: Yes, Mawab.
1: Mawab Davao de Oro, May Caredo Vicente ng Davao del Norte, May Suleba sa Dalag Arakan, Toto Foras ni Opera. Ang nag-greet, Renan Miranda. Ikaw rin, Ren. Sarong nga, Ren.
0: Rain gently falls.
1: Mamag ipang bitok.
0: Ano siya, oh. unsa ganitong number? Asa man, unsa man nga number?
1: Kisang number kang 70 pa baba or si katong...
0: Katong 0951.
1: Ay, wala, wala. Wala na to na asa
0: ganito. Pero lalaki man yata to.
1: Dili, katong number nga ningita o kuan ba?
0: Lalaki nga textmate?
1: Nangati, nangati.
2: Ay,
1: kato bitaw nangita bitaw og 20 or 37?
0: Ah, babae, lalaki ang gipangita adto.
1: Namising in action.
0: Oh, namising in action na. Pero ayo ra ka bother da na kay ayo ra ka bother kay si Christine Derora ang nangita.
2: Ay.
1: Maubadi
0: ay. Ayan. Okay, it is now 7:50 na in the evening. Again ha, para sa inyo mag-greetings and dedications. So, pwede nyo isinala akong cellphone, di na matouch.
2: Ay, yeah!
0: 0912-175-1291. Ayan o, oh, igang si DJ Arian. Good evening, DJ Trixie. It's me, DJ Arian. Haha, pa-shoutout ko. Pwede mag-request ng song How Did You Know by Gary Valenciano. Thanks, DJ. Oy, shoutout diha kang DJ Arian. And of course, ayahang pinalanggang mama din ha, nga naminaw karon. And how did I know?
2: You know,
0: gani nga before.
1: You've changed a lot.
0: Di man kay nana before.
1: Na talaga.
0: Pag naminaw gito ka atong gilibak dari pagkaugma ani
2: im. Ay.
1: How did you know? Oh no.
0: Ana si Christine Dero, ana siya. Ahak oy haha, balos kus inyo ugma ba? Okay ra gid kayo kay pagkagabi kami naman pay makabalos sa imo.
1: Ayo lang nang balos-balos kay basin og
0: Mabalos gid ako na siya kay not feeling well ba siya nga nag-onboard ka ganina kay kuan daw in pain daw siya.
1: Mm-mm. Ay, maubadi ay ngan manig in pain. Asa man adapita na in pain?
0: Stomach pain.
2: Ay.
0: Ay yan, so napaka diha. All right, it is now 7:52 na in.
1: Una pati sa comment unsa man magkuan.
0: Comment or text?
2: Ay.
1: Feeling live. Dapat ay text na rin last.
0: Ay, yeah. Sige.
1: Hello, good eves, Miss DJ. Akong i-greet akong mga kauban sa Ratsada Todas Tricycle Driver sa Panabo City. Panagsagan Family, Salino Family, De La Cruz Family, Madera Family, Tobias Bato, Rapas Family, Aspire Family, Vidal Family, sa tanang naminaw karon ang nag-greet Jojo Tampos from Santo Niño Porok 3 A Carmen Davao del Norte. Request kong song Heaven.
0: Ay.
1: Song by Bryan Adams.
0: Ay.
1: Heaven Monday. Yeah.
0: Kain daw, dili daw siya in pain, dili stomach pain, heart pain.
2: Ay,
1: sabi na ko painless.
0: Oh. So basi na niya kung ang makapaayo sa imuhang heartache is si Christine.
2: Oh, yeah.
1: Christine, the pain reliever.
0: Oh, the pain reliever.
1: Ay, painkiller.
2: Oh,
0: ang delikado, Ana. Ang delikado dahil, Ana, partner, is mahimo na kagkuan ka na kung painkiller, mahimo kag heart killer.
2: Oh, yeah.
1: Kuyawan.
0: Kuyawan ang all. Saan siya? I-regards ko sa kaoba ni mo, ma'am, haha. Regards na siya.
1: Regards, ra? Gusto ka mag-mita?
0: Eh! Oh, yeah, yeah. Ano siya topic na ko ay.
2: Ay,
1: naman na, kaya nga, nabitong winter.
0: Kung ano siya, actually, silingan naman mo, dool-dool, ragit mo, kay from Malaybalay City, Bukidnon. Ano ikaw, kaya naraman ka diyan sa Kibawe, so anytime, anywhere, anytime you want to, kuan, adto, Malaybalay.
2: Ay, yeah.
1: Pero, naraman kuan, Davao.
0: Kaya kasha Davao, karon.
1: Diyan lang kas kuan, Malaybalay.
0: Wait a
2: minute. Ay, yeah.
1: Diyan lang kas Malaybalay, Davao.
0: Yes, ayan. Bitaw, oy. It is now 7, ano, hala, bitaw.
1: Hala, unsa bitaw?
0: Seryoso, meta.
2: Ay!
0: Kayo ba nangon? Seryoso ba daw ko no, ay bitaw, seryoso.
1: Mita. Nakaka-handlock naman.
0: Nakakatakot. It is now 7:54 na in the evening. And sa tanan nga mga wala pa nakapanihapon karong mga orasan, na hala sige hinahinay na mo og kaniang aginod sa inyo matag sa mga kusina kay aron makapangaon mo no kay kaniang kinahanglan na healthy. Kanuna yung ato ang lawas. Oo. Para kung mabuang kusgan. And of course, katong mga kaigsoonan na itong nag-suffer o hyper-acidity. Oo. Ah, sige, ito nang basahon mamaya. Kaya para makalusot na ka, basi magmahay na siya.
1: Pwede bang naghana?
0: Yung parte naghana. Sa ito nang basahon ka ron taod-taod. And sa itong mga kaigsoonan di ay nga nag-suffer o hyper-acidity, UTI, heartburn. Ayan, anya, mga overweight. Ang ato ang Mega Pure Herbal Coffee. Dako kayo ko nag-ikatabang sa inyong mga gikinahanglan. Especially kung katong mga nai-ulcer ha. Kaya ang ato ang Mega Pure Herbal Coffee is purong herbal o kaniang gulay. So, wala siya other na sagol. Ayan. So, again, mapalit sa mga butika nga nado sa inyong mga lugar. And basin ug mapon ha si DJ Arian ninyo makauban or else ako kay kung ako ug mapon ato ang tagsa-tagsaon og kaniang explain ang mga usual nga mga sakit nga ato ang gaka encounter every day. Ayan, so it is now 7:56 na in the evening and we will be right back after this song entitled Sana'y Bigyan Mo Ng Pansin, of course, together with your DJ, DJ Trexie, and sa kuang kauban.
2: Oh. Ayaw!
0: Ayan na ako ang partner, si, wala pa ni siya air name, ha? Wala pa ni siya air name, so, akong partner si Christine.
1: Na mental block inyong isa ka, Kwandre.
0: Okay, nga naman, nagunahuna ka itong...
1: Nagunahuna kong asa migbang meat.
0: Eh? Okay, again, balik lang ito, Toid. Tune in, nagyapon mo sa programang Night Express.

0: makapangita ka.
1: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
0: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
2: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
3: Pansista na huy-lahoy sa bagong maslong.
2: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
3: Hingot yun siya, tanang product ni mula tilawan, di na nako ng nading salamat, yun ka ng nading kay. Wala na ko'y dibati, dili na ko kapoy, magilok-lihok ko, wala na, dili ko luya tanawon. Mo anak gayon yung uban ay abtik, lagi ka day ang sing, di sa 62 na kahapit. Nasa ko'y panang umagad ng nading niya, dugan, di siya binawag, lantan siya. Inko inom, dali na kasi niya ulian, hingot yun siya. Ang akong bana gani gisakitan og hawak is kay mag-aliagay. Ako gipaino og power sing gaplasa na kog nading. Indot jud siya ning lading gamiton muna mag-ambo jud sa Ginoo nung lading nga kanang imong mga tambal mga product dili jud na mawala kuno dinay among gimintin karon. Ah, nga suki na kog dili na ina kuya pandiri nga ana nga gurug-gurug gitugnaw ako gipainom ina ang kuya ato. Diha dayon nung lading wala na jud siya rekuro wala na siya kanang naang nagitakigan. Anak good siya, daghan kayong salamat na yun. Kung pagpalit yung isa kapag, pagpalit.
2: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
4: Girl, balita ko, kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
5: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
4: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ng crush ko.
5: Cutis Mestiza lang yan.
4: Cutis Mestiza?
5: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Earthy.
6: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
7: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
8: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
9: Ako pala si Minnie Galido, na taga Purok 23, Barangay Papima. Dati na ako'y gibate nga in Tumya. Lakabula na ako gibate. Hindi ko katulog maayo. Nga murag nagbabagit akong timbang kay. Hindi ko katulog maayo. Nga naghina ko na akong taon. So, nakakita ko sa advertise nga ang Megapure mao ang makatabang sa kuha. Nag-slide ko nga nagpalit sa Barangay Fatima. So, ang nagpalit na ako, isa, duha pa lang ako, namin na din akong tulog. So, nagpasalamat ko sa Megapure Coffee kay natabangan din ko niya sa akong problema.
7: Megapure Herbal, Megapure Natural. Mapalit na sa mga butika.
10: The greatest hits. The best love songs on Night Express.

0: it is now 8:28 na in the evening at ako ay nagtataka bakit ito ay naging you are the sunshine of my life. Ayan, thanks to Papa Kevs kay Kuan. Yung sa background daw ko noon ako. Hindi mo ko din ako background ba? Pero ngano abot, ngano man nga naabot man ni dinhi sa ako ang playlist. Ayan! Mito oi, para sa inyo mga greetings and dedications. Again, pwede nyo i-send sa ito ang text line 0912-175-129. Atong ipalapos ang mga mensahe nga naakaroon sa ito ang text line kay taod-taod, Chris Tendero will be on air. Oh, yeah! Kay sila sa mag-chismis ani akong partner karon kay inyong Digitrax si wala nagig ko makita din nagani na ko makita ang kagwapo kagwapa ani nila kay wala. Ayan, again ha, it is now 8:29 in the evening again together with my partner si Christine. Ayan. Tungsa naman ka din ha, tingog pod. Hoy, na kwan lang gani, wala na katingog.
1: Na kwan ko na sa
0: ni. Unsa? Unsa?
1: Na.
0: Uy na nga na.
1: Nag
0: Okay, sige.
1: Ato ni Atty. Basahon ang text ni 0951 5 3 0951
0: Ah, para dali, last three
1: zero
0: numbers
1: nine, five,
0: na lang.
1: 0951 Ah, sige, last three numbers. Ah, yun na din.
0: Three digit na lang. Sige.
1: From 3747. Ano din na dapat mo? Pasensyahe ang inyong bagong bisita. Hi, DJ Trixie. Kumusta si Christina Ponce? Tagagala to Panabo, Davao. Karun palagi ka nag-onboard, DJ. DJ Trixie, yes.
0: Yeah.
1: I miss you too. I miss you too na siya dito sa inyo.
0: Di, karoon ako nag, mga ginaypagayin na na, ako, igurugin ko ni Sab sa time slot ni DJ Arian, kasi DJ Arian karoon is busy, nagit kaayo siya, so naa siya ginasab na trabaho. So, kung wala niyo ang DJ Arian, so ako gina niyo ang makauban. So, manay pagayin na na, tigrugin ko ani, tigsab.
2: Ayaw!
0: Tigidig dong.
1: Shout out di ay ko kay Christina Ponce. Christina Ponce og sa akong mga uncle diha sa Panabo City. Joel, Femio, Dani, Uncle Mando, Jimmy Ponce, family and ang nagpa shout out si Christina Ponce. Abin ako gi shout out si Christina Ponce. Si Christina Ponce di ay ang nagpa shout out. Oh my God.
0: Mano siya pagayin nun ba? Di na lagi siya tantong halata nga senior na siya.
1: Abi 37-73 na di
0: 73 na dito. Balik tayo ng langgod. Oh.
1: Kuya Juan. Wala. Pasensya, git kayo. Ay, simbak ko. DJ, paki-air ko sa ako number ni Taco Friend. Bae lang name. My number. Bae lang name. My number. Hala, oy. Hindi mo kaayos sa akin yung text. number daw ko nung sa nagkuhan yun. Nangayog number. Bae lang. Money number 0981-418-2730. Money
0: again.
1: Number. Ha? Ah, again. Wala na ko i-again. Naray yung number. 0981-418-2730. Basta masok ko siya ba? Paspas, kayo mabasa.
0: Paspas, kayo mabasa. Ay, marami na siya gigog ko.
1: Ay, yeah. Pag nakita yung text ni Ani na, paspas, yung manubasa sa mukha ni niya nga kuan. Ay,
0: yeah. Diba? Again, ha? Ay, kumusta yung mong kuan niya? Kumusta ang feelings ni Chris Tendero all the way from Bukidnon?
1: Abin ako, Christina Ponce.
0: Ay, Montoya. Ako din man. Excuse me.
1: Ay, guapa. Cute kay Kagtingo. Kinsa man nga. Kinsa man.
0: Kinsa yeah. Man good. Kung ano siya, aside nga cute ni siya og tingog, cute good po ni siya in person.
1: Ay, yeah. Pero kinsa man yung gina ingon nga, ay, guapa. Cute kay Kagtingo. Si DJ Tirk. Kasi o si Bisita.

0: ¡Ay, ya!
1: Alright, it's now 8:34 na in the evening. Grabe, gito na. So, yup, gina mo ang abog diri tanan.
0: Ay, ya!
2: Ayaw pala, big suyup diya, DJ Texie.
1: Uy, at least nga, abog lagi atong gisuyup, no?
0: Ay, ya!
2: Bas, hindi ay. Lahit lang ang suyup.
1: Unsa man nga klase sa suyup.
0: Ay, ya!
1: Giahak, uy, makahilak masantaan ni
0: suyup. Ay, ya!
2: Mik-mik na, mik-mik.
1: Ay, mik-mik. Matukan.
0: Ay, ya!
1: Alright, it is not 8:34 And of course,
2: grabe mga hindi makatawag, makakatawa ni ato ang kuan.
1: Oo, kaya ako ang ayan, natay caller on air.
3: Yes, hello. Mayong gabi sa inyong duwada.
2: Mayong gabi ipon.
0: Ayan!
2: Isa ba niya ito ang color?
3: May gabi ka ng ano.
1: Madungog ba mini mo diha, kuan? Christine Dero?
3: Yes, so, ano. Loud and clear.
1: Loud and clear. Sige, chismis sa mo. Kamu sa chismis?
3: By the way, I would like to, ano,
2: to sige
3: say karang ano, good evening sa tanang namino karon sa programa nimo Miss Trixie karang ano, karang ano
1: ngano na Miss Trixie
0: ay
3: ay ma'am, oh ma'am de
1: ngano na ma'am, na ma'am
0: ay
3: I don't know how to gargano, karang how to express my
1: feelings.
2: A feeling mo lang yon.
0: Ay,
2: kaya na namin mo i-express. Feeling mo lang yon na hindi mo kaya. Yeah.
3: Pero mo gargano, i-regards ko sa mong kauban ha.
1: You do dancer.
0: Ay, yeah.
1: Sige, sorry na siya.
2: Rebound lang. Basig assuming rakay ko ha. Napara ba misa kakauban di rin? Kinsa man ang imuhang ginamin niya kauban?
3: Ah, rebound na gano'n. Okay, okay.
2: Ah, delay.
3: Rebound.
1: Rebound? Lahit nang rebound ba?
0: Ayaw!
1: Bitaw, sige, padayon. Bitaw diha, Christine Dero.
2: Sige, padayon sa imong gibabi.
3: There was a karagano love, karagano, karagano. There was a love. Kana yung kring,
1: Kung saan mo ginawa ka na yung
0: kanina?
3: Ay, karagano, nasa akong pangkaroon, nagi dugi na ako na karagano ba na
1: Na unsa man gyud? Ah, okay.
3: Oh, karon it was kanan siguro kanang
1: it was before. 3 years ago, abi ko before.
0: Ay. Sa
3: kanan 2 years ago.
2: 2 years.
1: 2 years.
2: 2-3.
3: Kanan
2: unsa man gyud ang ano? Ano os?
3: Nalibo ko eh, karangano. Nalibo ko eh. Wala ko eh, karangan ba? Wala may ingon bitaw na, karangan bitaw na, na closure.
2: Unsa man, mga ikaw tambal?
1: Unsa man, mga, unsa man, mga ikaw advice? May ka ni mo advice ni akong kaoban din eh.
3: Bitaw, karangan, if karangan, karangan, makahatag mong advice,
2: unsa may imong gusto ng advice?
3: Unsa ang hinabuhaton?
2: Sa?
3: Sa karagano,
2: sa relationship na walay closure? Ha?
3: O sa relasyon na walay closure bitaw karagano? ano, 2 years ago, kanang ano na.
2: Wait, 2 years ago na lambahan na di suportahan. Basta 2 years ago.
3: So, kanang ano, noted ha, kanang ano, everyday, kanang ano, everyday ka, ka-good morning ko sa iya, kanang ano, na, ginaantil lang ko sa iya, kanang ano, how much, I love her, kanang ano, kanang ano, nga na bitaw.
2: Oh, marag napagihapon mo something.
0: Ayaw!
2: Napagihapon mo something bisag, bisag.
3: Karang ano, bisag gago, nga, ilikon kaya mong ngayon ko, kanagan. Kung, ikanagan ako, eh, picture out ako sa inyo bito. Pero, kanagan ba eh, there's none of that na, kanagan na, exist bito karon.
2: Ga-exist nga unsa, ga-exist nga gugma? Wa na ga-exist nga gugma?
3: Kaya karang ano, dili sa karangan, dili sa ga-reply.
2: Ay, sus, ginukuha man, dahi ga-reply. Ayaw na nag-problema, ha? Sirad, ina na ditso.
3: Pero sa karangan, sa comfort, ang karangan, no, sakit mong gaayo ba eh?
0: Ayaw!
3: So, sa comfort, ha, karangan, no, sakit mong gaayo ba eh?
2: Ay, saha. Oh. Sorry kaya. Buhay mo na pong papal.

0: Aham. Napa ba ka diha?
1: Ala, karagano. Karagano. Katsawan ko diha. Karagan, umiyak. Ang puso. Umiyak.
0: Ano na siya? Kung 2 years na gali mo, wala na isaktong communication, hindi na siya ga-reply sa imo, ikaw lang gahatag atensyon, ayaw na pag-assume nga na pa siya i-hatag or ibalik sa imuha nga atensyon po. Or hindi ka masakitan, kay imagine 2 years ago na. Sige ka, ugulat-ulat sa iya nga mo reply 2 years ago. Na, may... Basin unya og multo na ang gagamit ana mo reply sa imuha. Nga ba? Pag 2 years ago na ayaw na naog kuan na. Ayaw na naog tagaay og kuan. Ayaw na sayang sayangay na og time. Kay pwede naman ang dugaya, gilumutan naman in tao na sa kuan
2: mga katuigan ng laban. Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
1: Saya mag-reply mong dyan na I love you to anak.
0: Hala! Ano na? Basin mo! Siya bagit ka na. Imagine? Imagine siya ga-reply, tagsaraga paramdam ang pangutana siya ka, naiyong ka siya. Sure ka nga siya na.
1: Oo, para karagan na, usay karagan na paramdam siya na karagan ba na
0: kaya nautana po ka sa iya kung napa ba siya yung feelings ni mo?
1: Asa grab
2: Oh. Unsa man gyud?
1: O karang ano na
2: wa dali pilit among internet ha.
1: Ay. Napuya po siguro karang ano. Napuya po siguro pero karang ano sa kung kagalingan karang ano I'm not even sure karang ano po that love karang ano existed pagyapon.
2: Okay, sumara so, gina siya yung pag-aignan de Kristen Daro no na. Sa kadugay na nga mga panahon, nga wala mo nag-uban, sa kadugay na nga mga panahon, nga wala na mo nag-gita, and then it's time for you to
0: move on.
2: And look for another one, nga ka nang maka...
0: Kanang reply sa imuhang chat per me.
2: Oh, of course.
0: Kanang may pangita. Ah.
2: Kanang makahatag po sa imuha o ka na ang inspirasyon.
1: Ay! Ay!
2: Pwede
0: pa akong mag-think? we'll see.
2: Onya, anay lain?
1: Oo, mara karagan ang kansan gani. Karagan o. Murag sa pagkakaroon, karagan murag na sakitan ko ba in a way bito na karagan o na wala may karagan na wala may problema itong miyagi.
0: Basi na ano siya'y lain. Basi na ano siya'y iyahang ka nang nakita na niya iyahang kuwan, kining soulmate.
2: That's what
1: so, kuwan siguro sa anyway na nasikitan ko yung karagano 20 karagano
2: Hala. Alright, it is now 8:44 na in the evening. At ay, nalubat man ako ang cellphone. Naon sa mani. Wa man dika charge ng digital.
1: Ayaw!
2: Naon sao naman ni Karon?
0: Ah, oh, sige. Tagay na lang itong advice ang kuan.
2: Sige, tagay na lang huwag advice din na partner. Ay. Wala na gid akong cellphone na matay gid siya.
0: Ikaw, basta na ikatag nga advice niya.
2: Yes, wala na. Mura gito ko yung kahatag nga. Wala na kung...
0: Wala
2: tayo mahimok. Kaya mo na gina siya. Ina na lang nga. Dili man kayo nana before.
1: Ay,
0: You really changed a lot.
2: Bitaw, okay. Move on na lang. So, pila nakabula. Ito, ego. Wala naman. Wala naman nagtinagdanay. Or wala naman nagkita. Wala naman naguban. Although na may communication sa kaniyang messenger.
0: Oh, pero di ayaw na ito tagay. O ka nang mali siya nga. Basin na pa siya feeling sa imo. Basin na i-replyan lang kaniya kay respetar na lang sa inyuhang panag-uban
2: sa inyong
0: una.
2: Panag-uban ng pila ka years mga nag-uban na gisaluan ninyo ang kasakit o kalipay.
0: Oh, diba? So karon pagsakit na lang sa kung gusto ka magsakit.
2: Ikaw lang sa
0: kay siya for sure nag-move on na siya, nag-move on na.
2: Yeah, so wala ka kabalo kung nanak po din na siya yung laing inspiration, di ba? While ikaw,
0: pangita naga, na bagong inspiration.
2: Nag-asa ka nga, kana ang magbalik pa mo, nag-asa pa ka nga, nakapa siya ika-return yung feelings sa imo, pero then, not knowing na day siya ay lain nga inspiration. So, muna ibagay na na. Chris and Daryl, just move on. And,
0: mau lang.
2: Nalubat man ko. Oy. All right, we have 46 minutes past the hour of 8. Ayan natay caller on the line. Siya. Ako na partner man, sir, Anna.
0: Caller on the line, 3747. Hello, good evening. Kinsani? Wala man tumingog.
2: Pwede tingog.
0: Why wala tingog?
2: Wala na giyod na. Unsan na niya ito ang mga...
0: Ito mga text line. Bitaw nga ka ng mga kuano. Kamtang... Hala! Hello!
3: Hello!
0: Yes, hello, Kinsani!
2: Ano?
0: Ayaw! Kinsani, Kinsani, palihog! Si Christina, ay si Christina Ponce, ay. Hello, may gabi ka ni mo diha, Christina. Unsa may atong ikaalagad ni mo diha?
3: Kuan, wala sa kay istorya. Unsa din atay mong ginan?
4: Mukuan ko, mukuan ko kay DJ, ano, kay DJ Chris Tendero.
0: Chris Tendero din ha, paminaw din ha, kay naik comment ito ang mga listener.
4: Wala na ay good mang, ano, saya ha, ang babae. Hindi na lang niya kumson. Mag-move on na lang siya, kay wala man siya ay kuan. Ang babae man good, mura gulay, gulay gumma.
2: Kana lang, unsa pa ilain?
4: Mag-uon na lang na si ano, si Chris Tendero.
0: Mau lagi mag-uon na lang,
4: gitsa niyo. Kasi ko siya mga taong yahan lawan. Wala ba man siya ikuan? Wala ba man siya nakakita?
0: Wala pa man siya dawan, danan na lang siya.
4: Kita
0: naman
4: sa
0: dato.
4: Dato.
2: Ayoy! Si Jetrek Phil.
4: Ikaw, ne?
2: Yes, mayong gabi eh.
4: Si Christine. Ikaw, ne? Christine.
2: Ako ang partner. Oh, kanay mong ka-istorya ka. Mauna si siya, si Christine.
4: Hi!
0: Ma-recognize ra ba ninyo ang mga tingog?
4: Naay ta o dira.
0: Ano?
2: Oh. Yes, na.
4: Wala naman yung sound.
0: Nawala na.
2: Ayan, so muna na, naputo lang linya. Alright, again na, para sa inyo mga greetings and dedications, send lang ninyo sa 0912175-1291. Again. Hindi na ako mabasa ang comment din kay nga no, nalobat ang ako ang cellphone. So, what you think?
0: Think what you want.
2: Think what you want. Alright, alam sa itong mga kaigsuunan na nga, doon na yung mga problema sa panglawas, especially katong mga doon ay ubo, kalintura, pamuyipoy sa lawas. Again, ang ato ang Mega Pure Herbal Capsule. So, layin ninyo paggamit mga kaigsuunan together with... Ay, uban na ninyo pag-inom sa ato ang Mega Pure Herbal Coffee. Kaya ako kayo ka na uy katabang at mga kaisunan na ito ng mga taas ng blood sugar, taas ng mga kaniang blood pressure. Ayan, again, sulayin ninyo pag-inom ang ato ang Mega Pure Herbal Capsule two times a day. And then, by next na ito nga panag-uban, mag-prepare na mi og kaniang mga common mga diseases nga ato ang gaka-encounter, no? kay para mabalaan ninyo kung sa may mga benefits sa ato ang mga produkto nga iyaha sa JK's marketing. And of course, sa katong mga kaigsuonan na to, ha, mga lalaki, babae, mga batanon nga mahilig sa kaniang perfume, ang ato ang case of fragrances available mapalit sa mga estasyonan nga inyong gipaminawan. Ayan, so mamaya dapat magigid pag mag-date-date, ha, pag natay mga date din, ha, dapat humuta, presentable, and of course kanag yung humot nga iniglabay nimo mulingi siya.
5: Ayaw!
2: Wala na, nahilom na nga ko ang partner, kinagunahon na siya kung unsa iyahang i-advise.
5: Ayaw!
0: Ano man gid niya ra maging ana nga mga tao, no, nga mag nga
2: dugay maka-move on.
0: Dugay kay maka-move on.
2: Wala ka sa kwasa una.
0: 10 years.
2: Uyab ra mig 3 months nag-move on kog 3 years.
5: Ay,
2: kita kay jud na. Yes, so kwan na lang gid na kana bang manay pagignon bang.
0: Dawat-dawat na lang.
2: Dawat-dawat na lang gyud. Pero para dali ka maka-move on, dali ka maka-move on. Ay, mga una-unaon itong mga bad memories ninyo.
0: Ay, grabe na.
2: Bad memories kay para makaingon sa kag, hey, nga nung nahigugma, may yugo ato niya.
5: Ay,
0: nga, kuhan man to.
2: Kuhan man to siya. Pero kung nahigugma yun siya sa lain, ay, hatag na lang yun po siya. Kuhan na lang yun po, supportain na lang kung asa siya malipay, o supportaan mo.
6: Kung liligaya ka sa
2: ah, diba? Kung asa siya malipay, kung nalipay na siya sa lain, hala, sige, supportahin na lang. Niya bahalag, ikaw na lang ang magsakit ang dugay. Kung man daw, mas mayo man daw kuno nang kanaang sila ang makapasakit, di lang ikaw, eh.
5: Ayaw!
0: Kaya nga naman, hindi ko na nang tinudan na yung gagugma.
2: Diba? Oo, ang tinud. Unsa man niya? Unsa man
0: ang gugma? Ang tinuod nga gugma mo dawat kung unsa bisag unsa pa nakasakit.
2: Oo, diba. Mo ni paginon ni gani no na kana ang what is love?
0: Love is sick.
2: Dali na katubag ay. Eh.
0: Love is sick.
2: Masik gide ay. Pero pero
0: love sick.
2: Kanang love sick. love is a very simple word yet complete in meaning. So kung love ni mong sa katao, kaya ni mong masakitan ka, kaya ni mong i-let go siya. Kung love ni mong sa katao, wala kay i sa tawagan na, wala kay ilihim sa iya, wala kay itago sa iya. Kung kay love ni mo siya, kung love ni mo siya, oo, dili ni mo siya ipagkuan sa tawagan na mukhang maganda.
5: Ayaw!
0: Ipagmukhang T-A-N-G.
5: Ayaw!
0: Ano man.
2: Okay. Ang tinod nga gugma, ang tinod nga gugma, dili na siya maglihim. Tinod nga gugma, dili na siya kaniang, sa pitawag, ano, oy, lisura ko,
5: Bisaya.
2: Ayaw! Siya lang, bitaw kayo nga Bisaya. Basta mana na siya.
5: Ayaw!
0: Okay, basta muna to, gugma. Gugma, manggito cute.
2: Gugma. Nga no. Kinsa siya.
5: Ayaw!
2: Ayaw na. Okay na. Kanang naman po to katong imo pa karon. Ay, dili. Iya pa karon.
0: Iya pa karon. Kay ugma damlag. Ako na. Asa to?
2: Kay ugma damlag.
0: Ako nang
2: panahon. Pagyawan. Alright, we have 5 minutes before 9 o'clock in the evening. And of course, nanata sa ito ang final time.
0: Ako, final destination.
2: Mangita pa yung tawag ko, Ann, kanang, sa may tawag, Ann, kanang,
0: soulmate?
2: Soulmate? That's what we are. Soulmates, mangita pa miyog ka ng ka loving love.
5: Ayaw!
2: Kailan pa kayo kung ano, timbawaksa, timbakwasa na natanan ng mga...
0: Kasi timbawaksa.
5: Ayaw!
2: Kurutan na lang.
0: Ang kani.
2: Nawa ng senior citizen.
0: pasensyahan ang 73 anyos.
2: Alright.
0: Rose, marami sa ubos. Huh? Kay kusog ulan, maukuha. Kinsa man ni eh.
2: Who's that?
0: Rose, naarami sa ubos. Ay, okay. Ay, aning mga kuan.
2: No? Ay, nana mo ang mga sundok. Ay, nilang hilo.
0: Gihulatan
2: na. Gihulat gidemis sa gawas. So, alright. Again na ato mga produkto sa Jackie's Marketing. Mapalit sa mga butika nga nadol sa inyong mga lugar o sa mga estasyonan nga inyong gipaminawan. Again, basta lagi na mangita na lang lagi daw og lain. Pero lisod man gid pud mangita og lain kung siya paghihapon nang naa sa iyang kasingkas. Alright, ugma na pud tapohon mag-uban-uban kung wala si DJ Aryan. So kami ugma ang inyong makauban ha. And then of course, mag-kwenta ugma. Natay portion na mag-explain ta sa mga benefits sa ato ang mga produkto nga inyuhang kuan magamit. Mga pinaagi sa JK's Marketing. Salamat kayo diya sa 94.3 Light FM, Kibawi, Bukidnon. Sa ato ang mga piloto on air, kang Tatay Paing and kang Sir Kelvin. And of course, inubanan sa kinatibok ang puwersa nga naglangkop nining istasyonan ang 96.1 Infinite Radio and 90.9 Light FM. O sa mga kaigsuunan na ito nga kaniang nagmonitor gihapon until now, bisan pa man sa kakusog sa ulan, sa ato mga avid listeners, sa ato mga texters, sa ato ang callers. Ayan, salamat kayo sa inyong pagpakiguban ka na mo. Sulod sa duha ka oras nga tulungan noon, kauban ang ako ang partner diri. And then, pag okay na niya siya, we will try to kuan, give her a
0: spot.
2: Time spot slot. Spot. Para inyo na siya nga
0: makauban po
2: makauban. Oo, without DJ Trexie. Again, salamat kayo sa inyong pagpakiguban. Ang tunsunod higayon sa mga takna o sa mga istasyon. DJ Trek silang gyapon. Inubanan sa kuang kauban.
0: DJ Nan.
2: Ayan. Ayan. Mura mo itong kanang nan nga kanaang
0: danan.
2: Ayan. I will be leaving you this song. The song from Kenny Rogers through the years. Good night and God bless us all.